0: pesos.
1: Tapos dahil kaya lang walang election offense daw eh, no? Na sinasabi dahil hindi pa siya officially a candidate at that time. Mm. Loophole yan ng batas, ano, attorney?
2: Oo. Oo. Oo. Kailangan ano, paigtingin pa yung provision na yun. Kasi doon sa provision na yun ng Omnibus Election Code, kung first offense, failure to declare donation and other data in your statement of contributions and expenditures will merit only a fine and an administrative sanction, pagalit lang, or reprimand, bigyan ka ng instruction. Pero sa pangalawang pagkakataon, pag tumakbo ka and you failed to make the necessary declaration in your SOSE, you will be fined and you will be perpetually disqualified from holding public office.
1: Anong recommendation niyo, attorney? Dapat sa first offense pa lang.
2: Sa first offense pa lang, para maging diligent lahat. Diba? Para maging dutiful lahat. Oo.
0: Okay, so kailangan tingnan ulit yung batas din. Oh. Ang dami nating nadidiscover yung mga batas na
1: outdated,
0: walang ipin.
1: Na. Oh.
0: Outdated, wala na sa realidad, at saka, alam mo naman Pilipino, hindi ba, ang galing nilang paikutan ng batas eh. Kaya nga, sir, sabi ko, AI dapat ang gumawa ng batas.
2: Tama.
0: Di ba, no? Robot na lang, para wala nang, ano, wala, hindi na talaga mapapaikutan ng
2: walang
0: tao.
2: Walang bias, walang prejudice, walang ulterior motive.
0: Correct. Yeah. Pero ang sagot naman nila sa akin, depende diyan kung sino nag-i-input ng impormasyon.
1: Kaya lang walang feelings pag-AI.
0: Eh, wala namang feelings ang batas. Ano ka ba? Basta't ikaw ay ano. Sir, last question na lang ito. Kung ma-aresto today si Senador Marcoleta, kasi impeachment na po sa Monday, impeachment trial na. So, he really ceases to hold any power to participate.
2: Yes.
0: Talagang ano, ganun po. And in your opinion, ano na po ang calculation ng two-thirds sa Senado?
2: Ang, in my opinion, it's still 16.
0: Ah, still 16?
2: It's still 16. But I have my doubts also because if the base decreases, the number of required votes also will decrease.
0: Kaya nga po.
2: So, meron mga nagsasabi, quoting Justice Ascuna, no, that the provision of the Constitution in that regard must be strictly followed. Hmm? So, yun yung isang position.
0: Sir, kulang na naman pala ang, ano, ang batas.
2: Pero ma'am, kasi, you know, the impeachment case, if I may, is a legal process. At the same time, it's a political process. No? So, what do I mean by this? Whether or not they reach the number of votes to acquit or to convict Vice President Sara, I think the objective of the prosecution here is to present the evidence and make the people, especially the masses, understand the possible transgressions that the Vice President committed. Mm. So yun na lang. Kasi ma'am, ano na eh. Nagiging ano na, paunti na ng paunti yung mga senador. Hindi ko na alam rin kung how to interpret the numbers for conviction and acquittal.
0: Ayan. Kito, wala pa rin tayong sagon. Oh. Ano ba yan? Kulang talaga yung batas. Anyway, oras po ngayon para basahin natin ang opinion ng madla, ano, para malaman, maituturing ba talagang selective justice ang kaso ni Senador Rodante Marcoleta? Nang tanungin natin online, ang sabi nila, sabi ni Melly Santos, planado ahead of impeachment. Just observe the past and present consequences.
1: Saka siya lang ba ang tinakasuhan kasi sa isyong ganito eh, no? Kasi I'm sure maraming politiko
0: ang tumanggap ng donasyon na hindi naman dineklara.
1: At tinago na lang.
0: Nagkamali lang si Senador Marcoleta, nagsalita siya.
1: Ang sabi naman ni Intoy Rindra, ang mga ebidensya sa bibig niya nagmula mismo, kaya huwag niyang sabihin na ito'y imbento.
0: Baka nga daw nagkamali. Okay. Iking Bigula, iba naman po kaso niya doon sa flood control. Hindi naman din selective kasi madami nang nakulong na matataas sa flood control. Marami na bang nakulong na matataas sa flood
1: lang
0: control?
1: Eh.
0: Kulang pa.
1: Oo,
0: kulang pa yun.
1: Ito yung Pio, tingin mo, selective ba? Selective ang justice sa kasong to.
2: Okay, let us define first what selective justice is. Hmm.

0: Bawat isyu may anggulo at ang balita ay agenda.
1: Panahon na nga ba para limitahan ang oras ng mga bata sa social media? Kailangan na rin ba ng total ban sa video games?
2: Lalo na po itong si CICL alias na ay heavily influenced po ng online content.
0: Bumuhos ang paghihinagpis sa libing ng Ateneo student-athlete na si Rene Paterbonia.

0: Pangalawa po, nakasulat sa ating memo, mayaman na daw tayo dito sa Pilipinas. O bakit naman hindi ko masasabing mayaman? Upper middle class. Di ba? Ibig sabihin, napapadala mo na yung mga anak mo sa Ateneo.
1: Ay.
0: At saka Assumption.
1: Sana,
0: upper middle.
1: Marami pa akong babayaran sa credit card eh.
0: At saka yung credit limit natin sa ating mga credit card, dapat nasa 1 million na lahat.
1: Dapat upper din.
0: Oo, upper middle. So, umangat nga ba talaga ang Pilipinas? Pero daba nga ba ito ng mga Pilipino? Yan ang tanong ng ilang grupo. Kaugnay nitong kaka-report pa lang po na World Bank reclassification ng Pilipinas bilang isang upper middle income country daw. Ayon sa gobyerno, this is worth celebrating, a milestone, dahil ipinapakita nito yung pag-unlad ng lagay ng ekonomiya ng ating bansa. Totoo ba yan?
1: Sabi nga, meaningless daw ito. Yun sa non-profit research group na Ibon Foundation. Marami pa kasing Pilipino ang naghihirap at patuloy na umaaray sa bigat ng mga gastusin.
0: Correct. Yung basic need, basic goods, pagkatapos yung kuryente, renta, etc. So nag-ikot po kami, kinuha ang panig ng mga tao kung naniniwala ba silang upper middle class na ang Pilipinas. Ang sabi nila.
2: Finally, nandiyan dyan na yung upper middle income status ng bansa natin. Kasi, katunayan, yung ranking ng Pilipinas sa OFW remittances, we're number 4 in the world. More than $40 billion, no? So, tapos pagdating sa BPO revenues, we're number 2 in the world. After India, mag-earn niya ng $42 billion this year after $40 billion last year. Nag-employ yan ng more than 2 million Filipinos. Yung tourism din, nag-record high yung revenues to $13 billion. Kahit yung foreign tourist arrivals, nasa 6 million tourists last year. Kasi leading position yung Pilipinas. Number 1 sa coconut oil, sa bananas, number 1 to number 3 in recent years. Ganun din sa pineapples. Tapos yung mga yan, yung iba pang tropical fruits like mangoes. Ngayon, yung ube nagiging may demand na sa buong mundo. So, yun ang mga promising among many other exports, no? So, yung going forward, it's really sustaining the growth in the economy.
3: Hindi naman makakain ng bilyong-bilyong mga Pilipino ang pinagmamalaki ngayon ng Malacanang na pumasok na raw ang Pilipinas sa hanay ng mga upper middle income countries sa daigdig. Para sa marami, laganap pa rin ang kawalan ng trabaho. Yung mga may trabaho, kapos na kapos ang kita. Maraming natutulak na mag-abroad. Napakalaganap ng kahirapan at gutom. Sino ang nakikinabang sa kasalukuyang ekonomiya? Ito yung iilan na mga trilyonaryo at bilyonaryo. Meron na tayo ngayong dollar trillionaire. Sila yung may-ari ng mga negosyo sa langis, sa tubig, sa kuryente, sa mga mall, superhighway, airport, na siyang pinapaboran ng mga patakaran ng gobyerno.
0: At kaugnay po dyan, makakasama po natin sa studio ngayon, Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa. Hello, sir.
4: Thank you. Good morning.
0: Opo, good morning po. So, okay, do you agree? We are already in the upper middle income status.
4: Alam nyo, it's just a number. Yung status na yan ay nilikha lang ng World Bank noong dekada 80 para may madali silang pamantayan, para may takdaan yung interest rate ang sisingilin sa mga pinapautangan nila. Hindi siya pagsukat ng pag-unlad, lalong-lalong hindi siya pagsukat ng kalagayan ng mamamayan ng anumang bansa.
0: Pero parang agree naman ako doon sa ekonomista. Agree ako doon sa pareho eh. So, sabi ng ekonomista, number something na tayo, sa banana, sa ube, sa pineapple, etc. Ang daming ini-empleyo ng call centers. Nga naman, totoo din yon. May kinalaman si Marrojas doon ah.
1: The father.
4: Yung murag internet.
0: Hindi na mother, lolo na.
1: The call center industry.
0: Ako lang, hello. And then also, Well, sa tourism naman ako hindi makapaniwala because in Boracay, all the resorts are complaining of a decrease in arrival of tourists. Uh-oh. Siguro nandun lahat sila nanonood ng Mayon Volcano habang bumubulusok. Saka it became a tourist attraction.
1: Sa karaniwan, mga local tourists na, no? Yes. Hindi ako masyado nakita ng mga banyaga sa mga beaches.
0: Totoo. So, parang I sort of agree with that. You mean those have no impact on the economy?
4: Actually, tama kayo. They're both correct eh. But itong journey kuning dun sa upper middle income status, it matters eh. Yung nabanggit halimbawa ni Michael Ricafort, yung pag-unlad ng bansa ayon sa batay sa OFW remittances na galing sa ibang bansa. Kita mo na sa ibang bansa yan, essentially, yung dumadaan sa remittances or even BPOs na cheap labor, hindi yan ang pundasyon ng isang matibay na ekonomiya. So the journey matters kasi kung titignan natin halimbawa yung mga talaga maunlad na bansa, umunlad sila hindi dahil dumaming overseas workers nila, hindi dahil dumaming turista nila, hindi dahil dumaming BPOs nila. Umunlad sila kasi malakas ang kanilang lokal na industriya. Mm-hmm. So the journey matters. So kahit statistically, hindi namin pagtatalunan yon. Statistically, pumasok tayo doon sa pamantayan ng World Bank na $4,500 yata para maging upper middle income status. Yung klase ng pagpasok natin, mababang kalidad ng pagpasok. Wala yung pundasyon sa malakas sa agrikultura, all the more, malakas sa industriya. Mm-hmm. So, yung nabagit naman ni Reptinho, kaya hindi nararamdaman.
0: Yun.
4: Kung ang paglago ng ekonomiya ay galing sa ibang bansa, like overseas Filipino remittances, or to cheap labor, like BPOs, mabuhay na pundasyon sa ekonomiya, kulang ang trabaho malilikha. So, right now, yung nabanggit yung point ni Reptinho, yung pagluon ekonomiya, hindi nararamdaman ng marami. Ako, may isa akong gustong key point dun eh. Alam niya ba yung $4,850 na sinasabi ng pamantayan ng upper middle income tayo? Katumbasan ko, compute per family. Ang sinasabi ng palatandaan na yan, ang average Filipino family may 1.2 million pesos a year nakita. Di ba absurd yon?
0: Yes. Mm. Siguro, ay, isang buwanan na lang po. Parang that's almost, what, 3,000?
4: Hindi. Buwanan.
0: 150,000 pesos.
4: Mahina ako sa mat.
0: $4,000 eh. $4,000.
4: Yeah. So yung 1.2 million pesos a year na yan, kada pamilya, hindi yan nangyayari. At sa computation namin sa Ibon, malaki na yung 5% ng population ng Pilipinas kung meron na abot na 1.2 million pesos a year. So para sa amin, yun ang delikado. Average lamang siya, tinatago yung grabing laki ng agwat sa pamumuhay ng mga Pilipino. Tapos, i-summarize as parang, upper middle income na tayo. So sa amin, binabaluktot ng gobyerno yung konsepto niyon. Arithmetic lang yan. Hindi namin magtatalunan yung number. Pero yung kabuluhan niya, kung nananatili pa rin na kalahati ng Pilipino, nagsasabing mahirap sila. Actually, more than half, sabi ng Social Weather Station as of March 2026, wala pa yung pagragasa ng inflation because of the problems sa Middle East. It doesn't make sense. Malnutrition, I think lumalaki. Dumadami ang stunted na Pilipino. Mm-hmm. Ano yung sa literacy?
0: Illiteracy.
4: Yung sa PISA?
0: Yung comprehension.
4: Parang 75% ng bata, ng 15-year-olds, hindi nakapagbasa, unaided. Mm-hmm. So para sa amin, yun ang pamantayan ng isang maunlad na bansa. So kung masyadong baluktutin yung upper middle income, as if nag-graduate na tayo para Alex Ayala, nag-third round na. Hindi ganun yun. Mm. May statistical tayong pinasukan na kategorya at kung gagamitin ng gobyerno na parang kumbaga smokescreen sa paglala ng kalagayan ng bansa ngayon, dumaming mahirap. In the last 3 years, bumagsak agrikultura, pinakamalit sa kasaysayan ng bansa, kaya man ang pagkain, bumagsak ang manufacturing, pinakamalit in 80 years. Kung gagamitin ng gobyerno yung arithmetical category ng upper middle income para itago yung tunay na kalagayan, delikado yun. It's parang denialism.
0: So, in fairness naman sa gobyerno, parang sinasabi ba nila na okay na tayo? Parang hindi naman. Ang sinasabi lang nila, sa aking monitoring, sinabi nitong grupong ito that we are already within that category. And they're happy about it. And that's all they said. Siguro kasi makakautang na tayo ulit.
1: Yun ang hindi ko naririnig na part, yung utang na part.
0: So, well, yeah, they don't say that. Oo. Pero hindi rin naman nila sinasabi na wala nang mahirap sa bansa.
1: Hindi naman.
4: Oo. Ay, mas mahal ang utang, ha?
0: Ay, yun na nga.
4: So, yun na medyo, I don't think na-appreciate ng marami, dumami ang mahirap sa Pilipinas. Bumagsak ang agrikultura, bumagsak ang manufacturing. Yung tunay na halaga ng sahod ngayon, mas malaki pa noong 1989. So, yung trajectory ng mga yan, pababa. So ito yung panahon na kailangan natin ng murang pautang para maangat yung ekonomiya. But because of yung arbitrary arithmetical category ng upper middle income, hindi na makakautang at concessional terms yung Pilipinas. So mas mahal ng interest rate babayaran natin sa utang, mas maikli na amortization periods, mas matutulak tayo to go to the market for capital imbis na makukuha from World Bank or ADB. So sa totoo lang, sa panahon ng dahil pabagsak yung maraming indicators sa ekonomiya, we want sana more capital, more financing. It's become more expensive because of this categorization.
1: So yun ang totoong implication, Corina, sir, ng reclassification na ito. Mas mamahal ang interest rate na kailangan bayaran ng Pilipinas.
4: Oo, kasi the whole classification was designed by the World Bank in the 1980s to make it simple for them to say, okay, anong interest rate that you charge natin sa isang bansang umuutang sa atin? They came up with low income, lower middle, upper middle, then high, just to make it easy na by dividing the GDP or GNI by the population, kuning per capita, anong kategorya mo, sige, ito yung interest rate charge namin sa inyo. So, it wasn't measuring development at all.
0: So, you're saying that the World Bank basis is outdated?
4: They updated with inflation, but it's arbitrary. So, halimbawa, upper middle income. China is an upper middle income country. Malaysia is upper middle income. So, I don't think anyone will honestly say na yung the Philippines and Pakistan are in the same league as China and Malaysia.
0: Oo. So, ang pinupunto po ninyo is the inequality, the unequal distribution of the supposed wealth. Kasi binanggit nga kanina ni Ginoong Tinio, okay, sige, ang dami nating kinikita, pero saang bulsa na pupunta yan?
4: And it measures income, kundi pantay yung paghahati-hati ng kita, nang tatago ng average, yung tunay na kalagayan ng mas marami. Tapos, may isang medyo weird dito eh. Sobrang tayo naniniwala sa World Bank. Pero alam nyo ba, one of the most faithful na sumusunod sa World Bank proposals ang Pilipinas since the 1960s. We've borrowed about $25 billion in loans from the World Bank. Despite that, manufacturing natin is the third or fourth worst in ASEAN. Compared to Malaysia, na hindi nag-World Bank loans, umangat ang kanyang industry. So sa amin, it's so important to realize na yung World Bank, just earlier this year, I think March this year, inamin nila they were wrong about stopping countries from industrializing. The Philippines was one of the countries that they stopped from industrializing. So sa amin, let's not be so impressed by what the World Bank is saying. The World Bank was wrong, and they admitted it. For 40 years, they were wrong to say countries should not industrialize. It's only in March na binawi nila.
0: Stay agricultural, you mean?
4: And not take the efforts by the government to develop local industry. At sa amin, that's so important kasi we're so awed by this number by the World Bank. But the World Bank itself made a mistake for 40 years stopping the Philippines from industrializing. Sabi nila, open up your economies, liberalize, don't protect domestic industry. But anong ginawa ng China and Malaysia? They didn't liberalize, they didn't open up their industries until napalakas nila yung Malaysian manufacturing and Chinese manufacturing.
0: Siyempre, bilib ka doon sa nauutangan mo.
1: Oo.
4: Ibang opinion.
1: Kaya,
0: hindi ba?
1: May importante rin talagang tandaan. Sino yung organisasyon na nagbibigay ng ganitong classification, no? At ano agenda nila sa pagbibigay ng ganitong klaseng mga kategorya?
4: Yeah. Well, I think right now, I mean, to be fair, it was just a technical computation sa kanila because sinukat nila yung gross national income ng Pilipinas last year, ni-revive with the population, maybe 114, 150 million. Ang average ay $4,850 per capita. Okay, pasok na yan sa ating pamantayan na any country between $4,500 and I think $15,000 ay upper middle income. They tick the box, pinasok tayo doon. Pero, yun nga eh, it's so wrong to think na we're in the same league as China and Malaysia. It's not eh.
0: So is it their concern whether wealth is equally distributed or not?
4: They claim to be a development institution, but they're not concerned about it.
0: Development institution ba sila? Hindi ko alam yun.
4: Well, because they not actually helping us develop.
0: Okay, so what should be part of the study to make it more realistic?
4: Sa amin, super basic. Anong naabot ng pamumuhay ng average Filipino? Poverty is a simple indicator. The fact that 52% of Filipinos say they're poor, that's income siya na 5,000, 10,000, 20,000 per month lamang. If they say mahirap sila, bigyan ng weight yan. If Filipinos say may trabaho kami, pero kulang ang trabaho namin, kaya nagdalawa, tatlong trabaho kami para dumiskarte para umagapay, that should be an indicator. Kung yung malnourishment lumalala, that should be an indicator. So sa amin, those numbers matter. Mm-hmm. And it's obscured by this average number na basically, there is a small section of the economy growing, like BPOs.
0: Uh-oh.
4: But the thing is, hindi lang naman yung BPOs. At most, 1 to 1.5 million lamang ang employed sa BPOs out of a employment ng 50 million.
0: Mm-hmm.
4: So it's actually, if you look at that portion lang, umuunlad siya. But we have to look at the larger whole. Eh.
0: Baka dapat tignan natin. Dapat tignan nila yung ano, yung minimum wage.
1: Oh, isa pa yan.
0: What, saka, they don't consider minimum wage?
1: Saka purchasing power.
4: If they consider the minimum wage, bagsak ang Pilipinas.
0: Oh.
4: Yung minimum wage right now, on average across all regions, it's worth 20% less than in 1989. So, kung ang magulang may minimum wage earner, yung kinikita mo ngayon is 20% less than 1989. Ang exception lamang ay NCR kasi nandito yung national media, nandito Malacanang, nandito yung mga government agencies natin. Except yung Metro Manila, it's a little bit higher by about 10% yata, especially with the recent wage hike. But in general, minimum wages now are lower than in 1989.
0: Pero kulang pa rin yung sa Metro Manila, sir. Sabi nga ng mga taga Metro Manila na workers, we need at least a 200 peso increase.
4: Well, ang competition nga namin to get the family living wage for Metro Manila, they need actually 509 pesos more on top of the 85 pesos. Yung competition namin sa Metro Manila, about 1,250 pesos ang kailangan ng family of 5 per day. And that sounds reasonable, di ba? 1,200, 1,300
0: per day.
4: Certainly, yes. But malayo itong, even with the wage hike na employers are complaining about. Sa amin, it's so unfair. We heard some business groups saying, eh kasi naman, mahina yung productivity ng workers. But even government data will show, worker productivity has more than doubled since the 1990s. Worker wages have fallen by 15% since the 1990s. So para sa amin, hindi totoo na mahina yung productivity ng workers. On the contrary, yung productivity, hindi nabibigay as sahod sa mga manggagawa, kinukuha ng employer as profits, bloating yung economic growth natin, actually contributing to the upper middle income status natin. Exactly, yun ang punto. Lumalaki ekonomiya, pero yung pakinabang sa ekonomiya na pupunta sa ilan, hindi binibigay sa manggagawa bilang sahod. So, yung napapag-usapan natin, hindi pagkapantay-pantay, that explains why tama yung sinabi ni Michael Rigafort at sinabi ni Rep Tino. Because there are two sides of the same unequal coin ng economy natin.
0: Ayun, masyado pa rin disparate yung estado ng mga totoong upper middle class at saka yung katotohanang nandiyan pa rin sila sa laylayan ng lipunan.
1: Oh, marami pa rin naiiwan.
0: Marami, dami. I mean, I get to talk to them every day. They can hardly even buy slippers, hindi ba? So, talagang ano po ang sa palagay ninyong kailangang baguhin sa batas to make it more equal?
4: Okay. Alam mo sa amin, ang super sobrang basic, yakapin ng Philippine government, kailangan mag-industrialize ang Pilipinas. At yung usapin ng pag-industrialize ng Pilipinas, na even yung World Bank na obliga na aminin just earlier this year, ang pagpapalakas ng industriya means kailangan makilamang gobyerno para palakasin ang Pilipinong industriya. Hindi yung gagawin lang tayo address ng isang foreign manufacturer, pupresa sa special economic zone, i-import yung 90% ng sangkap, may konting cheap labor, hindi industrialization eh. Ang industrialization ay hindi yung pagiging address ng mga dayuhan ng Pilipinas.
0: Parang sa contractor.
4: Oo. Pag-i-industrialize sa Pilipinas, may Pilipinong pabrika, may Pilipinong teknolohiya, Pilipinong kaalaman, at Pilipinong manggagawa na nag-produce na produkto ng Pilipinas. Gamit yung likasyaman, minerals ng Pilipinas. Kung wala yung foundation na yon, hindi talaga tayo aangat ng isang

0: bulahang paraan dun sa upper middle income status na yan. At without fail, yung mga high income countries at yung mga totoong medyo nasa upper middle income status, lahat sila may isang may antas ng lokal na industriya. Hindi lang sila address ng dayuhan.
1: Ayun. Kaya po ba natin yun, hindi nga makabasa ang mga 15 years old na ano, kulang din sa edukasyon?
0: It's a journey, but the thing is, kung hindi sila suway ng gobyerno at yung isang milyong hakbangin na kailangan gawin, hindi yung magagawa eh. So kailangan, kumbaga, eye on the ball. Ano yung target mo? Kung ang target mo ay ibigay ang lahat sa mga foreign investors, we will never industrialize. Kung ang target mo, we will develop Filipino industry through a foundation of strong agriculture. Kung may ganong klaseng vision kung sino man political leaders natin, everything will follow. You'll spend more in education para nga yung resolve illiteracy. You spend more in research and development to improve science and technology. You spend more to support Filipino industry to manufacture Filipino goods. You spend more in Filipino minerals processing para yung raw materials natin hindi naman i-export raw tapos ibibili natin ng produce na. So, ang daming-daming kailangan gawin. Pero kung wala yung focus na yon, it'll never happen talaga. It takes time.
1: It takes time. Hirap maging presidente ng Pilipinas.
2: Oo, wag na lang.
1: Oh, daming kailangan baguhin.
2: Kahit class president lang, mahirap na. Iingay ng mga kaklase.
1: Saan tayo magsisimula? Oh. Pero this is all enlightening ah. Kasi kailangan, hindi natin alam lahat ito para tayong nagklase. 101.
2: Pero gusto kong malaman kay Sunny kung in real terms, kung hindi tayo totoong upper middle income country, ano ang description mo sa bansa?
0: Okay. Kung right now, if over half ng Pilipino nagsabing mahirap sila, dagdag natin dyan, it's about 14.5 million na mahirap na Pilipino. Dagdag dyan, mga 7 million na lower middle class. Majority wins sa amin eh. Majority wins. Ang Pilipinas ay mahirap na bansa pa rin. At to be clear ha, even if ang umangat tayo ng konti to that category of upper middle class, alam niyo yung Pilipinas ay nasa bottom one-third pa rin na mahirap na bansa sa buong mundo. Out of yung more or less 200 na bansa sa ranking na yan, yung Pilipinas nasa about 119-120 pa rin. So even dun sa global comparative na yan, huwag tayo masilo sa kategorya kasi malawak yung kategorya na yan, yung Pilipinas bottom one-third pa rin sa mundo. We have the fourth worst poverty incidence sa rehiyon. We have the fourth worst manufacturing sector dito sa rehiyon. We have the worst unemployment. We have the worst inflation sa region. So, yung sa amin yung pinaka-danger, if the government celebrates upper middle income status, which is just a number, it is a smokescreen for deeper problems. So, okay sa amin, aminin yung problema, rally the forces, rally the nation, harapin natin ito. But they're not doing that. Yun ang frustration namin. At yun ang hindi namin nagusto about the masyadong celebratory mood kahapon. All countries, aangat yung ekonomiya nila. But it's too slow. So sa amin, last ano ka siguro, parang pag senior citizen, di ba? Lahat naman tayo tutungto ng 60. Eh buti pa yung senior citizen, pag 60 may discount siya. Eh, kasi yung Pilipinas, nung tumuntong tayo sa upper middle income, kung wala yung batayan, umabot tayo to something na walang nagbago. So we were decrepit and poor the day before. Even with the announcement, we are still decrepit and poor because nga wala yung vision, wala yung political leadership with a long-term vision for the economy and the people.
1: But what is the upside? Last question. What is the upside? If now we can borrow, maybe they can use the money, government can use the money for actual industrialization.
0: Actually, we were always able to borrow eh. And the thing is, we were able to borrow cheaper before. So right now, ang napipintong pagbabago sa pag-uutang natin, yung dating mababang interest rate at mahabang amortization period, because upper middle income tayo, tatasan ng interest rate, iiklian amortization. So actually, mas mahal na umutang ngayon kumpara sa 2 days ago. Well, not literally, pero yun ang pagbabago. So anong hinaharap natin ngayon? Sa panahon ng lalong tumitinding pangailangan to borrow, to support, to supplement both foreign exchange at yung government coffers, mas mahal na umutang ngayon. Debt service will increase at the time that we actually need to spend more to build agriculture industry, give support to Filipinos. So, on the contrary, nagtitulak tayo ng category na to, to borrow on market terms. It was easier before, mas concessional. Ngayon, mas mabigat na ang hinaharap natin in terms of debt service. And we're spending about 2.2 trillion at least on debt service na every year.
1: Wow, ang laki na ng utang. Baka dapat wag na tayo mangutang. Hindi ba? Anyway, ngayon, muli na naman nating balikan ang tanong para malaman kung naniniwala ba ang publiko na upper middle class na nga ba ang Pilipinas nang tanungin natin online. Ano sabi nila? From Marlene Palaypay, bakit naman hindi? Hindi naman porket may naghihikahos ay hindi na totoo yung sinabi ng World Bank. Sa ibang bansa, mayroon ding naghihirap at homeless but still a progressive country. Are we progressive?
0: As an economy?
1: Yeah.
0: Clearly not. I mean, we announced a trillionaire a couple of weeks ago. At the same time, poverty is increasing. We have like 2.2 million more poor Filipinos since June 2022.
1: Oo, kailangan makabisita kayo diyan sa mga sa mga sulok-sulok ng Pilipinas. Mm-hmm.
2: Sabi naman ni Mabuhay Bayanihan, Philippines is now upper middle income pero same struggle sa iba pang bansa. Kailangan pa rin natin harapin ang hamon kung paano magiging inclusive ang growth.
1: At sabi ni Ronald Cortesano, umasenso lang yung may negosyo katulad ng bigas, gasolina at iba pang pangunahing pangangailangan, big industry and all those who own it.
2: Yeah.
1: Yun.
2: Sabi naman ni Boboy Palana, hindi malaking kasinungalingan. Hindi. Dahil malaking kasinungalingan ito, dahil maraming umaangal sa kahirapan.
1: At mula kay Ricky Custodio, naniniwala ako at makikita natin ito sa mga sal-en. Kulang nga eh, hindi nga nila sinasabi lahat. Ano ba?
2: Low income sila dun eh.
1: Hindi, kasi kung ang pababa...
2: Hindi fully declared.
1: Hindi. Oo, di ba? Pero hindi. Pero kung pagbabatayan natin yung kayamanan ng yung mga nasa tuktok o yung mga politiko na lang, nasa hindi lang tayo upper middle class, no? Upper-upper.
2: High-high-high.
1: Oo, upper-upper high-high class. Maraming salamat po, Sunny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation. Thank you, sir.
0: Thank you.
1: Maraming salamat sa Economy 101. Manatiling nakatutok, magbabalik ang memo.

0: estudyante, dito na yata papasok yung pwede financial may kasama literacy. Dyan social media.
1: Oo.
0: O pag-aralan ng social media, financial literacy, etc. Diba?
1: Pero huwag sanang tanggalin yung history. Favorite subject ko yan eh.
0: Oo, kasi kung hindi mo alam ang iyong pinanggalingan, hindi ka makakarating sa iyong paroroonan.
1: Kaya tayo paulit-ulit na lang. Pero may mga guru ring nangangamba sa posibleng epekto nito sa academic freedom ng mga bata.
0: At nang tanungin natin ang mga tao kung dapat bang bawasan ang general education subject sa kolehiyo, ang sabi nila?
2: Hindi ko dapat siya alisin. With the current situation po, sa quality ng students na graduate from senior high school, nakikita naman po sa statistics na hindi gaano pa well-rounded ang mga estudyante after senior high school. Pero siguro, if mapaganda yung education system from K-12, doon siguro natin mapakonsider na bawasan yung GE subjects pagdating ng college.
3: Hindi dapat tanggalin yung mga gen ed subjects dahil ang reason kung bakit mabigat ang edukasyon ay hindi dahil naman sa quantity ng mga subjects kundi dahil sa kalidad ng ating edukasyon. Mananatiling mabigat siya kahit ilang GE ang tanggalin mo kapag nakabase pa rin siya sa mga output, tinatrato bilang mga printer, mga estudyante. Kaya yung solusyon, huwag tanggalin yung mga gen ed. Ayusin yung edukasyon na maging mas mass-oriented at scientific siya para sa needs ng kabataan.
4: Hindi dapat talaga ipatanggal yung mga general education ng mga classes or subjects dahil nakakatulong ito sa kung paano ba holistically dine-develop ang bawat estudyante para talagang maturo natin na hindi maging neoliberal yung orientasyon ng edukasyon.
0: Ang tatalino naman ng ating mga mamamayan o mga student leader, ayaw daw nila niyan. Kasama natin ngayon via Zoom, Michael Pante. Siya po ang convener ng General Education Movement. Sir, ano po ba yung pangunahing layunin ng CHED dito po sa pagpapatupad ng Revised General Education Program? Ano po yung mga mawawala na subject?
5: Una sa lahat, magandang umaga, Corina. Magandang umaga, Willard, at sa lahat ng ating mga manonood. Ang layunin ng CHED dito ay, sa esensya, bawasan yung laman ng ating kasalukuyang General Education Curriculum. Kasi sa kasalukuyan, meron na tayong 36 units na inilalaan para sa general education na kung babalikan natin yung kasaysayan, nabawasan na yan mula noong school year 2018 to 2019. So from 36, balak nilang gawin pa, tapyasan pa na 18 na lamang. Bale, 6 subjects na lamang yung balak nilang itira. Na nung unang plano nga ay dapat ipapilot na yan this coming school year. At ang mangyayari ay 6 na subjects ay papasok dito yung tinatawag nilang professional communication, global trends and emerging technologies, data, evidence, and ethics in a knowledge-driven society, Rizal and Philippine Studies, labor education, at isang institutional course. Kaya sa aming palagay dito sa general education movement, napakalaking kabawasan ito at ito ay pagkapalabnaw doon sa kasalukuyang general education curriculum na lumabnaw na nga dahil sa mga pagbabagong CHED din ang may gawa ng mga nakalipas na taon.
0: Aso kayo po ay hindi umaayon dito po sa balak nilang gawin?
5: Opo, hindi po talaga kami umaayon. And in fact, noong inilabas sa isang public hearing, yung balak na gawin ng CHED ay agad-agad nagtipon-tipon ang iba't ibang mga grupo, mga akademiko, professional organizations, and other teachers' orgs para maglabas ng mga petisyon. Nagkaroon a few days after noong paglabas ng impormasyon tungkol doon sa RJEC, nagkaroon ng press conference sa UP Diliman. At right after that, nagtungo yung mga dumalo doon sa press conference para mag-trooping papunta sa CHED, magkaroon ng mass petition filing at ilabas yung aming mga hinaing, particular na nga yung panawagan namin na dagdagan pa, hindi lang sa basta, no? Hindi lang sa basta panatilihin yung current, kundi dagdagan pa dahil matagal nang laban ito ng mga college instructors na dapat mas malakas yung grounding natin sa general education sa halip na bawasan yung number of subjects.
1: Sir Mike, ano ho ang nakikita ninyong epekto kapag binawasan itong mga gen ed subjects sa mga estudyante?
5: Tingin namin ang isang malaking epekto nito ay yung paghina noong critical thinking skills ng mga estudyante. Kasi kapag pinansin natin, ano yung mga gusto nilang manatili kumpara doon sa mga mawawala, ang dami doon sa mga mawawala ay mga asignatura na may kinalaman sa agham panlipunan, social studies, at sa humanidades o humanities. Halimbawa, sa kasalukuyan, meron tayong art appreciation sa ating general education curriculum. Wala nang ganyan dito sa proposed RGEC. Merong readings in Philippine history dito sa kasalukuyang general education, pero dito sa reframed GE sa RGEC ay may tinatawag silang Philippine Studies, pero nakasama doon sa Rizal course. Ang tawag nila Rizal and Philippine Studies, na kung ating iisipin nga, tila paglabag ito sa kasalukuyang batas, yung Republic Act 1425, kasi isinasaad ng RA 1425 na mandated na magkaroon ng isang dedicated Rizal course. Hindi Rizal and Philippine Studies, kundi Rizal as a specific stand-alone course. So doon pa lamang, questionable na kaagad kung ano yung ginawa ng CHED. So kung itong mga asignaturang ito na tumatalakay sa humanidades at tagampalipunan ay tatanggalin, eh ano na lamang klaseng estudyante ang meron tayo nag-graduate mula sa ating mga paaralan na puro technical skills ang kanilang alam, pero walang magandang grounding pagdating sa agampalipunan at maging sa humanidades. So parang alarobot nga, ang tawag namin, malarobot ang dating ng ideal graduate na gustong mangyari ng CHED, kasi imbis na mag-aral siya tungkol sa kasaysayan, makita kung ano yung mga nangyari sa nakaraan, o di kaya ay makita yung makilala ang kanilang sarili bilang mga tao at magsanay sa sining, nawawala na yung ganyang klaseng option.

0: Masantos siya kabuwasanan sa kayo namin. Limbag nga bigat tayo amin, Apo. Magandang Friday morning, Pilipinas. Nani Agsalud Baganza po, former Secretary President Gloria Macapagal Arroyo's administration.
1: Good morning. Ako naman po si Attorney Barry Gutierrez, ang tagapagsalita ni dating Vice Presidente Lenny Robredo. At kami ang The Spokes.
0: From the Palace Halls and the OVP then to our group chats now.
1: We'll give you perspectives from an insider's position standing behind the podium.
0: Unnoted by the Spokes. Pwede ba bago tayo magseryoso? Let me first congratulate Alex Iyala.
1: Oo naman!
0: For beating Joint.
1: Maya Joint.
0: Maya Joint.
1: Yan.
0: Ano sabi mo kanina?
1: Ang headline na nakita ko kanina, ang ganda eh. Ano? Ayala Smokes Joint.
0: Wow!
1: Blazes into round 3. Galing, di ba?
0: Alos. Okay. Anyway, Iglesia Ni Cristo has ended, again, congratulations. Iglesia Ni Cristo has ended its 3-day rally, claiming that its message has been delivered.
1: Alam mo ba, nung Tuesday, hindi ako umabot sa The Spokes dahil na traffic ako.
0: Na-traffic ka, ah.
1: Eh, kasi di ba yan yung simula nung kanilang surprise rally?
0: Ang tawag doon, lightning rally.
1: Ang lightning rally, boss, mabilisan. Di ba yung 5 minutes lang? Umaalis ka na ba? Ako, diba?
0: Naalala ko dati, nung nag-lightning rally kami at kayo, marami na yung 50.
1: Pero yun nga ang lightning rally, kaya siya lightning. 5 minutes lang, di ba? Bago dumating ang police, nakaalis na kayo.
0: Kasi ano ba sinusulat yun sa pader, bakit 5 minutes lang? Well, anyway,
1: nagkakahalataan tayo dito.
0: Ito akin lang, you know, regardless of who is doing the rally, mapa-iglesia, mapa-katoliko, mapa-kristyano, mga kapatid nating Muslim, iisa ang common denominator dyan. Pilipino rin yung mga yan. Yun lang ang akin dito. Filipino
1: ako,
0: lang.
1: Agree naman ako. Tingin ko naman may karapatan sila na magpahayag ng kanilang posisyon sa anumang issue.
0: As Filipinos.
1: As Filipinos. Dahil hindi tayo sumasang-ayon dun sa... Ako personally, nila. Tingin ko. Pero ang punto ko lang, sana man lang sumunod naman doon sa mga requirements. Kasi ito eh, iba na ngayon ang panahon pagdating sa traffic, boss.
0: Pag narinig ko sa yun, parang hindi tayo pasaway noon. Ah.
1: Oo, boss, pero ngayon iba na traffic, iba na posisyon, iba na sa traffic eh. Tingnan mo, grabe yung yung abalang na idulot. At pag tumingin ka sa social media, ang tindi kaya ng galit. Ang nangyari tuloy, nakalimutan na o hindi napansin yung mensahe dahil ang naging focus.
0: Totoo diba? Rin naman. Pero, you know,

0: Na nagkaroon na ba ng resolution kung talagang meron siyang Portuguese passport o Portuguese citizenship? O...
1: Tanong mo yung mga kakampi mo sa gobyerno.
0: Wala kong kakampi sa gobyerno, boss.
1: Di ba? Kasi ang alam ko, simple lang eh. Yung mga mayayaman na nagtatago sa labas, kung disidido ang gobyerno huhuliin, huhuliin nila.
0: Pero
1: in this particular case, kasi ito, tanong ko sa'yo. Mm-hmm. Do you think this government is better off with Saldico in the Philippines or outside of the Philippines?
0: Well, hindi ko alam sa gobyerno. Pero ako, personally, tingin ko, ang taong bayan would be better off kung nandito si Saldico.
1: Okay.
0: Para siya makaprosecute at siya ay makapagsalita.
1: At masabi na niya yung ano totoong
0: exactly
1: nangyari. So, hindi matutuwa yung mga nakaupo sa gobyerno ngayon.
0: Well, hindi matutuwa yung mga masasangkot.
1: Masasangkot. Okay, okay. Pero yung kaibigan natin, hindi naman atasangkot to eh. Yung guest natin mamaya.
0: Ah, di.
1: Hanggang pa pogi to, pero pogi naman talaga kasi. Di ba?
0: Pero paano natin may ensure ba yung mga ganyan? Lalo na pa, kasi mukhang common na yan eh. Madaming tumatakas. Kasi hindi lang si Saldico yan eh. Yung aking kaibigan si Harry Roque, okay, wanted din yata.
1: Boss mo siya dati, di ba?
0: Hindi ko boss yun. Sabay kami pumasok sa faculty ng...
1: Masenior siya? Sabay.
0: Nauna siya ng mga 2 buwan. Pero sa edad, di hamak naman sa tanda sa akin si Harry Roque.
1: Oh, tsaka mas pogi ka doon.
0: Salamat.
1: Dapat
0: na. Talaga, pinulo mo ako sa kamakama.
1: Hindi. Sabi mo kasi, Iyala smokes joint eh. Parang ka naka-joint eh. Naka-juts. Anyway. And then, itong high-profile cases kasi... nakakatulong ito o nakakasama ito sa kredibilidad ng gobyerno.
0: Tama naman.
1: So, look, let's put it fairly. The president, in last survey, is at minus 15. Uh-huh. Patong-patong na problema to. Di ba? So, the more the president announces something and nothing happens, problema yon.
0: Tama yon. Dapat talaga mag-deliver, lalo na dito sa flood control.
1: Sa flood control issue, sa issue ng inflation, pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Uh-huh. By the way, the president is now in Canada on the invitation of Prime Minister Carey. So, ingat po, Pangulong Marcos.
0: Okay. These are the headlines noted by the spokes today. We'll have the spokes for the House prosecution team in the impeachment trial of VP Sara Duterte when we return after the short break.

0: Alam mo ba yung nag-compose ng kantang Ako'y Sa'yo ay kay akin lamang?
1: Ako'y sa'yo.
2: Halika'y akin. I love this song! I'm always singing that's a fiesta!
0: Ayan, oh.
2: Oh, yeah!

0: handa na ba kayo?
1: Go Beyond the Headlines with Corina Sanchez Rojas.
0: Hanggang ngayon, wala pa rin malinaw na batas na direktang nagbabawal sa mga political dynasties. Sa akin lang, hindi pa kaya dapat humarap muna itong alumni na ito to a barrage of questions.
1: Get today's memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC, the Billionario News Channel.

0: nga nung correspondence niya, no? And one thing that they stress is that kahit pa may mga nag-argue na hindi ito public funds, ay kasama pa rin sa kasama pa rin sa plunder yung pagtanggap ni Marcoleta nitong 75 million pesos dahil nga siya ay isang public official at dahil nga dito ay pinagbabawal ito ng batas. At ito rin, kapapasok lang din na balita, may na-i-raffle na sa Sandigan Bayan itong mga kasong hinaharap ni na Marcoleta. Ang plunder case niya ay ihahandle ng 3rd Division habang itong violation naman ng Presidential Decree 46 ay na-distribute no sa iba't ibang division. So yung isang kaso na kasama ni Marcoleta si Defensor ay hahawakan ng 1st Division. Ito namang kaso na kasama si Espiritu, rather yung kasama si Espiritu ay sa 6th, yung kay Defensor ay sa 4th Division, at yung kasama niya si Viray ay sa 1st Division naman, lilitisin. Ito yung sa violation ng PD 46.
1: Yes, very quickly, Joel, may warrant of arrest ba na inaasahan na mailalabas ngayong araw?
0: May, that is the next step pa, no? Sa ngayon, wala pa tayong balita sa kung anong oras man ngayong araw maaaring ilabas itong warrant of arrest. Pero dahil nga na-i-raffle na ito sa Sandigan Bayan, ay magbabantay tayo dahil anumang oras ay pwede itong mailabas, so long as napag-aralan na ng mga dibisyon na hawak ng kaso yung na-i-hide na kaso ng ombudsman kanina.
1: Alright.
0: Umaga.
1: May. Thank you. Joan Manalo reporting from the Office of the Ombudsman. That's the news this hour. I'm Mai Rodriguez. The next update comes your way at 11:50. Stay tuned to the Billionario News Channel.

umaga mga kababayan. Live tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Ako po si Corina Sanchez. Good morning! Dito na po tayo sa Usapang Totoo. May konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: Makakasama po natin ngayon si Attorney Pio Garay Blas, isang election law professor mula sa Philippine Law School, para bigyang linaw ang lahat ng ito. Good morning po. Welcome to Memo.
1: Good morning, Corina. Good morning, Willard. Good morning sa inyong lahat.
0: Bakit nga po ba sa palagay ninyo it's so complicated to dissect this supposed crime? The ombudsman seems to be convinced. Pero ano sa palagay po ninyo? Does it constitute plunder?
1: Yes, it constitutes plunder.
0: Mm.
1: Under our law, plunder is committed when a public official amasses wealth legally through a combination or a series of acts. Now, the threshold amount in plunder is 50 million and above.
0: Mm. Okay. So, okay, ang tanong, depensa kasi nila, hindi ba? Mm. Ang depensa nila, binigay sa akin yan. Hindi pa naman ako nahahalal noon. So, para yan sa kampanya. So, hindi naman siya public funds pa, private na eh. So, how and why does it constitute plunder?
1: Unang-una, no, nais kong pabulaanan para sa mga manonood nyo na ang plunder, it doesn't solely involve public funds.
0: Ah.
1: Maaari ding private funds. No? Pangalawa, nais ko lang din sabihin na ang generosity or ang pagiging mapagbigay, hindi naman yan krimen. Pero, kung ang perang ibibigay sa'yo ay exorbitant, napakalaki. Katulad ng nangyayari ngayon sa sitwasyon ni Senator Marcoleta, 75 million pesos, it raises doubt. Ngayon, para patunayan ko kung bakit merong kaso na pwedeng ihabla laban kay Senator Marcoleta for the crime of plunder,

0: pinatihlin ba yung mga talaga maunlad na bansa? Umunlad sila hindi dahil dumaming overseas workers nila, hindi dahil dumaming turista nila, hindi dahil dumaming BPOs nila. Umunlad sila kasi malakas ang kanilang lokal na industriya. Mm-hmm. So the journey matters. So kahit statistically, hindi namin pagtatalunan yon. Statistically, pumasok tayo doon sa pamantayan ng World Bank na $4,500 yata para maging upper middle income status. Yung klase ng pagpasok natin, mababang kalidad ng pagpasok. Wala yung pundasyon sa malakas sa agrikultura, all the more, malakas sa industriya. Mm-hmm. So yung nabagit naman ni Reptinho, kaya hindi nararamdaman.
1: Yun.
0: Kung ang paglago ng ekonomiya ay galing sa ibang bansa, like overseas Filipino remittances, or to cheap labor, like BPOs, mabuhay na pundasyon sa ekonomiya, kulang ang trabaho malilikha. So right now, yung nabanggit yung point ni Reptinho, yung pagluon ng ekonomiya, hindi nararamdaman ng marami. Ako, may isa akong gustong key point dun eh. Alam niya ba yung $4,850 na sinasabi ng pamantayan ng upper middle income tayo? Katumbasan ko, compute per family. Ang sinasabi ng palatandaan na yan, ang average Filipino family may 1.2 million pesos a year nakita. Di ba absurd yon?
1: Yes. Mm. Siguro, isang buwanan na lang po. Parang that's almost, what, 3,000?
0: Hindi. Buwanan.
1: 150,000 pesos.
0: Mahina ako sa math.
1: $4,000 eh. $4,000.
0: Yeah. So yung 1.2 million pesos a year na yan, kada pamilya, hindi yan nangyayari. At sa computation namin sa Ibon, malaki na yung 5% ng population ng Pilipinas kung meron na abot na 1.2 million pesos a year. So mm-hmm. Para sa amin, yun ang delikado. Average lamang siya, tinatago yung grabing laki ng agwat mm-hmm. sa pamumuhay ng mga Pilipino. Tapos, i-summarize as parang, upper middle income na tayo. So sa amin, binabuloktot ng gobyerno yung konsepto niyon. Arithmetic lang yan. Hindi namin magtatalunan yung number. Pero yung kabuluhan niya, kung nananatili pa rin na kalahati ng Pilipino, nagsasabing mahirap sila. Actually, more than half, sabi ng Social Weather Station, as of March 2026, wala pa yung pagragasa ng inflation because of the problems sa Middle East. It doesn't make sense. Malnutrition, I think lumalaki. Dumadami ang stunted na Pilipino. Mm-hmm. Ano yung sa literacy?
1: Illiteracy.
0: Yung sa PISA?
1: Yung comprehension.
0: Parang 75% ng bata, hindi na, ng seniors, ng 15-year-olds, hindi nakapagbasa, unaided. Mm-hmm. So para sa amin, yun ang pamantayan ng isang maunlad na bansa. So kung masyadong baluktutin yung upper middle income, as if nag-graduate na tayo, para Alex Iyala, nag-third round na. Hindi ganun yun. Mm. May statistical tayong pinasukan na kategorya at kung gagamitin ng gobyerno na parang kumbaga smokescreen sa paglala ng kalagayan ng bansa ngayon, dumaming mahirap. In the last 3 years, bumagsak agrikultura, pinakamalit sa kasaysayan ng bansa, kaya man ang pagkain, bumagsak ang manufacturing, pinakamalit in 80 years. Kung gagamitin ng gobyerno yung arithmetical category ng upper middle income para itago yung tunay na kalagayan, delikado yun. It's parang denialism.
1: So, in fairness naman sa gobyerno, parang sinasabi ba nila na okay na tayo? Parang hindi naman. Ang sinasabi lang nila, sa aking monitoring, sinabi nitong grupong ito that we are already within that category. Mm. And they're happy about it. And that's all they said. Mm. Siguro kasi makakautang na tayo ulit.
2: Yun ang hindi ko naririnig na part, yung utang na part.
1: So, well, yeah, they don't say that. Oo. Pero hindi rin naman nila sinasabi na wala nang mahirap sa bansa.
2: Hindi naman.
0: Oo. Ay, mas mahal ang utang, ha?
1: Ay, yun na nga.
0: So, yun na medyo, I don't think na-appreciate ng marami. Dumami ang mahirap sa Pilipinas. Bumagsak ang agrikultura, bumagsak ang manufacturing. Mm. Yung tunay na halaga ng sahod ngayon, mas malaki pa noong 1989. So, yung trajectory ng mga yan, pababa. So ito yung panahon na kailangan natin ng murang pautang para maangat yung ekonomiya. But because of yung arbitrary arithmetical category ng upper middle income, hindi na makakautang at concessional terms yung Pilipinas. Mm. So mas mahal ng interest rate babayaran natin sa utang, mas maikli na amortization periods, mas matutulak tayo to go to the market for capital imbis na makukuha from World Bank or ADB. Mm. So sa totoo lang, sa panahon ng dahil pabagsak yung marami indicators sa ekonomiya, we want sana more capital, more financing. It's become more expensive because of this categorization.
2: So yun ang totoong implication, Corina, sir, ng reclassification na ito. Mas mamahal ang interest rate na kailangan bayaran ng Pilipinas.
0: Oo, kasi the whole classification was designed by the World Bank in the 1980s to make it simple for them to say, okay, anong interest rate na charge natin sa isang bansang umuutang sa atin?

0: pa rin yung sa Metro Manila, sir. Sabi nga ng mga taga Metro Manila na workers, we need at least a 200 peso increase.
1: Well, ang competition nga namin to get the family living wage for Metro Manila, they need actually 509 pesos more on top of the 85 pesos. Yung competition namin sa Metro Manila, about 1,250 pesos ang kailangan ng family of five per day. And that sounds reasonable, di ba? 1,200, 1,300
0: per day.
1: Certainly, yes. But malayo itong even with the wage hike na employers are complaining about. I mean, it's so unfair. We heard some business groups saying, eh kasi naman, mahina yung productivity ng workers. But even government data will show, worker productivity has more than doubled since the 1990s. Worker wages have fallen by 15% since the 1990s. So para sa amin, hindi totoo na mahina ang productivity ng workers. On the contrary, yung productivity, hindi nabibigay as sahod sa mga manggagawa, kinukuha ng employer as profits, bloating yung economic growth natin, actually contributing to the upper middle income status natin. Exactly, yun ang punto. Lumalaki ang ekonomiya, pero yung pakinabang sa ekonomiya na pupunta sa iilan, hindi binibigay sa manggagawa bilang sahod. So yung napapag-usapan natin, hindi pagkapantay-pantay, that explains why tama yung sinabi ni Michael Rica Ford at sinabi ni Rep Tino. Because there are two sides of the same unequal coin ng economy natin.
0: Ayun, masyado pa rin disparate yung estado ng mga totoong upper middle class at saka yung katotohanan nandiyan pa rin sila sa laylayan ng lipunan.
2: Oo, marami pa rin naiiwan.
0: Marami, dami. I mean, I get to talk to them every day. Mm-hmm. They can hardly even buy slippers, hindi ba? So talagang, ano po ang sa palagay ninyong kailangang baguhin sa batas to make it more equal?
1: Okay. Alam mo sa amin, ang super sobrang basic, yakapin ng Philippine government, kailangan mag-industrialize ang Pilipinas. At yung usapin ng pag-industrialize ng Pilipinas, na even yung World Bank na obliga na aminin just earlier this year, ang pagpapalakas ng industriya means kailangan makilam ang gobyerno para palakasin ang Pilipinong industriya. Hindi yung gagawin lang tayo address ng isang foreign manufacturer, pupesa sa special economic zone, i-import yung 90% ng sangkap, may konting cheap labor. Hindi industrialization eh. Ang industrialization ay hindi yung pagiging address ng mga dayuhan ng Pilipinas.
0: Parang subcontractor.
1: Oo. Pag-i-industrialize ng Pilipinas, may Pilipinong pabrika, may Pilipinong teknolohiya, Pilipinong kaalaman, at Pilipinong manggagawa na produce na produkto ng Pilipinas. Gamit yung likasyaman, minerals ng Pilipinas. Kung wala yung foundation na yon, hindi talaga tayo aangat ng isang makabulang paraan dun sa upper middle income status na yan. At without fail, yung mga high income countries at yung mga totoong medyo nasa upper middle income status, lahat sila may antas ng lokal na industriya. Hindi lang sila address ng dayuhan.
0: Ayun. Kaya po ba natin yun? Hindi nga makabasa ang mga 15 years old na ano, kulang din sa edukasyon.
1: It's a journey, but the thing is, kung hindi sila suway ng gobyerno at yung isang milyong hakbangin na kailangan gawin, hindi yung magagawa eh. So kailangan, kumbaga, eye on the ball. Ano yung target mo? Kung ang target mo ay ibigayin lahat sa mga foreign investors, we will never industrialize. Kung ang target mo, we will develop Filipino industry through a foundation of strong agriculture. Kung may ganong klaseng vision, kung sino man political leaders natin, everything will follow. You'll spend more in education para nga yung resolve illiteracy. Mm-hmm. You spend more in research and development to improve science and technology. You spend more to support Filipino industry to manufacture Filipino goods. You spend more in Filipino minerals processing para yung raw materials natin, hindi naman i-export raw, tapos ibibili natin ng produce na. So, ang daming kailangan gawin. Pero kung wala yung focus na yon, it'll never happen talaga. And it takes time.
0: It takes time. Hirap maging presidente ng Pilipinas.
2: Oo, wag na lang.
0: Oh, daming kailangan baguhin.
2: Kahit class president lang, mahirap na. Iingay ng mga kaklase.
0: Saan tayo magsisimula? Oh. Pero this is all enlightening kasi kailangan, hindi natin alam lahat ito para tayong nagklase. 101.
2: Pero gusto kong malaman kay Sunny kung in real terms, kung hindi tayo totoong upper middle income country, ano ang description mo sa bansa?
1: Okay. Kung right now, if over half ng Pilipino nagsabing mahirap sila, dagdag natin dyan, that's about 14.5 million na mahirap na Pilipino. Dagdag dyan, mga 7 million na lower middle class. Majority wins sa amin eh. Majority wins. Ang Pilipinas ay mahirap na bansa pa rin. At to be clear, even if ang umangat tayo ng konti to that category of upper middle class. Alam niyo yung Pilipinas ay nasa

0: repealed should be used as a basis for the vote threshold. So far, May, yan yung abangan natin sa Lunes kung magmomosyon nga itong House prosecution pagdating doon sa concern nila sa pagpapababa ng voting threshold. Pero so far, ang sa bahagi naman ng Senate Impeachment Court, handa na raw sila na magkasa ng trial sa Lunes dahil nagbigay na nga ng notice doon sa kampo ng House prosecution team at nagpadala na rin ng notice kay Vice President Sara Duterte na mag-appear before the Senate Impeachment Court for her trial on Monday. Back to you, Mai.
1: Hana, balikan lang natin yung SC petition ni Alan Peter Cayetano, ni Senator Alan Peter Cayetano. Hindi pa ba natuldukan yan yung validity of the June 3 Senate session given that Win Gachalian has been installed and recognized as the Senate President?
0: That's actually a good question, Mai, because kung matatandaan natin, nagkaroon ng special session kung saan officially nga ay nagkaroon na ng 13 votes para maluklok itong si Senator Win Gachalian bilang Senate President. This is after the June 3 session na kinikwestiyon nga nitong si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Kaya for the part of the Gachalian bloc, it should be declared moot and academic because nagkaroon na nga ng official na botohan kung saan merong 13 votes na ngayon ay majority para iluklok itong si SP Win sa pwesto. So far, May, wala pa tayong naririnig sa panig ng Korte Suprema, bagamat tila final-up nga ito kung tawagin ni Cayetano dahil paparating na nga itong impeachment trial ni VP Sara sa Lunes. May?
1: Alright, Hana, sa Lunes na ang impeachment trial. Planchado na ba ang lahat? Are there any last-minute preparations and changes? At ano na ba ang schedule? At sino ang presiding officer?
0: May, so far sa ngayon, actually natanong natin yan kay Senator Erwin Tulfo yung sa posibleng presiding officer. Pero sa ngayon, wala pang opisyal na desisyon itong Senado pagdating sa kung sino yung magpe-preside doon sa trial. Although based on the Senate rules or the rules, ay dapat itong si Gachalian yung magiging presiding officer because he's actually the SP. And on the part of the preparations for the trial, so far, May, all systems go naman because sa ngayon, yung Senate media ay naghahanda para doon sa impeachment coverage. In fact, this is the last day of the ingress dito sa loob ng Senate premises. At nakausap na rin kanina itong si Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus na sinabi niya na patuloy pa rin naman yung seguridad, pagpapahigpit ng seguridad dito sa loob at labas ng Senate premises at nagkaroon na rin ng interagency meeting with SP Gachalian kaugnay ng security. Yan ay within the week kasama ang PNP. May?
1: Alright, all systems go pero baka gulatin tayo kung sino ang presiding officer sa Monday. Ano? Thank you, Hana T, joining us live from the Senate. Security plans are in place for VP Sara Duterte's impeachment trial that's set to begin on Monday, July 6. The PNP says 6,000 policemen will be deployed to secure the Senate premises. Nasa linya si Edwin Balasa ng Abante. Edwin, ano pa ang paghahanda ng PNP ngayon?
2: Tama ka dyan, May. Aabot sa 6,000 pulis ang ikakalat sa paligid ng Senado para sa gagawing komprehensibong security plan ng PNP para sa inaasahang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado sa Lunes, July 6. Ito ay dahil sa inaasahang mga gagawing kilos protesta ng mga kapanalig ng pangalawang pangulo sa labas ng Senado dahil sa gagawing pagdinig. Sa isinagawang press briefing ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reyko, sa kabila ng walang namomonitor na anumang banta sa seguridad, ay magpapatuloy ang intelligence monitoring upang matiyak ang seguridad ay mapanatili ang kaayusan sa lugar. Sa ngayon ay kasalukuyan nagsasagawa ang PNP ng final coordinating conference kasama ang iba't ibang police units upang plantsyahin ang huling detalye ng security plan. Sa ngayon, wala pa umanong natatanggap ang PNP na special request para sa deployment ng mga pulis sa loob mismo ng Senado. Wala pa rin natatanggap na aprobadong permit para sa magsagawa ng rally mula sa mga LGUs. Samantala, nananatili sa heightened alert ang status ng PNP at ayon kay Ko, pag-aaralan pa sa Lunes kung kinakailangan itong itaas sa mas mataas na alert level, depende na rin sa sitwasyon sa Senado. May?
1: Maraming salamat, Edwin Balasa ng Abante, nag-uulat. The House prosecution does not want any delays in VP Sara Duterte's impeachment trial. VP Sara, who previously served as Education Secretary, is facing allegations of unexplained wealth and misusing confidential funds, among others. She's now the first Filipino official to be impeached twice. Nasa linya si Isaiah Mirafuentes. Isaiah, ano ang gustong mangyari ng prosecution?
3: Yes, may handa ang House Prosecution Panel para sa pagsisimula ng impeachment trial sa Lunes. At hindi na nga sila papayag, May, na hindi ito matuloy. Dahil dito ayon kay House Trial Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., hindi na magsusumiti ng komento sa pre-trial order ang prosecution team. Naniniwala kasi ang prosecution na posibleng magamit ang pre-trial order para ma-delay ang impeachment. Subalit, iginiit ng prosekusyon na wala naman silang nakikitang problema sa naunang pre-trial order na inilabas ng Senado. Na rin nabanggit ng House Prosecution Panel na posibleng hindi rin masunod ang mahigit 90 trial dates na tinakda ng impeachment court dahil posible raw na mapaikli ang impeachment depende sa bigat ng mga ebidensya at testigo. May.
1: Isaiah, ano ang laman ng pre-trial order?
3: Yes, may base nga sa pre-trial order na itinapas ng Senado no, bago ito ipasa sa prosecution at sa defense team. Dito nakalagay yung mga pagkasunod-sunod ng mga yung presentation ng mga articles of impeachment. Base may sa pre-trial order, uunahin nga nila itong grave threats na susundan ng confidential funds. At yung pangatlo, yung bribery, at ang pinakahuli nilang ipipresenta iba tungkol sa unexplained wealth. Nakalagay rin dito, May, yung mga trial dates nga para sa presentation of evidence and witnesses. Base dito sa prosecution, 62 trial dates ang ibinigay sa kanila ng Senate Impeachment Court, habang 30 trial dates naman sa defense team. So matotal, May, 92 trial dates ang magiging takbo ng impeachment. Kung titingnan natin, May, no, posibleng abutin ito ng 7 buwan, pero sinasabi sa atin ng prosecution na posibleng namang hindi na nila tapusin ang lahat ng articles of impeachment. Yan nga ay nakadepende sa bigat ng mga ebidensya. May.
1: Isaiah, so full force ba ang prosecution sa Lunes?
3: Yes, May, yan ang inaasahan natin o sinasabi nga sa atin ng prosecution na handang-handa na silang humarap sa paparating na impeachment. At ang ginigitin nila, May, last year pa raw nila ito pinaghandaan dahil nga nagkaroon din ang impeachment complaint si VP Sara impeachment case si VP Sara noong 19th Congress. So sinasabi nila sa atin, kompleto, handang-handa na sila. Definitely, May, sumatotal nasa 25 prosecution ang darating kabilang nga rito. Yung 15 miyembro ng private prosecutor at 15 miyembro ng public prosecutor.
1: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng Abante, Naguulat. The House prosecution has 62 of the 92 impeachment trial dates to present its witnesses and pieces of evidence. Speaking on BNC's The Spokes, prosecution spokesperson Zia Alonto Adyong says he expects motions and legal maneuverings from both the prosecution and the defense on Monday, the first day of the trial.
4: We anticipate for any eventuality that might happen on the first day. Mm-hmm. Kasi pag first day, talagang big bang yan, di ba? Mm-hmm. Sa baka magkabiling panig, because that's how you can actually set the tone for the trial. Kasi hindi lang Senado at saka mga huwis, senator, judges ang nakatutok talaga sa mga ebidensya mo. Ang buong bayan ang nakatutok. So ako, we expect that there will be motions, legal, you know, legal maneuverings. Kasi ang paniwala po namin, since na yung mga rebuttal, specific na rebuttal to the allegations contained under the articles of impeachment ay hindi sufficiently answered during the pre-trial conference. Question.
1: Four lawmakers charged with alleged violation of the bank secrecy law have filed their counter-affidavits before the Quezon City Prosecutor's Office. This stems from a case filed by the Vice President's husband, Mance Carpio. Nasa linya si Charmaine Abong para sa detalye. Charmaine, ano ang nilalaman ng counter-affidavits?
5: May nagsumite ng kanilang counter affidavit ngayong Biyernes sa Quezon City Prosecutor's Office. Sinakbayan Party List Representative Shel Jokno at Percy Sendanya, mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima at Batangas 2nd District Representative Attorney Gerville Luis Tro. Kaugnay ito ng tatlong kasong isinampa ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mance Carpio. Ang mga reklamo ay tumutukoy sa umano'y paglabag sa Bank Secrecy Law, Data Privacy Act at Anti-Money Laundering Act. Nag-ugat ito matapos ang pagsasapubliko ng AMLAC record sa pagdinig ng House Committee on Justice hinggil sa mga reklamong kinahaharap ng pangalawang panguro. Giit ng mga respondent na ginagampanan lamang nila ang kanilang tungkulin at walang sapat na batayan ng mga kasong isinampa laban sa kanila. Iginiit din ni Congresswoman Laila De Lima na hindi makakaapekto ang mga inihaing reklamo sa nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes. May.
1: Maraming salamat, Charmaine Abong, nag-uulat. Up next, President Bongbong Marcos elevates Philippine-Canada ties to a strategic partnership. That and more from the President's official trip to Canada when Midday Report returns.

0: Alam mo ba yung nag-compose ng kantang Ako'y Sa'yo ay kay akin lamang?
1: Ako'y sa'yo.
2: Halika'y akin. I love that song! I'm always singing, that's a fiesta!
0: Ayan, oh.
2: Uy! Ayan!

0: Masantos siya kabuwasanan sa kayo namin. Limbag nga bigat tayo amin apo. Magandang Friday morning, Pilipinas. Nani Agsalud Bagansa po, former Secretary President Gloria Macapagal Arroyo's administration.
1: Good morning. Ako naman po si Attorney Barry Gutierrez, ang tagapagsalita ni dating Vice Presidente Lenny Robredo. At kami ang The Spokes.
0: From the Palace Halls and the OVP den to our group chats now.
1: We'll give you perspectives from an insider's position standing behind the podium.
0: Unnoted by the Spokes. Pwede ba bago tayo magseryoso? Let me first congratulate Alex Iyala.
1: Oo naman!
0: For beating Joint.
1: Maya Joint.
0: Maya Joint.
1: Yan.
0: Ano sabi mo kanina?
1: Ang headline na nakita ko kanina, ang ganda eh. Ano? Ayala Smokes Joint.
0: Wow!
1: Blazes into round 3. Galing, di ba?
0: Alos. Okay. Anyway, Iglesia Ni Cristo has ended, again, congratulations, Iglesia Ni Cristo has ended its 3-day rally claiming that its message has been delivered.
1: Alam mo ba, nung Tuesday, hindi ako umabot sa The Spokes dahil na traffic ako.
0: Na-traffic ka, ah.
1: Eh, kasi di ba yan yung simula nung kanilang surprise rally?
0: Ang tawag doon, lightning rally.
1: Ang lightning rally, boss, mabilisan. Di ba yung 5 minutes lang? Umaalis ka na ba ako?
0: Diba, naalala ko dati, police, nung nag-lightning rally kami at kayo, marami na yung 50.
1: Pero yun nga ang lightning rally, kaya siya lightning. 5 minutes lang, di ba? Bago dumating ang police, nakaalis na kayo.
0: Kasi ano ba sinusulat yun sa pader, bakit 5 minutes lang? Well, anyway, ganito lang.
1: Nakakahalataan tayo dito.
0: Ito akin lang, you know, regardless of who is doing the rally, mapa-iglesia, mapa-katoliko, mapa-kristyano, mga kapatid nating Muslim, iisa ang common denominator dyan. Pilipino rin yung mga yan. Yun lang ang akin dito. Filipino
1: ako,
0: lang.
1: Agree naman ako. Tingin ko naman may karapatan sila na magpahayag ng kanilang posisyon sa anumang issue.
0: As Filipinos.
1: As Filipinos. Yes. Kahit na hindi tayo sumasang-ayon dun sa... Ako personally, lang. Tingin ko. Pero ang punto ko lang, sana man lang, sumunod naman doon sa yung mga requirements. Kasi, ito eh, iba na ngayon ang panahon pagdating sa traffic, boss.
0: Pag narinig ko sa yun, parang hindi tayo pasaway noon. Ah.
1: Oo, boss, pero ngayon, iba na traffic, iba na posisyon, iba na posisyon sa traffic eh. Tingnan mo, grabe yung, yung abalang na idulot. At pag tumingin ka sa social media, antindi kaya ng galit. Ang nangyari tuloy, nakalimutan na o hindi napansin yung mensahe dahil ang naging focus.
0: Totoo diba? Din naman. Pero, sa mga nagrarally sa kalye kasi, part of the objective, and we both
1: disruption.
0: Know this.
1: Tama naman.
0: Disruption, protest nga diba? To get the attention of government and generally the people who are at this, sa panahong ito, medyo affected nga. But we used to do that. But again, more than that is, ang sinasabi ata nila, dahil nga ron sa posibleng huliin o kasuhan.
1: In-announce kasi ni si Ombudsman na, di ba? Ni Ombudsman Boying. Nakakasuhan na daw this week. Si Senator Marcoleta. Sinabi naman nila na yun ang kanilang objective.
0: At pangalawa ata, sinasabi, I saw some placards, no? Hindi na ako nakarinig ng mga speeches.

0: ay isang placard siya sabing, everyone should be accountable, lahat ng involved sa corruption.
1: Totoo naman, ako nasanayan ako doon.
0: That's also a common issue. Kaya I don't look at it as a right because they are a religion, but rather as Filipinos, it is also their right to protest.
1: Tama diba? Naman yan.
0: Kung meron naman silang dapat hinahin.
1: Ako lang, lagay lang sa lugar kasi nandun na nga tayo sa punto na sa tingin ko, maski yung mga nag-a-rally, kailangan ka nang gumawa ng kalkulasyon. Eh. Ano ba, between making yung message known, kailangan may konting gulo, doon naman sa sobra kang makakagulo na negative naman ang dating.
0: Alam mo, naalala ko lang nung panahon ng martial law, high school ka pa lang.
1: Wala pa ako noon.
0: Wala ka pa
1: doon. Ano ko ba naman?
0: Nag-rally na kami. Alam mo, yung pag-okupa ng buong kalsada depends on the number of rallyists. Mm-hmm. Kung manipis lang kayo, huwag na kayong mag-attempt. Kasi mas maraming police eh. Mm-hmm. Di ba? Pero kung lumalaki yung rally nyo, medyo tumatapang kayo, tapos you occupy both lanes of the street. Naalala ko nga yung million peso march eh. Humarang yung mga Navy. Tabi-tabi, dadaan kami. Mm. Tumabi yung mga Navy. Mm-hmm. Because it was almost a million people rally.
1: Oh, eh, pag madami na talaga.
0: And you know, at that time, no one was complaining. Mm-hmm. Why all of a sudden, itong mga kapatid nating INC, regardless of their religion, maraming umaangal. Because probably it was done in EDSA. And EDSA is a symbol for anti-corruption kasi.
1: Pero 2015, diba? Ginawa din nila ito.
0: Yes.
1: Kung nani. At yes. Madami din, ang naalala ko din, ang reaksyon ng madaming tao noon, nainis kasi nga, na abala.
0: Oo nga, but we also did this in EDSA 1 and EDSA 2. Wala namang umaangal.
1: Eh, siyempre, paano kang aangal noon eh? Nabumagsak ang gobyerno ng EDSA 1 and EDSA 2.
0: No, but even before that, it was a series of rallies and activities na ginagawa ng taong bayan. Probably the only difference is this. Pag nag-rally ka noon against a particular issue or against a particular person, as the days go by, lumalaki yung rally. Ito napansin ko lang parang hindi ganon ka-agresibo yung pagdalo ng mga tao. Although they're there, their presence is there, that's a given. Unlike noon na talagang yung sumasama sa rally, talagang committed to a particular cause.
1: Medyo feeling ko nga nag-under-deliver. Diba? Na-expect ng madaming tao talagang. Kasi yung last time na nag-rally ang iglesia sa Luneta, diba? Sa harap ng Quirino. Maabot sila ng what? 200? 400,000? Dami. Ito, 15 nung first day. Second day, ang laki na ng binaba. 5?
0: Kung ako yung gobyerno, hindi ko hahamunin tong organisasyon na to. They can easily mobilize 1 million Filipinos as members, mm-hmm. scattered all over the country. Pangalawa, let's also congratulate the police officers. Mm. For not dispersing the rally and for putting...
1: Tsaka na-maintain nila yung public order.
0: Nila.
1: Hindi na kagulo.
0: May mga hinuli nga eh. Wala namang...
1: Oh.
0: Unlike your regular...
1: At yung bus na hinarang, nato nila. Tingin ko, magandang
0: sinyalis yun. Kasi marunong din yung gobyerno na ang nilagay niya doon, kapatid nila.
1: Mm-hmm.
0: So, nagkapakiusapan. Dati tayo, mahirap kausapin nung panahon natin. Eh.
1: Iba tayo eh.
0: Iba tayo eh, di ba?
1: Okay.
0: Kausapin mo kami, no way, highway.
1: Also, on Noted by the Spokes, the Sandigan Bayan has archived the graft case against former Congressman Zaldi Koch after the court failed to serve his warrant of arrest.
0: Sineryoso ba nila na file ng warrant to? Mas magandang nasa France na lang siya, enjoying luxury?
1: A few months ago, naalala ko, may nagsabi na government official na mahuhuli na daw eh. Diba?
0: Oh, from the highest.
1: Oh, diba?
0: Diba? In fact, noong December, nangako sila dahil mahuhuli eh. Diba?
1: Well, hindi naman kagulat-gulat dahil mukhang missing in action sa kasalukuyan.
0: I think they know where he is.
1: Eh, pero ang problema, pwede mo bang makuha?
0: Sa France, diba? So, may nagsabi nga eh, na if you forcibly arrest Zaldi Kuder, it's tantamount to kidnapping under their laws.
1: Nagkaroon na ba ng resolution kung talagang meron siyang Portuguese passport o Portuguese citizenship? O...
0: Tanong mo yung mga kakampi mo sa gobyerno.
1: Wala kong kakampi sa gobyerno.
0: Di ba? Kasi ang alam ko, simple lang eh. Yung mga mayayaman na nagtatago sa labas, kung disidido ang gobyerno huhuliin, huhuliin nila.
1: Pero
0: in this particular case, kasi, eto, tanong ko sa'yo.
1: Mm-hmm.
0: Do you think this government is better off with Saldico in the Philippines or outside of the Philippines?
1: Well, hindi ko alam sa gobyerno, pero ako personally, tingin ko, ang taong bayan would be better off kung nandito si Saldico.
0: Okay,
1: para siya makaprosecute at siya ay makapagsalita.
0: At masabi na niya yung ano totoong
1: exactly
0: nangyari. So, hindi matutuwa yung mga nakaupo sa gobyerno.
1: Well, ngayon, hindi matutuwa yung mga masasangkot.
0: Masasangkot. Okay, okay. Pero yung kaibigan natin, hindi naman atasangkot to eh. Yung guest natin mamaya.
1: Ah, di.
0: Hanggang pa pogi to, pero pogi naman talaga kasi. Di ba?
1: Pero paano natin may ensure ba yung mga ganyan? Lalo na, kasi mukhang common na yan eh. Madaming tumatakas. Kasi hindi lang si Saldi ko yan eh. Yung aking kaibigan si Harry Roque, okay, wanted din yata.
0: Meron boss ding mo siya dati, di ba?
1: Hindi ko boss yun. Sabay kami pumasok sa faculty ng...
0: Masenior siya? Sabay.
1: Nauna siya ng mga 2 buwan. Pero sa edad, di hamak naman ng sakanda sa akin si Harry Roque.
0: Oh, tsaka mas pogi ka doon.
1: Salamat.
0: Dapat
1: na. Talaga naman. Talagang pinawala mo ako nakamakama.
0: Hindi. Sabi mo kasi, Iyala smokes joint eh. Parang ka naka-joint eh. Naka-juts. Anyway. And then, itong high-profile cases kasi, nakakatulong ito o nakakasama ito sa kredibilidad ng gobyerno.
1: Tama naman.
0: So, look, let's put it fairly ah. The president, in last survey, is at minus 15. Patong-patong na problema to. Di ba? So, the more the president announces something and nothing happens, problema yon.
1: Tama yon. Dapat talaga mag-deliver, lalo na dito sa flood control.
0: Sa flood control issue, sa issue ng inflation, pagtaas ng presyo ng mga bilihin. By the way, the president is now in Canada on the invitation of Prime Minister Carey. So, ingat po, Pangulong Marcos.
1: Okay. These are the headlines noted by the spokes today. We'll have the spokes for the House prosecution team in the impeachment trial of VP Sara Duterte when we return after the short break.

0: Alam mo ba yung nag-compose ng kantang Ako'y Sa'yo ay kay akin lamang?
1: Ako'y sa'yo.
2: Halika'y akin. I love that song! I'm always singing, that's a fiesta!
0: Ayan, oh.
2: Oh, yeah!

0: Sa bawat issue may anggulo at ang balita ay agenda.
1: Panahon na nga ba para limitahan ang oras ng mga bata sa social media? Kailangan na rin ba ng total ban sa video games?
2: Lalo na po itong si CICL alias na ay heavily influenced po ng online content.
0: Bumuhos ang paghihinagpis sa libing ng Ateneo student-athlete na si Rene Paterbonia.

0: rest assured, again, I saw the statement made by the CIDG through the NCR chief ng CIDG. The PNP stands ready to execute any lawful order from the court.
1: Arrest warrant laban kay Senador Rodante Marcoleta, ilalabas na kaya ng Sandigan Bayan. Ito'y matapos siyang kasuhan ng pandarambong ng Office of the Ombudsman.
2: Ilang araw yan bago magsimula ang impeachment trial ni VP Sara. Si Marcoleta ba ang sunod na malalagas kasunod ni Senators Bato at Jinggoy Estrada? Magandang gabi. Ako si Willard Cheng.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Senador Rodante Marcoleta kinasuhan na ng plunder ng ombudsman. PNP handa na raw sa posibleng arrest warrant. Tatlong tulog na lang, VP Sara pinasisipot ng Senate Impeachment Court sa kanyang trial na magsisimula sa Lunes. Exclusive nihilistic violent extremism. Nasa likod daw ng karahasan sa mga eskwelahan ayon sa PNP. Higit 20 menor de edad na may violent tendencies nasa GIP. Oplan double barrel ng Administrasyong Duterte pinalulusaw ng mga biktima sa Korte Suprema. Apat na kasunduan nilagdaan sa pagitan ng Pilipinas at Canada. PBBM at Prime Minister Mark Carney may pa-chicken joy diplomacy. Isa pang exclusive, billionaire couple Dennis at Grace Uy umatras sa pamumuhunan sa Sky Cable. At wedding celebrations ni na Taylor Swift at Travis Kelce nagsimula na sa Madison Square Garden.

0: Tinuluyan na nga ng ombudsman, kinasuhan na ng pandarambong si Senador Dante Marcoleta sa Sandigan Bayan kaugnay ng pagtanggap at hindi niya pagdeklara sa 75 million peso campaign donation noong 2025. Unang iniulat ang isyu dito sa Bilyonaryo News Channel. At narito ang agenda report ni Joan Manalo, nagulat ang live mula sa Sandigan Bayan sa Quezon City. John, may inaasahan ba tayong arrest warrant na kasunod ng filing of charges?
1: Corina, hanggang sa mga oras na ito ay wala pa rin inilalabas na warrant of arrest ang

0: kaso sa iba't ibang dibisyon dito sa Anti-Graft Court.
1: Nanindigan ng Office of the Ombudsman na may sapat na ebidensya para kasuhan ng plunder si Senator Rodante Marcoleta dahil sa hindi nito pagdedeklara sa kanyang SALN at SOSE ng 75 million peso na campaign donation na natanggap niya mula sa kapwa respondents na sina dating Quezon City Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotel Viray at Joseph Espiritu. Sa isang pahayag mula sa Office of the Ombudsman, sinabi nito na kabilang sa kanilang mga ebidensya ang tatlong cash donation na natanggap ni Marcoleta, kaya walang rason ang anti-graft body na ipagsawalang bahala ito. Ayon sa mga dokumento ng Ombudsman, 30 million pesos ang natanggap ni Marcoleta mula kay Defensor noong January 6, 2025, 25 million pesos ang natanggap ng Senador mula kay Espiritu noong January 8, 2025, at 20 million pesos naman ang nakuha niya mula kay Viray noong January 9, 2025. Dagdag ng Ombudsman, galing na rin mismo sa bibig ng Senador ang ebidensya dahil sa pag-amin nito na tumanggap nga siya ng campaign donations. Bagay na maaaring ma-stipulate sa korte sa oras na gumugulong na ang paglilitis. Nabanggit din ng Ombudsman ang naging pahayag ni Marcoleta na utang na loob lang daw nito sa kanyang campaign donors ang 75 million pesos na donasyon.
2: Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin.
3: Ano po yun?
2: Eh sana mag muna kaming i-disclose ang identity. Ngayon kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Sabi niya, binigay ko nga sa'yo contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity. Kaya sinabi ko, zero in contribution.
1: Bagamat kinikilala ng Ombudsman ang kahalagahan ng utang na loob sa kulturang Pilipino, wala raw itong lugar sa isang public office. At oras na gamitin ang utang na loob bilang paliwanag sa hindi na ideklarang 75 million pesos, hindi na raw ito simpleng utang na loob. Ito na rin mismo ang naging dahilan kung bakit may batas para pigilan ang pandarambong at panunuhol. Naglabas na noong May 26 ang Sandigan Bayan 7th Division ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban kina Marcoleta, Defensor, Espiritu at Viray na nagbabawal sa apat na lumabas ng bansa. Flight risk kasi ang mga respondent ayon sa Ombudsman, kaya mahalaga raw na sila'y manatili sa Pilipinas para masiguro ang kanilang presensya sa gagawing court proceedings.
0: Corina, Sandigan Bayan 3rd Division ang hahawak sa kasong plunder ni Marcoleta at maging ng correspondence nito habang na-distribute nga no, sa iba't ibang division. Itong kaso naman tungkol sa paglabag sa Presidential Decree 46. 6th Division ang lilitis kina Defensor at Marcoleta. 4th Division naman ang hahawak sa kaso ni Espiritu at 1st Division ang bahala sa kaso ni Viray. At yan ang muna ang pinakahuling balita mula rito sa Sandigan Bayan sa Quezon City. Balik sa iyo, Corina.
4: Ano ang chance, John, na ang arrest warrant ay lalabas ngayong araw, ngayong gabi, o kaya ay basta't bago po ang pagsisimula ng paglilitis sa Senado sa Monday?
0: Corina, mula kaninang umaga ay nakabantay nga tayo dito simula nung inanunsyo na na-file na itong kaso para kay na Marcoleta at sa kanyang correspondents. Ano? At sa pinakahuling update natin mula sa Sandigan Bayan, kani-kanina lang mga pasado alas 5 ng hapon, ay wala pa rin daw na nailalabas na arrest warrant. Pero nananatili tayo ngayon dito dahil ang pinakahuling balita rin natin kanina ay narito pa yung Associate Justice ng Sandigan Bayan. Bayan 3rd Division na si Associate Justice Carl Miranda. So patuloy tayong magbabantay. Ano? Pero sa proseso kasi ng Sandigan, Corina, no, just to explain things para mas malinaw din, inire-review pa kasi nila itong mga criminal information na isinusumite ng Ombudsman. So it will really take time din ano, for the Sandigan Bayan to check the documents that were submitted here sa Sandigan Bayan ng Office of the Ombudsman para masiguro lang talaga na may sapat na basihan din itong mga kaso, Corina.
4: At hindi nga daw pwede ring mag-issue ng arrest warrant kapag weekend. Yun ang tinanong naman natin kaninang umaga. Okay, maraming salamat. John Manalo, nag-uulat live mula sa Sandigan Bayan sa Quezon City.
5: Handa raw ang PNP sakaling ipag-utos ng korte ang pag-aresto kay Senador Rodante Marcoleta na nahaharap ngayon sa non-bailable plunder case. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Reyko, susundin nila ang mga itinakdang protokol makikipag-ugnayan din

0: daw ang PNP sa Senate leadership kung kakailanganing gawin ang pagdampot kay Marcoleta sa loob mismo ng Senado.
1: Rest assured, again, I saw the statement made by the CIDG through the NCR chief ng CIDG. The PNP stands ready to execute any lawful order from the court.
2: Patuloy ang mainit na debate sa plunder case laban kay Senator Rodante Marcoleta. May batayan daw ang kaso para sa isang election law professor, pero ito'y mariin na kinontra ng kampo naman ng senador.
3: Magkasalungat ang legal interpretation ni Attorney Ferdinand Topacio at Election Law Professor Attorney Pio Garay Blas sa kung may batayan nga ba ang kasong plunder laban kay Senator Marcoleta. Ayon kay Attorney Topacio, ang pagtanggap ng campaign donations ay pinapayagan ng batas at hindi ito automatikong maituturing na graft, corruption o plunder.
2: Meron daw pong jurisprudence cited by some of the legal experts na basehan daw po for considering a campaign donation of that amount to be a case for plunder.
4: Ang jurisprudence po ang nagsasabi na kapag plunder, ang predicate crime niyan ay yung graft. Yung ibinigay po sa inyo ay dapat yon ay based on illegal acts, graft and corruption. Kapag ikaw ay binigyan ng kontribusyon at ikaw ay isang public official, it has to be by reason of your office. Ito po, para gastusin sa kampanya eh. Kasi kung lahat po ng politiko na tatanggap ng pera na siya incumbent, either running for election or another position, ay kakasuhan ng plunder, eh lahat po mapaplunder.
3: Pero hindi ito sinasang-ayunan ng election law professor na si Attorney Pio Garay Blas. Sa programang memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi niyang hindi lang ang pagtanggap ng pera ang issue. Hindi rin kasi naideklara ang donasyon na ito sa SALN ni Marcoleta, maging sa kanyang Statement of Contribution and Expenditures o SOCE.
2: Ang depensa nila, binigay sa akin yan. Hindi pa naman ako nahahalal noon. So, para yan sa kampanya. So, hindi naman siya public funds pa, private na eh. So, how and why does it constitute plunder?
5: The money was given on the condition that it will be used for his campaign as a senator. Okay. So, doon sa puntong yon, dahil nung binigay yung perang yon, wala pang campaign period. No, walang election offense pa. Okay. Nung dumating ang campaign period, hindi nag-comply si Senator Marcoleta doon sa obligation niya. Yung initially na pera na legitimate became illegitimate when there was failure on the part of Senator Marcoleta to use it for its proper purpose. Therefore, nag-ama siya ng ill-gotten wealth.
3: Dagdag ni Attorney Garay Blas, posible ring managot ang mga campaign donor na sina former Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotle Viray and Joseph Espiritu.
2: Okay. So maa-aresto rin po ba o pwedeng ihabla rin si Mike Defensor and et al?
5: He can be charged as a principal by indispensable cooperation in the crime of plunder. He can be charged for corruption of public officials as well.
2: Naging malaking bahagi ng imbestigasyon ang mismong pahayag ni Senator Marcoleta sa media. Pero nilinaw naman niyang hindi sapat ang isang pag-amin lamang. Kailangan pa rin daw na ito'y masuportahan ng ebidensya.
0: Generally peaceful ang naging three-day rally ng Iglesia ni Cristo ayon sa PNP. Huwebes ng gabi natapos ang protesta kung saan nagtipon ang libu-libong miyembro ng religious group said sa White Plains sa Quezon City at Liwasang Bonifacio sa Maynila.
1: It's generally peaceful, although it was marred by some minor incident during the first day. We can see clearly on the second and third day, it was very much peaceful and orderly. So we would like to acknowledge the organizers and the participants for their cooperation and their discipline.
0: Inilunsad ng INC ang protesta bilang pagtutol sa plunder case ni Senador Rodante Marcoleta.
2: Imposible raw na walang nagtimbre sa PNP na magrarally ang INC sa EDSA. Isa nga ba itong failure of intelligence sa panig ng mga otoridad? Narito ang agenda report ni Joash Malimban.
6: Sang-ayon ng political commentator na si Attorney Jess Falsis kay former Senate President Frank Drilon na nagkaroon ng failure of intelligence sa naganap na pop-up rally ng Iglesia ni Cristo madaling araw ng June 30. Ayon kay Falsis, Lunes pa lang, kumakalat na ang usap-usapan sa text at social media chatrooms na magkakaroon ng kilos protesta. Matapos i-anunsyo ni Ombudsman Boying Remulla na sasambahan na ng kasong plunder si Senador Rodante Marcoleta. Una nang sinabi ni Falsis noong June 30 sa On Point ng Billionaire News Channel na mas ikinagulat niya pa na walang mobilized forces ang gobyerno nang magsimula ang rally kaysa sa pagkakaroon mismo ng rally ng INC.
7: I think the government was surprised, but online there was already chatter over the weekend about a quote-unquote surprise rally. Ano na, madami ng mga nagli-leak na mayroon daw ganung plano, etc. So I was surprised na walang mobilization ng government, especially given the recent white ribbon nung Sunday. So they should have monitored this week na baka mayroon din, no? And online chatter should have reached them kasi everything is on social media nowadays anyway.
6: Ayon sa multiple informants ng BNC, mula sa hanay ng matataas na opisyal ng PNP, miyembro ng Iglesia ni Cristo ang lahat ng police directors na may jurisdiction sa EDSA White Plains. Bukod kay NCRPO Chief Anthony Aberin, INC member din daw sina Quezon City Police District Director Brigadier General Randy Glenn Silvio at si Eastern Police District Director Brigadier General Melesio Madato Buslig Jr. EPD ang police force na may jurisdiction sa southbound na bahagi ng EDSA White Plains. Ani Falsis, imposibleng hindi alam ng mga police na magkakaroon ng surprise rally lalo na't sila mismo ay miyembro ng INC at mayroon anya silang mga kaibigan at kamag-anak na posibleng nakatanggap ng mensahe patungkol dito. Para naman sa labor leader na si Caliode de Guzman, hindi ito lapse ng PNP at malaki anya ang posibilidad na isang surprise rally talaga ang naganap. Kung pagbabasehan daw kasi ang kasaysayan ng INC, may kakayahan anya ito na magpakilos ng libo-libo nitong miyembro sa isang iglap.
8: Dahil coherent yung organization nila eh. Talagang yung disiplina, may ganun silang kapasidad talaga. Kaya lang, bakit naman pati yung publiko ay sinurpresa at nagkaroon ng masamang epekto sa ating mga manggagawa?
6: Question din ni Guzman ang anyay special treatment ng City Government of Manila matapos lumipat ang INC sa Liwasang Bonifacio. Sinalubong kasi ang mga realista ng pakain mula sa LGU sa pangungunan ni Mayor Isko Moreno.
8: Walang ganyang pag-antay o mainit na pagtanggap na ginagawa si Yorme kahit na napaka-makatarungan ang hinihingi ng mga manggagawa para sa tagpagtaas ng sahod, laban sa kontraktualisasyon, sa kalikasan, mataas sa presyo ng gasolina at kuryente. Walang ganyang pagtanggap. Ang pinapadala niya ay hindi pagkain, batuta kasama yung pulis.
6: Sinubukan naming humingi ng komento sa PNP at DILG, pati na rin ng Manila LGU kaugnay ng mga nabanggit na isyu. Pero wala pa silang tugon sa ngayon. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.
0: Tanggal agad sa pwesto ang isang pulis na nanita umano ng motorcycle rider sa Iglesia Rally. Pero hiling ng PNP, huwag munang manghusga. Narito ang agenda report ni Francis Folbe.
9: Viral ang video na ito ng umano'y pananakot ng ilang rallyista sa EDSA nitong Lunes. Kita na kinausap ng pulis ang rider.
10: Gusto mo ba mamatay?
11: Gusto ko yung pulis na yun, isa lang siya sa retraining. At pagalitan siya. Kasi mali yun eh. Yung tao, overwhelmed na siya ng mga rallyista. And then, sinisigawan siya, kinuha yung susi niya at yung isa pa doon, binantan siyang papatayin. Tapos ngayon siya pa yung pagagalitan ng pulis.
9: Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Colonel Alan Reyco, sibak na sa pwesto ang pulis. Pero kailangan din daw munang malaman ang buong storya dahil hindi pwedeng makapagdesisyon base lamang sa maikling bahagi ng video na in-upload sa social media.
12: Sa pagunang tingin na katitin niya namang pinapagalitan, di po ba? Something na what we can see is just trying to pacify our new first hold sa ganitong yung tense situation that de-escalate, not to stay, to bring down the tension, to bring down yung emotion. So most probably, as ginamit na dito, si pag nakisabay pa sa dito, lahat

0: pag-open natin ng kung makagulo.
1: Kukunin rin daw nila ang panig ng iba pang mga sangkot.
0: The video was started na yung medyo natatakot na yung rider at after that was issued. But we would also like him to get the side ng participants na why they feel that. So if everything will be taken consideration will be reviewed and isa po is po na marami, hindi na sinasabi na tamang ginawa niya. Maybe may pag-uulang, but it will come out after the investigation.
1: Mamamalagi muna ang police sa Office of the District Personnel and Records Management Division, District Personnel Holding and Accounting Section, habang gumugulong ang investigasyon. Para sa Agenda, Francis Polbe, Bellionario News Channel.
2: Lansyado na ang plenaryo, maging ang prosekusyon at depensa para sa impeachment trial ni VP Sara. Sa gitna ng tambak na reklamo, pinasisipot ng Senate Impeachment Court ang pangalawang pangulo. Narito ang agenda report ni Hannah T.
3: Sa kauna-unahang pagkakataon, lilitisin ng Senate Impeachment Court ang pangalawang pangulo ng bansa simula July 6. Si Vice President Sara Duterte ang unang opisyal sa Pilipinas na dalawang beses in-impeach ng House of Representatives. Una ay noong February 5, 2025, na kalaunay dineklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang Articles of Impeachment dahil hindi raw ito dumaan sa tamang proseso. Ang ikalawa naman ay noong May 11. Umusad ito this time pa Senado na nakatoka sa paglilitis. Dumaan na rin ito sa pre-trial stage. Kabilang dyan ang paglalatag at pagmamarka ng mga ebidensya ng defense team at House Prosecution Panel. Apat ang paratang o Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Article 1 ang umano'y misuse of confidential funds. Ikalawa ang questionableng yaman ng bise, mga aligasyon sa kanyang sal-en at business interests. Sa Article 3 naman nakasaad ang umano'y panunuhol sa DepEd nung siya pa ang namumuno rito. Ang huli ang umano'y assassination plot niya laban sa first couple at kay former Speaker Martin Romualdez. Mauunang isa lang ang Article 4. Susundan niya ng Articles 1, 3 at 2. Bago magsona sa July 27, Lunes, Martes at Miyerkules ang trial na sisimulan pasado alas 2 ng hapon. Pagkatapos ng SONA, nakaset na ito ng alas 3 ng hapon tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes hanggang sa matapos ang paglilitis. Aasahan ang opening statement ng defense at prosecution pagdating sa July 6. Bukas ito sa publiko na may limited number of seats sa plenaryo. Posible ring maglitawan ang mga tetestigo sa trial. Pagdating sa presiding officer, nakatakda si Senate President Win Gatchalian mag-preside. Pero pwede rin buksan ang botohan sa kung sino ang maaaring pumalit sa kanya. Inamyendahan kasi ng Senado ang Senate rule kaugnay nito, na originally ay nagsasabing ang SP ang otomatikong presiding officer, unless idaan sa majority vote. Dahil trabaho ng Senado to try and decide on the impeachment case, kailangan idaan sa botohan ng mga senador kung dapat bang alisin sa pwesto si VP Sara o hindi. 16 votes out of 24 senators ang kailangan para sa conviction. Yan ang nakasaad sa saligang batas.
4: Tatanungin niyo ako bakit ako bumapasok?
3: Pero pilay ang Senado ngayon pagdating sa numero. Nagtatago pa rin kasi si Sergio Bato de la Rosa na wanted ng ICC.
5: I will not yield to threats. I will not be intimidated.
3: Nakakulong naman si Senator Jinggoy Estrada kaugnay sa kasong plunder dahil sa flood control scandal. Suspendido rin siya bilang senador ng 3 buwan.
6: Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangang ma-aresto po ako.
3: May hiwalay na rin plunder case laban kay Senator Rodante Marcoleta dahil sa pagtanggap niya ng 75 million peso campaign donations para sa 2025 polls. Dati nang iminungkahi ni Senator Ping Lacson na sakaling may detained senator, pwede pa rin niyang gampanan ang tungkulin sa impeachment trial sa pamamagitan ng paghiling sa korte na makasipot ito sa proceedings. Pero wala pang aksyon sa ngayon ang Senado kung dapat bang ibaba ang threshold pagdating sa bilang ng boto. Sa panig ng House Prosecution Team, maaari raw nilang hilingin ito sa impeachment court at the appropriate time. Sabi ng adviser nilang si dating Representative Robert

0: Court is barbers. Kailangan daw isettle ito ng impeachment court at maaari itong iakyat sa Korte Suprema para maresolusyonan. Dati nang may 1949 Supreme Court ruling na nagsasabing ang Senate majority ay nakabase sa mga miyembrong maaari pang mapilit na dumalo sa sesyon. Ngayong all systems go na pagdating sa impeachment trial ng bise, pinasisipot siya ng Senate Impeachment Court sa paglilitis. Sa tagal ng tinahak ng VP Sara Saga, paglilitis na nga kaya ang susunod nitong kabanata? Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
1: Tulad ng Senate Impeachment Court, attendance ni VP Sara sa trial din ang hiling ng House Prosecution Team. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
2: Hindi man miyembro ng House Prosecution Team, tututok pa rin daw sa impeachment ni VP Sara ang ilang mambabatas. Dapat daw ay magpakita ang bise at huwag magtago sa likod ng mga abogado.
3: Ang hinihintay ng taong bayan, hindi yung 16 niyang mga abogado. Ang hinihintay ng taong bayan, humarap si Sara Duterte sa kanila. Harapin mo yung kaso mo, ikaw mismo ang humarap bago magsabi ng kung ano-ano. At saka itong bloodbath na ito, narating rin natin ito, lumang tugtugi na.
2: Ang prosekusyon, handang-handa na raw para sa Lunes. Wala na raw atrasan, tuloy na ang paglilitis. Ayon sa isa sa mga spokesperson ng House Prosecution Panel na si Attorney Benjamin Tolosa Jr., hindi na sila sasagot sa pre-trial order ng Senado. Sa kanyang mensahe sa Bilyonaryo News Channel, ito raw ay para maiwasan ang anumang delay sa pagsisimula ng trial. Wala rin naman daw nakitang problema ang prosekusyon sa inilabas na pre-trial order. Full force sa 26 na miyembro ng House Prosecution Team sa impeachment trial ni VP Sara. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
4: Handa na ang security plan ng PNP para sa pagsisimula ng impeachment trial ni VP Sara sa Lunes, July 6. 6,000 pulis ang ide-deploy sa paligid ng Senado. At bagamat walang namomonitor na security threat, mananatili sa heightened alert ang PNP habang patuloy ang intelligence monitoring.
5: We will do what is appropriate, and we would like to reassure the public that the PNP will be doing everything it can so that this process, the impeachment trial, will be held in an environment that is safe, peaceful, and orderly.
4: Posible rin daw itaas ang full alert status sa buong Metro Manila sa Lunes ayon sa NCR Police Office. Testimonya ng 8 maleta boys gagamitin daw ng ombudsman laban kay former House Speaker Martin Romualdez. At Senador Rodante Marcoleta, no show sa All Senators Caucus ngayong araw. Susunod yan sa Agenda.

0: Traffic check muna tayo ngayong Biyernes sa Marcos Highway, SM Marikina. Moderate ang daloy ng mga sasakyan sa eastbound lane. Mabilis naman ang westbound lane. Matapos kasuhan si Senador Rodante Marcoleta dahil sa 75 million peso campaign donations, target naman daw ng ombudsman na sampahan din ng plunder si former House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa flood control scandal. Sasandalan daw ng reklamo ang testimonya ng 8 sa tinaguriang Maleta Boys. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo.
1: Bukod sa planong gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, gagamitin din ang Office of the Ombudsman ng individual affidavits ng 8 sa 18 Maleta Boys sa kasong inihahanda laban kay dating House Speaker Martin Romualdez dahil sa umano'y pagiging master plunderer nito sa kickback scheme ng flood control projects.
2: Well, you know, the investigators seem to find those narration of facts as it relates to the money being delivered to the former speaker and to Zalbi, categorical and consistent as to those facts. But as for the rest, hindi pa namin muna, we will not focus on that. The investigators have been able to study siguro the body language, the demeanor of the affiants, and they are of the opinion that we can use it.
1: Dagdag ni Clavano, ang affidavits lang ng 8 Maleta Boys ang gagamitin ng ombudsman dahil wala anyang personal na kaalaman sa aktual na delivery ng pera ang iba pa nilang kasama. Pero tila natatagalan anya ang pag-usad ng kaso dahil hindi pa pinipirmahan ni Attorney Levy Baligod ang affidavits ng kanyang mga kliyente ayon kay Clavano.
2: June 20 pa sana napirmahan kasi that was the time na nandito sila and nakumpleto na yung 8. Pero hanggang ngayon, hindi pa napipirmahan. So, matagal na yun. I really believe na kayang-kaya ng mga abogado tapusin yon.
1: Sabi ni Clavano, mismong si Baligod din ang humingi ng palugit para pirmahan ang mga affidavit. Hindi niya pa raw kasi nababasa ang nilalaman ng affidavits ng 8 Maleta Boys.
2: It's a mere scrap of paper as of right now kasi hindi siya pirmado and it's not under oath. No? But they seem to be cooperative, willing to sign already, yung mga affiants ha mismo. Pero syempre, we also want that the lawyer review yung kanilang mga statement.
1: Sa susunod na Webes, inaasahang pipirmahan ni Baligod ang individual affidavits ng 8 Maleta Boys na humarap sa ombudsman, alinsunod sa extension na siya mismo ang humingi sa ombudsman. Para sa agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
3: No show si Senador Dante Marcoleta sa All Senators Caucus ngayong araw, pero di naman daw napag-usapan sa pagpupulong ang kanyang plunder case. Narito ang agenda report ni Hannah T.
4: Wala si Senator Dante Marcoleta sa All Senators Caucus ngayong araw. Tanging sina Senators Robin Padilla at Loren Legarda lang ang sumipot mula sa Senate Minority. Hindi nagkomento ang mga senador pagdating sa kasong plunder na isinampa laban kay Marcoleta.
5: I don't want to make any comments right now. I'm sorry.
4: Pinag-usapan lang daw nila ang last leg of preparations para sa impeachment trial ni VP Sara.
5: Basta ang pinag-usapan lang namin is all about impeachment. Binigyan namin ang binigyan kami ng mga documents para to follow yung sequencing. That's it.
4: Una nang nanawagan si Tulfo na sana'y makarating ang minorya sa pagpupulong para hindi raw sila iba-iba ng posisyon.
5: Pasok na ako kayo at pag-usapan natin itong impeachment at karangyan Monday para same page tayo. Ano yung gagawin natin?

0: sa mamaya dumating mo kayo, tayo kailangan kaisa ko kayo.
1: May mga minungkahi raw si Legarda sa meeting ayon kay Padilla, pero hindi pa ito idinetalye sa ngayon. Para sa public viewing ng trial, required ang mga gustong pumasok ng Senado na mag-register online.
2: I think the secretary has already released an advisory that public will be allowed through BMS.
3: Okay.
2: First come, first serve basis at that. So, okay. The BMS will be open at
3: 2 o'clock
2: daily. And then, ito, magre-register yun.
1: 61 seats ang bukas sa publiko at naka first come first served basis ito sa portal ng Senate website. Ang approved registrants, i-issuehan ng QR code na bibigyan ng entry pass pa session hall. Alas 2 ng hapon, inaasahang magsisimula ang trial ng bise sa Lunes, July 6. Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
4: Matapos ang serye ng school violence sa iba't ibang bahagi ng bansa, bomb threat naman ang bumulabog sa isang eskwelahan sa Eastern Samar. Ang detalye sa agenda report ni Miriam De Sacada.
5: Nabalot ng kaba ang mga magulang ng estudyante ng Eastern Samar Comprehensive National High School ngayong Biyernes. Isang bomb threat kasi ang kumalat mula sa post ng tatlong estudyante sa social media. Kaya ang mga magulang hindi na muna pinapasok ang mga anak. Agad ring sinuspende ang klase ng mga school officials. Nilockdown ang paaralan habang sinusuring mabuti ng Burugan, CTPNP at EOD K9 unit ng Eastern Samar Police Provincial Office. Nagtayo rin ng perimeter security ang mga pulis at naka-standby ang rescue at medical teams sakaling may mangyari. Matapos ang ilang oras na inspeksyon, negatibo ang resulta. Inideklara ng ligtas ang paaralan pero mananatiling suspendedo ang klase para bigyan daan ang mas malalim na investigasyon ng PNP. Sa Lunes, magpapatuloy ang klase.
6: As your provincial director, hani kami na nag-courtesy call na aton mga principal, na aton mga public schools para ma-assistihan naton kung alam mayra concerns pag-abot iton aton yan ang balik eskwela, especially ito natin mga estudyante.
5: Makikipagtulungan ang pamunuan ng eskwelahan sa investigasyon at magsasagawa rin ng mental health at values formation session sa pagbabalik ng mga estudyante sa Lunes. Sa ngayon, tinutugis na ng PNP Anti-Cybercrime Unit ang mga estudyanteng nasa likod ng pagbabanta. Para sa agenda, Miriam De Sacada, Bilyonaryo News Channel, Eastern Samar.
7: Sa usapin ng pagdisiplina sa mga kabataan, malinaw ang papel ng mga magulang. Pero sa oras na masangkot sila sa krimen, dapat nga ba silang protektahan ng batas kung mga patakaran at gobyerno mismo ang may pagkukulang?
8: Eye-opener din para sa Cybercrime Investigation and Coordinating Council ang Tacloban School Shooting. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, inamin ni CICC Executive Director Aboy Paraiso na wala sa radar nila ang Gorbox. Maimpluwensya umano ang bayolenteng mobile game sa dalawang sospek para gawin ang krimen.
9: Ang natutunan namin dito sa Willard, no, hindi kami pwede mag-rely do sa popularity ng game. For example, itong Gorbox, it's not a very popular game.
8: Bukod sa Gorbox, rinom din umano ng foreign terrorist network na 764 ang mga suspect na minor de edad.
9: They can be held as co-principals sa murder, aggravated by the fact of it was done through ICT means.
8: May leads na raw ang CICC kung sino ang adult groomer na may pangalang si Dick Riazanov sa Facebook. Ang problema, outdated na ang cybercrime laws ng bansa ayon mismo kay Paraiso. Ang pagkuha pa lang daw ng impormasyon mula sa Meta ay mahabang proseso na.
9: Pag nag-issue tayo ng cyber warrant kay Meta, wala silang office here. And you know, no matter how good our relationship with Meta here in the Philippines are, papadala pa yan sa Singapore, papadala pa yan sa US, which takes time. Halimbawa, mag-a-apply ka pa para naman ho habulin yung taong yon for purposes of leads. Medyo matagal, nakatakas na siguro yung tao.
8: Kaya para kay Paraiso, dapat

0: Lahat ng tech companies ay mayroon ng opisina sa Pilipinas para may jurisdiction na ang bansa sa kanila.
1: Mas more importantly, I think we should update our MLATs na yung mutual legal assistance treaties with other countries to include these crimes that happen on our cyberspace. Ang cybercrime borderless eh, pero yung mga batas natin territorial pa rin.
0: Ayon din sa CICC Executive Director, hindi epektibong permanent solution ang pagbaban sa mobile games dahil gagawa pa rin ng paraan ng mga manlalaro para ma-access ang mga ito. Para kay Paraiso, regulation is the key.
2: Usap-usapan pa rin ang pagbaba ng age of criminal liability sa harap ng mga kaso ng karahasan sa mga eskwelahan. Pero ayon sa mga otoridad, may bagong banta na mas kailangang tutukan. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Ched Gatchalian.
3: New online threat. Ganyan ang tawag ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Nihilistic Violent Extremism o NVE. Ito raw ang nasa likod ng ilang serye ng karahasan sa mga eskwelahan. Ayon kay PNP ACG Director Police Major General Wilson Asueta, target daw ng NVE ang mga batang gamer na may pinagdaraanan o nasa isolation. Ang umano'y grooming, nangyayari sa online gaming at messaging apps.
4: Ng gaming nyo, you will be invited for a chat platform. Lipat kayo, doon kayo magkaroon ng communications. Yung groomer will provide you materials. But itong groomer, they will keep you providing materials, entice you to do something sometimes violent or you will be forced to do a task.
3: Sabi ni Asueta, ngayong taon lang nagsimulang maitala sa Pilipinas ang mga kaso ng NVE. Nasa 21 na menor de edad na ang kanilang nasagip sa pamamagitan ng pagpigil sa kanilang makakuha ng armas at maisagawa ang kanilang planong pag-atake.
4: Kung hindi natin yun na-rescue, might result also to violence. Yung na-rescue namin successfully na talagang sunod-sunod in a 4A.
3: Ilang mga gamit na nakuha raw ng PNP ACG sa mga biktima. Sa mga unang rescue operation ay mga damit na konektado sa NVE concepts at mga armas na gagamitin sana ng mga na-rescue minor de edad. May mga bata rin daw na nakagawa na ng sarili nilang mga plano ng pag-atake. Gaya na kung paano sila kukuha ng baril o iba pang armas, kung sino ang kanilang target at kung saan sila sasalakay. Lahat daw ito, produkto ng tuloy-tuloy na impluensya sa mga biktima. Ilan sa mga binanggit niyang lugar kung saan sila nagkaroon ng rescue operation ay ang Calabarzon at ilang lugar sa Metro Manila. Bagamat titignan pa raw ang final results ng investigation sa Tacloban school shooting, posible rin daw na konektado ito sa NVE.
4: Actually, may mga signs. So makikita mo pag meron sila mga ina-idolized na mga grupo, lalo na well-known na sa na personality na sa website. Meron na silang fascination o idolizing somebody who were previously involved in this kind of activity, nihilistic violent extremism, lalo-lalo na pag ina-idolize nila yung mga mass murderer, mga ina-involved na sa school mass shooting in other countries.
3: Panawagan ngayon ni Asueta sa mga magulang, patnubayan ang kanilang mga anak at busugin ang atensyon at pagmamahal dahil ito raw ang pinakamabisang proteksyon laban sa NVE. Ito rin ang mensahe ng National Parents and Teacher Association. Gate National PTA Vice Chairperson Dean Henry Tenedero, malaki ang gampanin ng mga magulang at ng buong komunidad para maproteksyonan ang kabataan. Pabor din si Tenedero na babaan na ang edad for criminal responsibility.
5: Taking scapegoat to create havoc sa my school.
6: Anong edad, sir, tingin niyo ideal?
5: Well, sabi nila mga 12 or 13 or mas babaan lang. Para sa ganun, hindi lang siya deterrent at magkaroon ng awareness na sa edad na to, oops, kung gagawa ko ng kalokohan, medyo-medyo lang.
3: Pero hindi sangayon dito ang isang psychologist.
7: Their brain are still malleable. Their brain are still sensitive, no? So they are more likely to benefit from different forms of rehabilitation rather than imposing punishments, no, under the criminal law.
3: Dagdag pa ng psychologist, mas dapat daw pagtuunan ng pansin ang mga grupo individual na nag-iimpluwensya sa mga bata na gumawa ng karahasan sa gaming communities. Para sa Agenda, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel.

0: Pilipinas bilang isa ng upper middle income country. Pero hindi pa rin nagkakaisa ang ilang ekonomista kung ito nga ba ay nagpapakita ng tunay na pag-unlad ng ekonomiya. Ayon sa World Bank, lumagpas na ang gross national income per capita ng Pilipinas sa itinakdang threshold para mapasama sa upper middle income economies. Para kay economist Michael Ricafort, ito ay bunga ng patuloy daw na paglago ng iba't ibang sektor ng ekonomiya, kabilang ang OFW remittances, BPO industry, tourism, and agriculture.
1: Yung ranking ng Pilipinas sa OFW remittances, we're number 4 in the world. More than $40 billion, no? So tapos pagdating sa BPO revenues, we're number 2 in the world after India. Mag-earn niya ng $42 billion this year after $40 billion last year. Nag-employ yan ng more than 2 million Filipinos. Yung tourism din, nag-record high yung revenues to $13 billion, kahit yung foreign tourist arrivals nasa 6 million tourists last year. Leading position yung Pilipinas. Number 1 sa coconut oil, sa bananas, number 1 to number 3 in recent years. Ganun din sa pineapples. Tapos yung mga ano pa, yan, yung iba pang tropical fruits like mangoes. Ngayon, yung ube, nagiging ano na rin yan, no? May demand na sa buong mundo. So, yun ang mga promising among many other exports, no? So, ayun. Then yung going forward, it's really sustaining the growth in the economy.
0: Pero hindi kumbinsido si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa. Sa memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi niya na bagamat hindi niya kinikwestiyon ang naging classification ng World Bank, hindi raw ito pansukat ng pag-unlad ng ekonomiya at ng kalagayan ng mga Pilipino.
2: Itong journey kuning dun sa upper middle income status, it matters eh. Yung nabanggit halimbawa ni Michael Ricafort, yung pag-unlad ng bansa ayon sa batay sa OFW remittances na galing sa ibang bansa. Kita mo na sa ibang bansa yan, essentially, yung dumadaan sa remittances or even BPOs na cheap labor, hindi yan ang pundasyon ng isang matibay na ekonomiya. So the journey matters kasi kung titignan natin halimbawa yung mga talaga maunlad na bansa, umunlad sila hindi dahil dumaming overseas workers nila, hindi dahil dumaming turista nila, hindi dahil dumaming BPOs nila. Umunlad sila kasi malakas ang kanilang lokal na industriya.
0: Iginiit naman ng Department of Finance na ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income status ay patunay ng mga reformang ipinatutupad ng administrasyon para palakasin ang pundasyon ng ekonomiya. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, layunin ngayon ng gobyerno na ipagpatuloy ang mga reformang ito para mas marami pang Pilipino ang makinabang sa paglago ng ekonomiya.
3: Back to square one ang Sky Cable sa paghahanap ng bagong investor matapos maudlot ang equity deal nito sa Converge Group na bilyonaryo couple Dennis at Grace Uy. Ayon sa mga dokumentong nakalap ng bilyonaryo.com, di umano natupad ng Sky Cable ang ilang kondisyon ng kanilang kasunduan, kaya umatras ang Converge sa pamumuhunan. Nilinaw naman ang magkabilang panig na magpapatuloy ang kanilang partnership at di maapektuhan ang serbisyo sa mga subscribers. Asahan ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa 4-day trading data, posibleng tumaas ng piso hanggang 3 piso ang kada litro ng diesel. Posible namang bumaba o tumaas ng piso kada litro ang gasolina. Ayon sa mga analysts, bagamat humupa ang presyuhan ng krudo dahil sa peace talks ng US at Iran, limitado pa rin ang supply ng diesel sa global market.
4: Asahan sa marami pang bangko ang zero transfer fees ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sabi ni BSP Governor Eli Remolona Jr., in 2 days, posibleng tapyasan na ang singil sa mga users for fund transfers. Ikinatuwa ni Remolona na binababaan na ng financial institutions ang mga dagdag bayarin tulad nito.
5: Maganda yan eh kasi yung payment system, yung value niyan, yung maraming kasali. Di ba? Kung may telepono ka, isa lang natatawagan mo, hindi maganda yun. Kailangan marami ka natatawagan. Ganon din ang payment system. Yung tawag doon, network externalities. kung maraming kasama, mas maganda, di ba? So dapat yung entry fee mababa. Kung pwedeng zero, mabuti.
4: Apat na kasunduan nilagdaan nina PBBM at Canadian Prime Minister Mark Carney. At Alex Ayala, umabante pa sa Wimbledon. Susunod yan sa agenda.

0: San Miguel Pale Pilsen.
1: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
3: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
4: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
5: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
6: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
7: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
7: Mabigat ng
9: isa pang traffic check ngayong Friday rush hour sa EDSA Camp Aguinaldo Gate. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Arestado ng NBI ang isang lalaki sa Pasay City dahil sa umano'y ilegal na pagbebenta ng mga sasakyan gamit ang iba't ibang modus. Ang mas matindi, nakumpiskahan pa raw siya ng ilegal na droga. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve.
10: Sa gitna ng bentahan ng sasakyan sa isang parking space sa Pasay City, inaresto ng NBI Organized and Transnational Crimes Division ang lalaking ito. Bistado na pala siya sa umano'y talon-kasa at kambal plaka scam o ilegal na pagbebenta ng sasakyan at ang kanyang katransaksyon ay undercover agents ng NBI. Nagugat ang entrapment operation sa reklamo ng isang biktima na nakabili umano ng puting SUV sa suspect sa halagang mahigit 1,000,000 piso noong Mayo. Nadiskubre raw kasi ng biktima ang modus nang mapansin ang ilang discrepancy sa mga ibinigay na dokumento ng suspect.
11: Nung pumunta siya doon sa kumpanya na yon, sinabi nila na hindi nila kilala yung tao na minimension in any of the documents presented. Worse than that, yung sasakyan na ibinenta doon sa ating complainant is in the possession of the said company. Ibig sabihin, hindi ipinebenta.
10: Nang madiskubre ang scam, agad na isinuko ng biktima ang nasabing sasakyan sa mga otoridad. Pero hindi nito tinantanan ang kaso at nagsagawa ng sariling pag-iimbestiga na humantong sa ikinasang operasyon.
11: The seller, who is selling now the second Toyota White Fortuner, is the same one who sold another Toyota White Fortuner.

0: Alam mo ba yung nag-compose ng kantang Ako'y Sa'yo ay kay akin lamang?
1: Ako'y sa'yo.
2: Halika'y akin. I love that song! I'm always singing that's a fiesta!
0: Ayan, oh.
2: Uy! Sige.

0: Traffic check ulit tayo sa EDSA West Avenue. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Mabagal naman ang northbound lane. Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather. BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
1: Willard, isang malakas na bagyo ang minomonitor ng PAGASA sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang typhoon with international name na Bavi kanina alas 3 ng hapon sa layong 3,190 kilometers silangan ng Eastern Visayas at meron ng taglay na hangin na 150 kilometers per hour malapit sa kanyang mata. Ayon sa PAGASA, posible pa itong lumakas bilang super typhoon ngayong weekend. Mula Linggo hanggang Lunes, daraan ng bagyong Bavi dito po sa may Northern Mariana Islands kabilang ang Guam sa kapapasok ng PAR Martes ng gabi o Miyerkules ng umaga at tatawaging bagyong Inday. Pangsiyam na bagyo for 2026 at pangalawa naman for the month of July. Mula Miyerkules naman hanggang Biyernes, babagtasin ng potensyal na super typhoon ang hilagang bahagi po ng Philippine Sea lalapit ng Northern Luzon saka dadaan ng Taiwan sa Biyernes ng gabi. Ibig sabihin, maliit po ang tsansa na maglandfall or tumama ito sa ating kalupaan. However, gaya ng nabanggit ko kahapon, pinapalakas po ng mga bagyo tuwing Hulyo ang hanging habagat. Kaya ka-weather, posible po ang malalakas na ulan sa kanlurang parte ng bansa mula Miyerkules hanggang Sabado. Magbabago pa po ang track at lakas ng bagyo, kaya ugaliing makinig sa daily updates ng ahensya. Sa weather forecast ng PAGASA bukas, araw ng Sabado, sa Luzon asahan muli ang maaraw na panahon sa maraming lugar mula umaga hanggang early afternoon. Maliban na lamang sa mga light rain sa umaga, sa may Quezon Province, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. At sa mga thunderstorms sa hapon at gabi, sa may Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Occidental Mindoro at lalawigan ng Palawan. Pagsapit ng Linggo, marami pa rin ang mananatiling maaraw at mainit sa umaga except sa mga light rains sa may Quezon, Marinduque at Oriental Mindoro. Habang Sunday ng hapon at gabi, posible pa rin po ang localized thunderstorms sa Luzon, including Metro Manila, lalo na sa may Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Occidental Mindoro, Palawan at halos buong Bicol Region. Kaya ka-weather, makakatulong pa rin po ang payong sa sandaling uminit o lumakas ang buhos ng ulan. Sa mga kababayan naman natin at mamamasyal sa Visayas at Mindanao, Sabado ng umaga hanggang tanghali may tsansa na po ng mga light rains sa may Central Visayas, Eastern Samar at mga probinsya ng Sultan Kudarat, Sarangani, South Cotabato, Basilan at Tawi-Tawi. Habang sa hapon at gabi, maraming lugar naman ang posibleng magkaroon ng saglit na thunderstorms. Lalo na sa may Central Visayas, Leyte Province, halos buong soksa

0: Bulacan, Davao Occidental at Davao del Sur. Sa araw na Linggo, generally fair weather pa rin po at wala pang magiging epekto ang bagyong Bavi sa Visayas at Mindanao. Sa umaga may light rains po sa Aklan and Capiz at pagsapit ng hapon posible pa rin ang isolated thunderstorms lalo na sa may Negros Provinces, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga Region. At yan muna napapanong balita ngayong Biyernes. Ako po yung ka-weather Benison Estareja na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
1: Sa tindi ng heat wave sa Europa, sumiklab ang wildfire sa ilang bahagi ng Spain at ng France. Sa southern France, nasa 2,000 bumbero ang dineploy para apulahin ng mga apoy. Nasa 8,700 hectares na raw ang nasunog ayon sa mga otoridad. Isang wildfire din ang nananalanta sa Galicia, Spain. Una nang nagbabala ang mga opisyal ng high risk of wildfires dahil sa tagtuyot.
2: In sports, Pinay tennis star Alex Ayala continues her winning streak sa Wimbledon 2026. Ngayong pasok na siya sa third round, sino kaya ang kanyang next opponent? Narito ang gender report ni Sheila Salaysay.
3: Unti-unti nang binabago ni Alex Ayala ang hierarchy ng women's tennis. Mula sa mapait na pagkatalo kay Maya Joint sa Eastbourne Open noong nakaraang taon, nakabawi si Alex Ayala sa mas malaking entablado. Matapos mabigo sa opening set, binago ng Pinay ang takbo ng laban tungo sa 3-6, 6-2, 6-love para maging kauna-unahang Filipina sa Open era na umabot sa third round ng Wimbledon. Nagdala siya ng 4 na aces, 5 break point conversions, 95 total points at 9 na sunod-sunod na games. Patunay ng kanyang dominasyon sa kabuuan ng laban.
4: It was a very difficult match and I'm really proud of how I held my ground and was able to shift the momentum, so I'm really happy. It's an amazing thing for me to be able to do that for my country, but I guess it's also very emotional every time I'm able to pass a new step or break new ground, just because it's also personal goals and personal achievements, and you know, it's things that I've been working really hard for, it's things that my team has been working really hard for, so I really appreciate that I'm able to share this with the nation, but I think first and foremost, it makes me super proud because of the work that I've put in. Yeah.
3: Ito ang kanyang kauna-unahang third round appearance sa Wimbledon bilang isang professional. Isa rin daw ito sa pinakamahirap niyang laban. Nagpasalamat din si Ayala sa mga Pilipinong sumuporta sa kanya. Hiniling pa niyang kantahan ng crowd ng happy birthday ang kanyang coach matapos ang laban.
4: Maraming salamat mga kababayan, maraming salamat. I also want to thank, you know, Maya's fans or anybody else who watched. I think the atmosphere today was amazing. It was electric, respectful, and all that I could have hoped for.
3: Tapos na ang kampanya ni Ayala sa women's doubles. Matapos silang matalo ng kanyang Czech partner na si Nicola Bartunkova sa 8 seeds na sina Sofia Kenin at Helena Ostapenko. Ngayon, nakatuon na ang buong atensyon ng Filipina star sa singles draw kung saan naghihintay ang kanyang pinakamalaking hamon, ang defending Wimbledon champion at world number 3 na si Iga Swiatek. Hindi na bago ang kanyang rivalry. Tinalo ni Ayala si Swiatek sa Miami bago gumanti ang Polish star sa Madrid. Unang beses silang magsasagupa sa grass court. Nakatakda ang inaabangang third round showdown sa July 4. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
0: Kinapos ang Gilas Pilipinas sa isang matinding laban kontra New Zealand. Matapos ang double overtime, yumuko ang national team sa score na 106-102. Sa FIBA World Cup Asian Qualifiers, ito na ang ikatlong sunod na pagkatalo ng Gilas sa torneo. Sunod naman nilang makakaharap ang Australia sa Lunes, July 6.
2: When two rocks collide. Na-interview ng Philam influencer na si Bretman Rock, si Hollywood actor and Moana star Dwayne The Rock Johnson. Ayon kay Bretman, this comes after years of shooting a shot in the DMs. His parents daw are not gonna believe this. Shinare din ni Bretman ang kanyang photo with Catherine Lagaya na siyang gumanap bilang si Moana sa upcoming live action film. Ire-release ang pelikula in Philippine theaters on July 8.

0: Rumampana ang binibining Pilipinas candidates suot ang kani-kanilang national costumes. Alamin ang mga pasok sa top 10 sa agenda report ni Bea Santiago.
1: Sa gabing ito, sa pageantry, hindi sapat ang ganda lang. Kailangang may kwento ang bawat tahi, bawat kulay at bawat hakbang. Ipinamalas ng binibining Pilipinas candidates ang yaman ng kulturang Pilipino sa much-awaited national costume competition sa New Frontier Theater. Bago pa rumampa ang mga kandidata ay pinasiklab muna ang entablado ng special fashion presentation. Umpok ang makukulay at makabagong likha ng designer na si Zara Juan na dati ring binibining Pilipinas candidate. Later on ay isa-isa ang binigyang buhay ng mga kandidata ang mga kwentong hango sa ating kasaysayan at tradisyon mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa pagtatapos ng gabi ay inanunsyo ang top 10 best national costume. Kabilang sina binibining Pilipinas Iloilo, San Jose, Occidental Mindoro, Pampanga at Cavite Province. Pasok din sa listahan ang Tanza Cavite, Caluya Antique, Tarlac at Bicol Region. Nasa top 10 din sina binibining Pilipinas Dasmariñas Cavite at Aklan. Gaganapin ang Coronation Night sa July 18 at the Smart Araneta Coliseum. Para sa agenda, Bea Santiago, Billionaire News Channel.
0: Ipinakilala na ang bagong tourism ambassadors ng bansa. And yes, Bloom, success ang pagmamanifest. Narito ang agenda report ni Mike Arazon.
2: Opisyal nang tinalaga ang Nation's Girl Group, BINI, bilang Philippine Tourism Ambassadors. Nagmistulang cherry on top ang grupo na mainit na sinalubong ng fans sa kanilang courtesy visit sa DOT. Ayon kay DOT Secretary Matay, bukod sa makasaysayang Coachella performance ng BINI, may ibubuga rin ito sa kaalaman sa sariling bansa.
3: Each girl actually represents a province or a town, and they're very, very knowledgeable about what is the parang charming feature of the town. Like somebody talked about Laguna and yung history ng Bangana. It's like centuries old and how people come together to use it. Yung mga ganon, I thought that input was very refreshing, and each girl member has that to bring to tourism.
2: Paglilinaw din naman ng kalihim na zero pressure sila sa BINI dahil ayaw naman nila umano itong diktahan.
3: Do what they're doing. You know, parang you just give them more platforms to do what they're doing. If they're into cooking, they're into sports, they're into, you know, thinking about going back to their provinces and their communities, we'll support that.
2: Bukod sa BINI, nakikipag-ugnayan din ng DOT sa iba pang Pinoy Pride personalities gaya ni Alex Ayala at SB19. With the country's new ambassador, inaasahang masusubong pa ang karera ng domestic and international tourism ng bansa. Para sa agenda, Mike Arazon, Billionaire News Channel.
4: Sino ang presiding officer sa Lunes?
5: Sa Lunes pa malalaman talaga.
4: Sa Lunes pa malalaman? Bakit ganun?
5: Pero sa ngayon talagang si Senate President Sherman Gatchalian, yung pumipirma as presiding officer, yun yung title
4: niya sa mga issuance. Hindi, ang tanong ko dyan, Erica Willard, bakit kailangang dalawa ang pinagpipilian pang presiding officer? Malino naman na ano siya, hindi ba siya ang Senate President pro tempore? Tama ba?
5: Senate President na.
4: Senate President na. Okay. So, hindi ba dapat siya ang mag-preside? Bakit kailangan dalawa pa?
5: Dahil porque hindi raw abogado, no?
4: Ha?
5: Oo.
4: Eh di sana hindi na rin siya na halal na senador.
5: Pwede naman siyang tabihan ng abogado.
4: Marami namang mga Senate President yata na hindi naman abogado. Hindi ba? So, anyway, yan po ang ating aabangan sa Lunes. Magsisimula na ang trial laban dito kay Vice President Sara Duterte. Ang unang tatalakayin ay
5: yung article tungkol sa banta niya sa presidente, unang ginang at dating House Speaker.
4: Ayun. Parang tatlong araw yata 'yon. So dito na natin yung pinag-uusapan natin na kuminsan sa bibig tayo nahuhuli, no?
6: Tama.
4: Yung mga nare-record ng mga sinasabi nila na wag na lang kasi.
5: Nagkataon kaya na ano, next week magsisimula impeachment trial, tapos yung papasok ng super typhoon, sabi sa report ni Benison, ang pangalan, Inday.
4: No way.
5: Inday Sara, di ba? Totoo. Inday ang pangalan.
4: Ewan ko lang.
5: Sumabay pa. Baka Signos yun.
4: Ha?
5: Signos.
4: Nakuya ka na naman.

0: Pungsoy ba yan, Willard Cheng?
1: Ulat panahon yan, scientific yun.
0: Baka pungsoy, di ba, Erica? Okay, pumunta tayo lahat sa Binondo. Teka muna, yung hindi umapir kanina season at Rodante Marcoleta, do you think he's going to flee? Hindi naman si Mayro. Parang wala naman sa karakter ni Senator Marcoleta.
1: Kasi sabi naman niya, handa siya magpakulong.
0: Yes. Handa siya magpakulong, sabi niya. Well, yun na nga. Kailangan natin hintayin kung ano man ang mangyayari sa Lunes. Exciting po ito, mga kababayan. Doon po ako sa Senado. Mag-anchor for Agenda.
1: Ah, okay.
0: Yes.
1: Yehey.
0: Yehey.
1: Ingat na lang po sa super bagyo.
0: Oo nga, sasabayan. Man o hindi. Baka gamitin na naman yung delaying tactic. Gamitin niyang dahilan para ma-delay.
1: Baka ma-postpone.
0: Oo, hindi ba? Why not?
1: At iyan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Cheng.
2: Ako naman po si Erica Christensen. For more news and features, visit our official website, bnc.ph.
0: At ako si Corina Sanchez Rojas. Happy weekend po sa inyong lahat. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.

0: Alam mo ba yung nag-compose ng kantang Ako'y Sa'yo ay kay akin lamang?
1: Ako'y sa'yo.
2: Halika'y akin. I love that song! I'm always singing that's a fiesta!
0: Ayan, no?
2: Oh! Oh, yeah!

0: Magandang gabi. Ako si Wirtz Kudzama. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. Sa ating Politico Headlines, Senador Dante Marcoleta, kinasuhan na ng plunder. Warrant of arrest, nakabinbin pa. Dating House Speaker Martin Romualdez, next on the list na ng ombudsman. Kasong plunder, nakaambaring isang pa. Bloodbath is on. Senate Impeachment Court handa na sa pagsimula ng trial sa Lunes. Prosekusyon na nawagan kay VP Sara na dumalo sa pagdinig. Full alert status. Posibleng itaas sa buong Metro Manila kasabay ng impeachment trial ni VP Sara. NCRPO nakahanda raw sa posibleng gulo sa pagitan ng anti at pro-Duterte protesters. Isang konsehal sa Bayambang Pangasinan, patay matapos sumalpok ang minamanehong sasakyan. At Nations Girl Group Pini kinilala bilang pinakabagong tourism ambassador ng Pilipinas. Formal nang sinampahan ang kasong plunder ng Office of the Ombudsman si Senador Dante Marcoleta. Kaugnayan ng pagtanggap at hindi pagdeklara sa 75 million pesos na donasyon para sa kanyang senatorial campaign. Unang iniulat ang balita dito mismo sa Billionaire News Channel. Narito ang Politico Update ni Joash Malimban.
1: Non-bailable plunder at paglabag sa Presidential Decree 46 ang mga hinaharap na kaso ni Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan matapos tuluyang ihain ng Office of the Ombudsman ang mga naturang kaso kaninang umaga. Nairaffle na rin ang mga ito sa iba't ibang dibisyon sa Sandigan Bayan. Paninindigan ng Ombudsman, may sapat na ebidensya para kasuhan ng plunder si Senador Rodante Marcoleta. Matatandaan kasing umamin on live TV si Marcoleta na hindi nito dineklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE ang 75 million peso na campaign donation na natanggap niya mula sa kapwa respondents na sina dating Quezon City Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotel Viray at Joseph Espiritu. Sa isang pahayag mula sa Office of the Ombudsman, sinabi nito na kabilang sa kanilang mga ebidensya ang tatlong cash donation na natanggap ni Marcoleta. Kaya walang rason ang anti-graft body na ipagsawalang bahala ito. Ayon sa mga dokumento ng Ombudsman, 30 million pesos ang natanggap ni Marcoleta mula kay Defensor noong January 6, 2025. 25 million pesos ang natanggap ng Senador mula kay Espiritu noong January 8, 2025. At 20 million pesos naman ang nakuha niya mula kay Viray noong January 9, 2025. Dagdag ng Ombudsman, galing na rin mismo sa bibig ng Senador ang ebidensya dahil sa pag-amin nito na tumanggap nga siya ng campaign donations. Bagay na maaaring ma-stipulate sa korte sa oras na gumugulong na ang paglilitis. Nabanggit din ng Ombudsman ang naging pahayag ni Marcoleta na utang na loob lang daw nito sa kanyang campaign donors ang 75 million pesos na donasyon.
2: Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin.
3: Ano po yun?
2: Eh sana huwag muna kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Sabi niya, binigay ko nga sa'yo contribution pero utang na loob mo sa akin yan. Hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity. Mm-hmm.

0: Kaya sinabi ko, zero in contribution.
1: Bagaman kinikilala ng ombudsman ang kahalagahan ng utang na loob sa kulturang Pilipino, wala raw itong lugar sa isang public office. At oras na gamitin ng utang na loob bilang paliwanag sa hindi naideklarang 75 million pesos, hindi na raw ito simpleng utang na loob. Ito na rin mismo ang nagiging dahilan kung bakit may batas para pigilan ng pandarambong at panunuhol. Naglabas na noong May 26 ang Sandigan Bayan 7th Division ng Precautionary Hall Departure Order o PHDO laban kina Marcoleta, Defensor, Espiritu at Viray na nagbabawal sa apat na lumabas ng bansa. Flight risk kasi ang mga respondent ayon sa ombudsman, kaya mahalaga raw silang manatili sa Pilipinas para masiguro ang kanilang presensya sa gagawing court proceedings. Sandigan Bayan 3rd Division ang hahawak sa kasong plunder ni Marcoleta at correspondents nito, habang magkakaibang division naman ang hahawak sa mga kasong paglabag sa PD-46. 6th Division ang lilitis kina Defensor at Marcoleta, 4th Division ang hahawak sa kaso ni Espiritu, at 1st Division naman sa kaso ni Viray. Para sa Politico Nightly, Joash Malimban, Bilinoryo News Channel.
2: Matapos ang deklarasyon na di niya haharangin ang kasong plunder, missing si Senador Rodante Marcoleta sa pagpupulong ng Senado ngayong araw. Tanging si Senador Robin Padilla at Lon Legarda lang ang sumipot mula sa Senate Minority. Hindi nagkomento mga senador pagdating sa kasong plunder na isinampa laban sa kanilang kasamahan. Tinalakay daw dito ang huling bugso ng preparasyon para sa impeachment trial sa Lunes. Una nang nanawagan si Tulfo na sana'y makarating ang minorya sa pagpupulong para hindi raw sila iba-iba ng posisyon.
3: Pasok na lang tayo at pag-usapan natin itong impeachment at karangyan Monday para same page tayo. So, anong gagawin natin sa mamaya dumating mo kayo tayo, kailangan kaisa ko tayo.
2: Samantala, bukas naman sa publiko ang magiging impeachment trial ni VP Sara. 61 seats ang bukas sa publiko at naka-first come first served basis ito sa portal ng Senate website. Ang approved registrants i-issuehan ng QR code na bibigyan ng entry pass pa, session hall. Alas 2 ng hapon na asahang magsisimula ang trial ng bise sa Lunes, July 6. Waiting game ngayon si Akbayan Partylist Representative Percy Sendanya kung haharapin o tatakbuhan ni Senador Rodante Marcoleta ang nakaambang pag-aresto sa kanya. Kasunod yan ang opisyal na paghahain ng ombudsman ng non-bailable plunder charges laban na sa senador kanina umaga. Sa isang Facebook post, sinabi ni Sendanya na baka raw gayahin ni Marcoleta ang ilang kaalyado nito tulad ni na Vice President Sara Duterte na aniyay ayaw humarap sa kaso. O di kaya raw ay si Senador Bato de la Rosa na tinatakasan umano ang warrant of arrest. Opisyal na rin naghahain ng kanilang mga counter affidavits si Sendanya kasama si Akbayan Partylist Representative Shell Jokno at ML Partylist Representative Leila De Lima sa Quezon City Prosecutor's Office. Kaugnayan ang reklamong inihain ni Second Gentleman Attorney Manas Escarpio dahil sa disclosure ng kanyang bank records sa gitna ng isang House Justice Committee hearing. Panindigan ni Sendanya kapag kinasuhan, dapat harapin ng buong tapag. Hindi aniya dapat hinaharangan ng EDSA at inaabala ang taong bayan. Para kay Senador Robin Padilla, tila isang malaking balakid ang posibilidad na arestuhin din siya dahil sa obstruction of justice investigation na kanyang kinakaharap. Sa isang social media post, sinabi ni Padilla na may ilang bagay siyang poproblemahin sakaling sampahan na rin siya ng kaso. Kabilang aniya rito ang pinansyal na isipin dahil sa pagkuha ng abogado. Ikalawa, hindi raw sanay ang kanyang asawa at mga anak sa kasuhan. Ikatlo, matanda na raw ang kanyang ina at dapat daw ay palagi siyang nakikita nito. Kinwestiyon din ni Padilla kung bakit aniya kakasuhan ng isang halal na senador dahil sa warrant na issued ng International Criminal Court. Dagdag pa rito, sinabi ni Padilla na naglakad at sumakay sila ni Senador Bato de la Rosa sa sasakyan habang nasa harap ng 1,000 pulis pero wala naman daw pumigil sa kanila. Sa isang social media post, sinabi ng political commentator na si Attorney Jess Falsis na tila kabadong-kabado raw ang senador sa nakaambang kaso laban sa kanya. Matatanda ang under investigation si Padilla dahil sa pagtulong umano nito kay de la Rosa. ridiculous. Yan ang sagot ng ombudsman kaugnay ng umano'y usap-usapan na may pinapaikot daw na impeachment complaint laban kay ombudsman Boying Remulla. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, kung totoo man ito, posible

0: ani ang kagagawa nito na mga maituturing na guilty. Sa isang social media post kasi ng political commentator na si Attorney Jess Falsis, sinabi nito na ilang congressman umano nagpapaikot ng nasabing reklamo ayon sa kanyang Tweety Bird. Suportado rin umano ito ng ilang religious groups. Ani Falsis, questionable ang timing ng alleged complaint at dapat aniyang tanungin kung talagang accountability ba ang habol nito o paghihiganti. Planchado na ang plenaryo at ang magkabilang panig ng prosekusyon at depensa para sa impeachment trial ni VP Sara. Sa gitna ng tambak na reklamo laban sa bise, attendance niyang isa sa mga panawagan ng Senate Impeachment Court. Narito ang politiko update ni Hannah T.
1: Una-unahang pagkakataon, lilitisin ng Senate Impeachment Court ang pangalawang pangulo ng bansa simula July 6. Si Vice President Sara Duterte ang unang opisyal sa Pilipinas na dalawang beses in-impeach ng House of Representatives. Una ay noong February 5, 2025, na kalaunay dineklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang Articles of Impeachment dahil hindi raw ito dumaan sa tamang proseso. Ang ikalawa naman ay noong May 11. Umusad ito this time pa Senado na nakatoka sa paglilitis. Dumaan na rin ito sa pre-trial stage. Kabilang dyan ang paglalatag at pagmamarka ng mga ebidensya ng defense team at House Prosecution Panel. Apat ang paratang o Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Article 1 ang umano'y misuse of confidential funds. Ikalawa ang questionableng yaman ng bise, mga aligasyon sa kanyang sell-in at business interests. Sa Article 3 naman nakasaad ang umano'y panunuhol sa DepEd nung siya pa ang namumuno rito. Ang huli ang umano'y assassination plot niya laban sa first couple at kay former Speaker Martin Romualdez. Mauunang isa lang ang Article 4. Susundan niya ng Articles 1, 3 at 2. Bago magsona sa July 27, Lunes, Martes at Miyerkules ang trial na sisimulan pasado alas 2 ng hapon. Pagkatapos ng SONA, nakaset na ito ng alas 3 ng hapon tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes hanggang sa matapos ang paglilitis. Aasahan ang opening statement ng defense at prosecution pagdating sa July 6. Bukas ito sa publiko na may limited number of seats sa plenaryo. Posible ring maglitawan ang mga tetestigo sa trial. Pagdating sa presiding officer, nakatakda si Senate President Win Gatchalian mag-preside pero pwede ring buksan ang botohan sa kung sino ang maaaring pumalit sa kanya. Inamyendahan kasi ng Senado ang Senate Rule kaugnay nito na originally ay nagsasabing ang SP ang otomatikong presiding officer unless idaan sa majority vote. Dahil trabaho ng Senado to try and decide on the impeachment case, kailangan idaan sa botohan ng mga senador kung dapat bang alisin sa pwesto si VP Sara o hindi. 16 votes out of 24 senators ang kailangan para sa conviction. Yan ang nakasaad sa saligang batas.
2: Tatanungin niyo ako bakit ako bumapasok?
1: Pero pilay ang Senado ngayon pagdating sa numero. Nagtatago pa rin kasi si Senator Bato de la Rosa na wanted ng ICC.
3: I will not yield to threats. I will not be intimidated.
1: Nakakulong naman si Senator Jinggoy Estrada kaugnay sa kasong plunder dahil sa flood control scandal. Suspendido rin siya bilang senador ng 3 buwan.
4: Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangang ma-arresto po ako.
1: May hiwalay na rin plunder case laban kay Senator Rodante Marculeta dahil sa pagtanggap niya ng 75 million peso campaign donations para sa 2025 polls. Dati nang iminungkahi ni Senator Ping Lacson na sakaling may detained senator, pwede pa rin niyang gampanan ang tungkulin sa impeachment trial sa pamamagitan ng paghiling sa korte na makasipot ito sa proceedings. Pero wala pang aksyon sa ngayon ang Senado kung dapat bang ibaba ang threshold pagdating sa bilang ng boto. Sa panig ng House Prosecution Team, maaari raw nilang hilingin ito sa impeachment court at the appropriate time. Sabi ng adviser nilang si dating Representative Robert Ace Barbers, kailangan daw isettle ito ng impeachment court at maaari itong iakyat sa Korte Suprema para maresolusyonan. Dati nang may 1949 Supreme Court ruling na nagsasabing ang Senate majority ay nakabase sa mga miyembrong maaari pang mapilit na dumalo sa sesyon. Ngayong all systems go na pagdating sa impeachment trial ng bise, pinasisipot siya ng Senate Impeachment Court sa paglilitis. Sa tagal ng tinahak ng VP Sara Saga, paglilitis na nga kaya ang susunod nitong kabanata? Para sa Politico Nightly, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
0: Tulad ng Senado, attendance din ni VP Sara sa trial ang hiling ng House Prosecution Team. Humarap daw sana sa paglilitis ang bise at huwag iasa ang pagsagot sa mga abogado. Yan ang Politico Update ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
5: Hindi man miyembro ng House Prosecution Team, tututok pa rin daw sa impeachment ni VP Sara ang ilang mambabatas. Dapat daw ay magpakita ang bise at huwag magtago sa likod ng mga abogado.
6: Ang hinihintay ng taong bayan, hindi yung 16 niyang mga abogado. Ang hinihintay ng taong bayan, humarap si Sara Duterte sa kanila. Harapin mo yung kaso mo, ikaw mismo ang humarap bago magsabi ng kung ano-ano. At saka itong bloodbath na ito, narating rin natin ito, lumang tugtugi na.
5: Ang prosekusyon, handang-handa na raw para sa Lunes. Wala na raw atrasan, tuloy na ang paglilitis. Ayon sa isa sa mga spokesperson ng House Prosecution Panel na si Attorney Benjamin Tolosa Jr., hindi na sila sasagot sa pre-trial order ng Senado. Sa kanyang mensahe sa Bilyonaryo News Channel, ito raw ay para maiwasan ang anumang delay sa pagsisimula ng trial. Wala rin naman daw nakitang problema ang prosecution sa inilabas na pre-trial order. Full force sa 26 na miyembro ng House Prosecution Team sa impeachment trial ni VP Sara.
7: Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Abante.
0: Sa ating pagbabalik, NCR maaring itaas sa full alert kasabay ng impeachment trial ni VP Sara. At P-pop group na Bini, bagong bukana ng Philippine Tourism Campaign. Tutok lang sa Politico Nightly.

0: Alam mo ba yung nag-compose ng kantang Ako'y Sa'yo ay kay akin lamang?
1: Ako'y sa'yo.
2: Halika'y akin. I love this song! I'm always singing, that's a fiesta!
0: Ayan, oh.
2: Oh, yeah!

0: Habang papalapit ang pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes, naasahan na ng prosecution panel ang sunod-sunod na legal na banggaan sa pagitan ng magkabila ang panig. Narito ang politiko update ni Carol D.
1: Hindi pa man nagsisimula ang aktwal na paglilitis. Inaasahan na agad ng House Prosecution Panel ang mga mosyon at legal na hakbang na maaaring ihain ang magkabilang panig sa unang araw ng impeachment trial.
2: We anticipate for any eventuality that might happen on the first day. Kasi pag first day, talagang big bang yan, di ba? Sa baka magkabilang panig, because that's how you can actually set the tone for the trial. Kasi hindi lang Senado at saka mga huwis senator judges ang nakatulong

0: nakatutok talaga sa mga ebidensya mo, ang buong bayan ang nakatutok. So ako, we expect that there will be motions, legal, you know, legal maneuverings, kasi ang paniwala po namin, since na yung mga rebuttal, specific na rebuttal to the allegations contained under the articles of impeachment ay hindi sufficiently answered during the pretrial conference.
1: Ayon kay Lanaudo Sur Representative Zia Adyong, mahalaga ang magiging takbo ng unang araw dahil ito ang magtatakda ng direksyon ng buong paglilitis. Anila, hindi lamang ang mga senator judges ang nakatutok sa mga argumento, kundi pati na rin ang sambayan ng Pilipino. Isa rin sa mga isyong lumutang sa pre-trial ang pagtutol ng depensa sa hiling ng prosecution na payagang magtanong sa mga testigo ang kanilang mga private prosecutors.
0: Our request sana is to have the prosecution team an option na magkaroon din ng way yung private prosecutor natin to examine the witness. Kasi may basis na tayo, even during the corona impeachment, talagang nakita nyo naman po mga private prosecutors na nandyan. And they were also able to have the opportunity to also examine the witness. No?
2: In the last two impeachment trials.
0: Ang sabi nila lang po is allow that because we already have that basis. No? We already have that precedent.
1: Iginiit ni Adyong na may batayan ang kanilang hiling dahil nangyari na ito sa mga nakaraang impeachment trials. Kabilang ang mga kaso laban kay dating Chief Justice Renato Corona at dating Pangulong Joseph Estrada. Ayon sa kanila, makakatulong ang partisipasyon ng mga private prosecutors sa maayos sa paglalatag ng mga ebidensya at pagtatanong sa mga testigo. Inaasahang magiging isa ito sa mga unang pagtatalunan ng magkabilang panig sa pagbubukas ng impeachment court sa Lunes. Para sa Politico Nightly, Carol D. Abante.
3: Posibleng isailalim sa full alert status ang buong Metro Manila sa pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes. Ayon kay NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Aberina, pag-uusapan pa ng kanilang pamunuan ang muling pagtataas sa pinakamataas na alert status sa rehiyon. Mahigit 200 tauhan ng Police Security and Protection Group ang nakadeploy sa paligid ng Senado bilang paghahanda sa posibleng mga rally sa pagbubukas ng impeachment trial. Kasama rin sa nagbabantay ang 50 police mula sa Southern Police District na nagsasagawa ng mahigpit na inspeksyon sa mga sasakyang papasok sa Senate Complex. Bagamat nakahanda ang mga barbed wire barricades, hindi pa ito nakaharang sa mga pasukan ng Senado at nakatabi lamang habang patuloy ang pagmamatsyag ng mga otoridad. Kaugnay nito, ipinahayag din ng Pasay Traffic and Parking Management Office na pansamantalang isasarang Jokno Boulevard mula Seaside Boulevard hanggang Atang de la Rama Street sa northbound at southbound lanes ito tuwing Lunes, Martes at Miyerkules simula Hulyo 6. Naasahang magtatagal ng 7 hanggang 8 buwan ang impeachment trial kaya pinapayuhan ang mga motorista na gumamit ng Makapagal Boulevard bilang alternatibong ruta. Matapos kasuhan si Senador Rodante Marcoleta dahil sa 75 million peso campaign donations, target naman daw ng ombudsman na sampahan din ng plunder si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa flood control scandal. Sasandalan daw ng reklamo ang testimonya ng 8 sa tinaguriang Maleta Boys. Ang detalye sa Politico Update ni John Manalo.
4: Bukod sa planong gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, gagamitin din ang Office of the Ombudsman ng individual affidavits ng 8 sa 18 Maleta Boys sa kasong inihahanda laban kay dating House Speaker Martin Romualdez dahil sa umano'y pagiging master plunderer nito sa kickback scheme ng flood control projects.
5: Well, you know, the investigators seem to find those narration of facts as it relates to the money being delivered to the former speaker and to Zalbi, categorical and consistent as to those facts. But as for the rest, hindi pa namin muna, we will not focus on that. The investigators have been able to study siguro the body language, the demeanor of the affiance, and they are of the opinion that we can use it.
4: Dagdag ni Clavano, ang affidavits lang ng 8 Maleta Boys ang gagamitin ng ombudsman dahil wala niyang personal na kaalaman sa aktual na delivery ng

0: pera ang iba pa nilang kasama. Pero tila natatagalan anya ang pag-usad ng kaso dahil hindi pa pinipirmahan ni Attorney Levy Baligod ang affidavits ng kanyang mga kliyente ayon kay Clavano.
1: June 20 pa, sana napirmahan kasi that was the time na nandito sila and nakumpleto na yung walo. Pero hanggang ngayon, hindi pa napipirmahan. So, matagal na yun. I really believe na kayang-kaya ng mga abogado tapusin yon.
0: Sabi ni Clavano, mismong si Baligod din ang humingi ng palugit para pirmahan ang mga affidavit. Hindi niya pa raw kasi nababasa ang nilalaman ng affidavits ng walong Maleta boys.
1: It's a mere scrap of paper as of right now kasi hindi siya pirmado and it's not under oath. No? But they seem to be cooperative, willing to sign already yung mga affiants mismo. Pero syempre, we also want that the lawyer review yung kanilang mga statement.
2: Respond to your,
0: sa susunod na Webes, inaasahang pipirmahan ni Baligod ang individual affidavits ng walong Maleta boys na humarap sa ombudsman, alinsunod sa extension na siya mismo ang humingi sa ombudsman.
3: Para sa Politico Nightly, John Manalo, Billionaire News Channel.
4: Dapat nang ideklarang unconstitutional ang gera kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ho ang panawagan ng ilang pamilya ng drug war victims sa kanilang manifestation and urgent motion for resolution sa Korte Suprema ngayong araw. Hanggang ngayon kasi, hindi pa nare-resolba ng Korte Suprema ang kanilang naunang petisyon na inihain noon pang 2017. Ayon sa abogado ng mga petitioner na si Gilbert Andres, magsasampung taon na mula nang ilatag ang isa sa mga pinakamadugong drug war blueprint na Project Double Barrel. Pero dahil wala pa rin hatol ang Korte Suprema sa 2017 petition, maaari raw itong gamitin muli ang Philippine National Police. Dagdag pa rito, nagpanawagan din ang mga pamilya ng mga drug war victim na aksyonan ng korte ang nakabinbin nilang writ of amparo. Ang writ of amparo ay isang utos mula sa korte na layong protektahan ng isang individual na nakararanas ng banta sa kanilang buhay, kalayaan o seguridad. Kabilang sa mga respondent ang PNP at ang dating PNP chief na si Senador Bato de la Rosa na umiska po matapos maglabas ng arrest warrant ang ICC laban sa kanya. Itinuturing na isang mahalagang kabanata sa relasyon ng Pilipinas at Canada ang bilateral talks sa pagitan ni na PBBM at Canadian Prime Minister Mark Carney. Dito, nagkasundo ang dalawang leader na paigtingin pa ang kooperasyon sa larangan ng kalakalan, seguridad at people-to-people ties. Apat na kasunduan din ang pinagtibay. Ang detalye sa Politico Update ni Canadian correspondent Rowena Papasin.
5: Mula sa isang red carpet welcome hanggang Jollibee, nagkasundo ngayon ang Canada at ang Pilipinas na palawakin pa ang kanilang bilateral relationship upang gawin itong isang strategic partnership. Nagkasundo rin si Canadian Prime Minister Mark Carney at Philippine President Bongbong Marcos Jr. na patuloy pa rin mag-usap tungo sa pagpapatibay ng isang Canada-Philippines Free Trade Agreement. Masayang sinalubong ni Prime Minister Carney sina PBBM at First Lady Liza Araneta. Nagkamay ang dalawang leader bago sumabak sa kanilang working luncheon. Matapos ng pulong, inianunsyo nila ang pag-angat ng antas ng relasyon ng Pilipinas at Canada sa ilalim ng tinagurian nilang strategic partnership.
6: We have tasked our foreign ministers to draw a plan of action to pursue our shared commitment to work together in adapting to shifting global realities, addressing shared challenges, and building capacities for future-ready partnership.
7: This visit comes at an important moment, a pivotal moment for Canada, for the Philippines, and our peoples. The world is more dangerous, it's more divided. Old alliances are being tested as new threats emerge. And at the same time, as we discussed, new opportunities are opening up in commerce, in technology, in energy, and in our culture.
5: Hiniling din ni PBBM sa Canada na ipagpatuloy pa nito ang Dark Vessel Detection Program dahil malaki anya ang naitulong nito sa maritime security ng Pilipinas.
6: A strategic partnership is defined not just by deep and close relations, but also by the reliability of that partnership. To this end, We spoke about the importance

0: importance of peace and stability in the Indo-Pacific and Canada's increasing engagement in the region under its Indo-Pacific strategy.
1: Babalantasin ng mga opisyal ng dalawang bansa ang magiging sakop ng strategic partnership na ito sa pagitan ng Pilipinas at Canada habang patuloy na mag-uusap sina PBBM at Prime Minister Carney para sa isang free trade agreement.
2: We have a prospect of tripling our bilateral trade in both directions by 2035. Great opportunities for our business. And really, this free trade agreement would be the foundation of our new Canada-Philippines strategic partnership. And we're together, we're launching a new era of cooperation, deepening our collaboration in trade and energy, defense and tourism.
1: Matapos ng pulong, nilagdaan ang apat na kasunduan sa energy, cultural cooperation, tourism cooperation, at labor and migration cooperation. Si Minister Richie Valdez, ang unang Filipina-Canadian sa gabinete, ang isa sa mga signatory para sa Tourism Cooperation Agreement.
3: What this is going to do is it's creating a framework where Canada and Philippines can now share tourism best practices data. And as we're sharing data of travel between our two countries, it's going to help strengthen our domestic tourism, but as well tourism in the Philippines.
1: At pinagtibay nina PBBM at Prime Minister Carney ang bagong chapter na ito ng Philippines-Canada relations sa pamamagitan ng mga bucket ng Jollibee Chicken Joy. Rowena Papasin, Bilyonaryo News Channel, Vancouver.
4: Nagluluksa ho ang bayan ng Bayambang, Pangasinan. Anyway, matapos pumanaw ang isa sa mga konsehal nito na si Konsehal John Nazer David Boying Culas Junyo sa isang aksidente sa Barangay Turak, San Carlos City nitong Huwebes ng gabi. Ayon sa pulisya, self-accident ang nangyari matapos mawalan umano ng kontrol ang minamaneho niyang sasakyan at sumalpok sa isang tulay. Isinugod pa sa ospital ang konsehal, ngunit kalaunan ay binawian din ang buhay dahil sa matitinding pinsalang natamo sa katawan. Nagpaabot ng pakikiramay ang pamahalang bayan ng Bayambang at kinilala ang kanyang dedikasyon bilang masipag at aktibong lingkod bayan. Nakiramay rin ang iba't ibang organisasyon, kabilang ang Pangasinan State University Bayambang Social Science Organization kung saan siya nagtapos. Samantala, patuloy na nagdadalamhati ang kanyang pamilya, mga kaibigan at mga kababayan na nagbigay pugay sa kanyang naging serbisyo sa publiko. Inanunsyo ni Cebu City Vice Mayor Tommy Osumeña na makatatanggap ng libreng legal assistance ang traffic enforcer na biktima sa nag-viral na insidente ng hit and run nitong July 1. Sa isang pahayag, sinabi ni Osumeña na may abogadong nag-alok na hawakan ang kaso ng traffic enforcer ng libre. Sagot na rin daw ng opisina ni Osumeña ang pagpapagamot sa traffic enforcer na sinagasaan ng driver ng isang SUV nang senyasan itong huminto sa isang intersection. Ayon kay Osumeña, kasalukuyan ang nasa kustodiya ng pulis ang nagmamaneho ng SUV na nakabangga sa traffic enforcer. Suspendido na raw ang lisensya ng suspect at nakaharap sa permanenteng ban sa pagmamaneho. Sino pa nga ba pinakaangkop na ibida ang Pilipinas sa mundo? Kundi ang Pini, na siyang pinaka nagpasikat sa katagang pantropiko. Formal lang inilunsad ng Department of Tourism ang Nations Girl Group bilang Tourism Ambassadors. Itong Biyernes, nakipagkita ang Pini kay Tourism Secretary Dita Angara Matay para talakayin kung paano maiengganyong mas maraming turista na bumisita sa Pilipinas. Sa isang Facebook post, ibinahagi ng Pini ang kanilang pananabik na ibidang ganda at kultura ng Pilipinas sa buong mundo. Nasahang ia-anunsyo ng DOT sa mga susunod na araw ang ikalawang P-POP group na makakasama ng Bini bilang Tourism Ambassadors. Mga kwentong lokal na dapat niyong abangan sa pagbabalik ng Politico Night.
5: Political reckoning, a nation on watch as the impeachment trial of Vice President Sara Duterte unfolds. Every testimony, every motion, and every decision carries consequences beyond the halls of power. And your Bilyonaryo News Channel will be there with comprehensive reporting, expert analysis, and real-time updates. VP Sara on trial, a BNC impeachment coverage.
6: Sa bawat issue

0: At ang balita ay agenda.
1: Panahon na nga ba para limitahan ang oras ng mga bata sa social media? Kailangan na rin ba ng total ban sa video games?
2: Lalo na po itong si CICL alias na ay heavily influenced po ng online content.
0: Bumuhos ang paghihinagpis sa libing ng Ateneo student-athlete na si Rene Paterbonia.

Sa ating politiko lokal sa Makati, may bagong paraan ang pamahalaang lungsod ng Makati para mapasaya mga batang pasyente sa ospital. Inilunsod ni Mayor Nancy Binay kasama ang Makati Education Department at City Library Office ang Honesty Book Trolley sa Ospital ng Makati. Layunin ang programa na magbigay ng mga aklat at laruan sa mga pediatric patients upang mabigyan sila ng aliw, ginhawa at normal na karanasan habang nagpapagamot. Libreng maaaring hiramin ng mga bata ang mga aklat at laruan mula sa trolley. Nanawagan din si Binay sa publiko na magbigay ng mga donasyong aklat, laruan at maliliit na regalo upang mapasaya ang mga munting pasyente. Lipat tayo sa Maynila. My forever home na ang 65 pamilya. Yan ho'y matapos pangunahan ni Mayor Isko Moreno ang turnover ng mga housing units sa ilalim ng In-City Vertical Housing Project. Hinikayat ni Mayor Isko ang mga benepisyaryo na alagaan ang kanilang mga bagong tirahan at panatilihing malinis at maayos ang mga ito. Ayon sa alkalde, mahalagang pairalin ang disiplina at malasakit. Hindi lamang sa sarili, kundi pati sa mga kapitbahay. Layunin ang proyekto na mabigyan ng ligtas, abot-kaya at disenteng pabahay ang mga residente ng Maynila habang pinapabuti ang kanilang kalidad ng pamumuhay. Punta tayo sa Nueva Vizcaya, may dagdag suporta ang pamahalaang panlalawigan sa mga persons with disabilities. Pinangunahan ni Governor Jose Gambito ang pagbibigay ng pinansyal na tulong sa mga bingi at may kapansanan sa pandinig sa lalawigan. Aabot sa 30 benepisyaryo mula sa mga bayan ng Cayapa, Quezon at Dupax del Sur ang tumanggap ng 10,000 pisong bilang tulong sa pagbili ng hearing aids. Bilang sa mga nakinabang ang mga mag-aaral sa Special Education o SPED at mga senior citizens. Tiniyak ni Gambito ang patuloy na suporta ng pamahalaang panlalawigan sa mga programang nagtataguyod ng inklusibong serbisyo at mas maayos na pamumuhay para sa mga persons with disabilities. Sa Binyan City, may bagong tahanan ang Sining. Kasunod yan, pagbubukas ng pinakabagong Performing Arts Theater sa lungsod. Pinangunahan ni Mayor Jel Alonte ang inaugurasyon ng bagong pasilidad na magsisilbing tahanan ng mga artista, kabataan at mga tagapagtaguyod ng kultura sa lungsod. Ayon sa alkalde, hindi lamang sa infrastruktura dapat namumuhunan ang isang maunlad na lungsod, kundi pati sa paglinang ng talento, sining at kultura. Kasabay nito, pinatibay rin ang pakikipagtulungan ng pamahalaang lungsod sa De La Salle College of St. Benild upang mas mapalawak pa ang mga oportunidad para sa mga Binyanensing alagad ng sining. Naantig ang alkalde ng Legazpi City sa araw-araw na voluntaryong paglinis ng isang foreign national sa isang pasyalan malapit sa Nuestra de Salvacion Shrine sa Barangay Pawa. Nadat na ni Mayor Hisham Ismail ang foreign national na kusa at matsagang nililinis ang paligid ng naturang lugar mula alas 6 ng umaga. Bihira raw ang ganitong malasakit sa kapaligiran ng isang dayuhan na kadalasan ay nakakalimutan ng mga residente. Napansin ng mayor ang tip box sa bisikleta at placard na may nakasulat na foreign national, nagpasyang alkalde na bigyan ito ng trabaho sa kanyang pamahalaan. Ayon kay Mayor Ismail, nais niyang suklian ang kabutiang loob, kaya gagawin niya itong katuwang sa pagpapanatili ng kagandahan ng Legazpi City. Sa Romblon, matagumpay na naisagawa sa Romblon Provincial Hospital ang isang pediatric surgical mission para sa mga batang nangangailangan ng operasyon. Ayon kay Governor Trina Fermalo Fabik, maabot sa 37 romblomanon na bata ang nabigyan ng libreng surgery sa pamamagitan ng World Surgical Foundation Philippines. Sinabi ng gobernadora na naging posible ang misyon dahil sa tulong ng mga volunteer doctors, nurses at iba pang healthcare professionals ng foundation kasama ang mga kawani ng Romblon Provincial Hospital
Nagpasalamat din si Fabic sa lahat ng nakibahagi sa programa at tiniyak ang patuloy na paghahatid ng dekalidad

Idol. Tinanggap ng mahigit 1,000 fish workers sa General Santos City ang pinansyal na tulong mula sa Department of Labor and Employment sa ilalim ng Tupad Emergency Employment Program. Pinangunahan ni DOLES Secretary Francis Tolentino at General Santos City Mayor Lorelei Geronimo Pacquiao ang pamamahagi ng tulong sa General Santos Fishport Complex. Umaabot sa 1,040 benepisyaryo ang tumanggap ng tig 9,200 pesos bilang suporta sa kanilang pagbangon mula sa epekto ng nagdaang lindol. Nagpasalamat naman si Mayor Pacquiao sa DOLE at kay Secretary Tolentino para sa patuloy na pagtulong sa mga mangingisda at manggagawa sa lungsod. At sa Lanao del Norte, nakamit na ang pangmatagalang kapayapaan. Formal nang nagkasundo ang dalawang pamilya sa bayan ng Nunungan, Lanao del Norte nang tapusin ang ilang taon ng alitan o rido. Pinangunahan ni Lanao del Sur Governor Muhammad Khalid Dimaporo pagkakasundo kung saan lumagda ang mga miyembro ng pamilya ng Manamparan Watamama at Yamadil Moradio Panondi sa isang kasunduang pangkapayapaan. Maasa naman ang mga otoridad magiging daan ang kasunduan sa pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa bayan ng Nunungan. Binigyang diin din nila na ang paglutas sa mga alitan ng mga pamilya ay mahalagang hakbang pamapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Good vibes naman tayo sa aking pagbubalik.

0: Every peso tells a story, where it goes, and why it matters. We break down the way you spend, save, and decide. From rising prices to everyday choices, connect the headlines to your wallet.
1: I'm Robert San. Here we uncover the stories and strategies of how money really moves.
0: Follow the money. Weekdays, 10 a.m. Only on Billionario News Channel.
1: Oras na para sa ating Politiko. Sino kaya itong dating opisyal ng gobyerno na umano'y mahilig sa mga mamahaling sasakyan? Aba, lalo na kung libre. Ayon sa ating Hollybird, noong una raw ay nakatanggap na ng isang high-end na luxury van ang nasabing opisyal mula sa isang negosyante. Pero ang makita raw nito, ang mas bagong modelo, mas mamahalin, mas nakakasosyal, muli umanong nagparamdam at humiling ng panibagong sasakyan. Sana all. Ang mas nakakagulat daw nang makuha ang bagong luxury vehicle, hindi na umano na ibalik na unang sasakyan. Kaya tuloy, usap-usapan ang mga Marites kung ilan nga ba talaga ang naging koleksyon ng free service vehicles ni ex-opisyal. Lalo pat, matakaw

ito sa libre. Apa? Ang clue. Ang dating mataas na opisyal ng gobyerno, mukhang hindi na luxury vehicles ang sinasakyan, kundi wheelchair na lamang. Ha? Makihula na! At bago tayo magtapos, ang pasadang good vibes muna tayo. Isang kakaibang karanasan ng sinubukan ni Cebu Governor Pamela Barikwatro matapos makiisa sa whale shark watching sa barangay Tanawan, Oslob. Layunin ng pagbisita na maisulong ang responsabling turismo habang pinangangalagaan ang mayamang biodiversity ng karagatan ng Cebu. Matatanda ang ilang beses ng binisita ng gobernador ang nasabing tourist site upang siguraduhin napapabuti ang mga pasilidad para sa mga bisita. Bilang dito ang pagpapalit ng mga lumang tent, papaayos ng mga comfort room at pagtitiyak ng kalinisan at kaligtasan sa lugar. Ayon kay Barikwatro, mahalagang mapanatiling malinis, ligtas at maayos ang mga tourist destination habang pinoprotektahan ang likas na yaman ng lalawigan. Samantala, short height problems? Hindi problema yan kay Pasig City Councilor Maro Martires. Lalo pa't ginamit niya ang kanyang height to his advantage. Sa video na ibinahagi niya na may nakakatuwang caption na pag puro sila six-footer, hindi ka maiinitan. Makikitang sumisilong si Martires sa kaunting lilim na hatid ng mga six-footer na sina Mayor Vico Soto at Vice Mayor Dudot Jaworski. May pahabol pa si Martires sa kanyang post. Sorry na po agad, Vice Dudot. Pasilong lang po. Wani naman ang tawanan at positibong reaksyon ng video sa social media kung saan marami ang nakiisa sa good vibes na biruan ng mga opisyal ng Pasig. Puno naman ng kwentuhan, tawanan at baliktanaw ang naging reunion ng mga dating alkalde ng Metro Manila. Kabilang sa nakiisa sina Senate President Sherwin Gatsalian, dating alkalde ng Valenzuela, at Senator J.V. Ejercito na nagsilbi rin bilang alkalde ng San Juan. Ayon kay Gatsalian, hindi naubusan ng mga nakakatuwa at makabuluhang kwento ang mga dating magkakasama sa lokal na pamahalaan. Nakaisa yung Mayor Benjamin Avalos, dating Quezon City Mayor Sonny Belmonte, dating Muntinlupa Mayor Jaime Fresnedi, dating Marikina Mayor Marites Fernando, at dating Malabon Mayor Canuto Oreta. Pinahagi rin ni dating DILG Secretary Benhur Avalos ang mga larawan ng pagtitipon at sinabing good colleagues, good food, and great memories. Isang patunay na kahit tapos ng kanilang panunungkulan, bilang mga alkalde, nananatili pa rin ang pagkakaibigan at magagandang alaala na nabuo sa kanilang panahon sa serbisyo publiko. Happy weekend sa ating lahat! Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako po si Wevs Kujama. Hanggang Lunes, dito sa Litcon 90.

Grabe, thank you Gigi. Grabe, napakaganda. Iba talaga. Kapag kantang punong-puno ng love and sincerity ang dinadaanan ng boses at puso ni Gigi Dalana. Nako Gigi, marami na naman ang biglang naging senti ngayong gabi. Kasi maraming mga damdamin ang muling na namang nagising. Para sa'yo, ano ba yung pakiramdam kapag nakikita mo yung mga tao na naging emotional? Pag napapanood ka mag-perform, what does it give you back? Parang paano yung balik sa'yo no? Na parang pag nakikita mo yung mga tao na, di ba, high na high whenever high they see.

0: Sabi, ang lalalim ng ano. Ang lalalim na nitong mga to. Isipin mo, di ba? Grabe. Grabe yun. Ito naman. Ano yung pinaka-meaningful song na pwede mong kantahin to someone?
1: I want to sing this to all of the people who's been with me through my ups and downs. And of course, sa mga taong kailangan ng like guidance or love. Just intro the song. Whatever you're going through right now, you're good. This is for everybody and of course sa mga taong sumuporta sa akin. Hanggang ngayon, nandiyan pa din. Comes

0: Spotify and YouTube na rin yan. And I also have released an original song, Ulap.
1: Uy, ano naman yung kwento ng Ulap?
0: Ben. Oh, it was composed by Ben and Ben.
1: Mm.
0: Yes, grabe. For me.
1: Talaga?
0: Yes po. Well, it's not for me. Na-compose na nila tong song na to. And if ever you got the chance to interview them,
1: mm-hmm.
0: you can ask kung ano yung story ng Ulap. Because it's not, hindi ako dapat yung magsabi nun. It's,
1: dapat sila,
0: it's really personal kasi. So, the composer dapat.
1: Tama.
0: And since sila yung nag-compose sa akin, pwede po ba akong umano? Sa lahat po ng composer dyan, alam nyo naman si Whitney, di ba? Hindi naman siya yung nag-compose ng lahat ng song niya. So, alam nyo yan. Gusto ko magkaroon ng original din talaga na compose ng mga composition dyan.
1: Oh, alam mo, Gigi, wag ka na lumayo. Alam mo ba yung nag-compose ng kantang Ako'y Sa'yo ay kay akin lamang? Ako'y sa'yo.
0: Halika'y akin. I love that song! I'm always singing That's a Fiesta!
1: Ayan, oh. Si John Bunda ang nag-compose ng kantang yan.
0: Oh!
1: O, diba? Grabe, diba? OG!
0: Give me some of that. Songs. Yeah. Come on. Let's do it. Come to my studio.
1: John, i-compose mo ba si, si Gigi ng kanta?
2: Uunahin ko na yung kinikwento niya kaninang boyfriend. Meron na agad.
1: Oh, ito mo!
2: Team song ng boyfriend sa kanya.
1: Yung o bakit ba na paulit-ulit kayo?
2: Nangihina.
0: I'm always singing your song.
1: O, kita mo dyan.
0: Tapos hayawan sila talaga ng hiyawan. Like, lalo na sa chorus part.

pinagdadaanan at sa lahat ng patuloy na lumalaban. This song is for you. Hanggang sa susunod na linggo, tuloy-tuloy lang ang ating kwentuhan at kantaan dito lang sa Sessions with Brian Yamsuan. Mm-hmm.

0: Salamat po sa lahat ng nakinig. Sumama sa atin ngayong Biyernes ng gabi. Another chill night, another moment of grabe. Yung mga kwentong ibinigay sa atin ni Gigi talagang sobra. Alam mo, Gigi Arcay pala to. Si Gigi Delana, grabe yung binigay sa atin. Pero minsan, papakwento rin tayo kay Gigi. Baka may pinagdadaanan din si Gigi Arcay.
1: Gigi Bay.
0: Kaya alam nyo, talagang yung mga kwento, yung honesty and yung truth na nakita natin from her is something else. And we need to look back. And sabi nga niya, di ba? Thank you. Yung pagising natin every day is a blessing. So always be reminded that whenever God is with us, whenever you put our trust in the Lord, talagang maraming miracles na pwede mangyari sa buhay. Lahat ng pwede mong gawin, lahat ng pwede mong i-claim, mangyayari basta kasama mo siya sa lahat. So happy Friday, everyone! Hope you're not unwell, but you are well taken care of. Especially pag nanonood kayo ng Sessions with Brian Subhan.

0: rest assured, again, I saw the statement made by the CIDG through the NCR chief ng CIDG. The PNP stands ready to execute any lawful order from the court.
1: Arrest warrant laban kay Senador Rodante Marcoleta, ilalabas na kaya ng Sandigan Bayan. Ito'y matapos siyang kasuhan ng pandarambong ng Office of the Ombudsman.
2: Ilang araw yan bago magsimula ang impeachment trial ni VP Sara. Si Marcoleta ba ang sunod na malalagas kasunod ni Senators Bato at Jinggoy Estrada? Magandang gabi. Ako si Willard Cheng.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Senador Rodante Marcoleta kinasuhan na ng plunder ng ombudsman. PNP handa na raw sa posibleng arrest warrant. Tatlong tulog na lang, VP Sara pinasisipot ng Senate Impeachment Court sa kanyang trial na magsisimula sa Lunes. Exclusive nihilistic violent extremism. Nasa likod daw ng karahasan sa mga eskwelahan ayon sa PNP. Higit 20 menor de edad na may violent tendencies nasa GIP. Oplan double barrel ng Administrasyong Duterte pinalulusaw ng mga biktima sa Korte Suprema. Apat na kasunduan nilagdaan sa pagitan ng Pilipinas at Canada. BBBM at Prime Minister Mark Carney may pa-chicken joy diplomacy. Isa pang exclusive, billionaire couple Dennis at Grace Uy umatras sa pamumuhunan sa Sky Cable. At wedding celebrations ni na Taylor Swift at Travis Kelce nagsimula na sa Madison Square Garden.

0: Tinuluyan na nga ng ombudsman, kinasuhan na ng pandarambong si Senador Dante Marcoleta sa Sandigan Bayan kaugnay ng pagtanggap at hindi niya pagdeklara sa 75 million peso campaign donation noong 2025. Unang iniulat ang issue dito sa Bilyonaryo News Channel. At narito ang agenda report ni Joan Manalo na gulat ang live mula sa Sandigan Bayan sa Quezon City. John, may inaasahan ba tayong arrest warrant na kasunod ng filing of charges?
1: Corina, hanggang sa mga oras na ito ay wala pa rin inilalabas na warrant of arrest ang Sandigan Bayan para ito sa non-bailable na kasong plunder at maging sa paglabag sa Presidential Decree 46. Ito yung mga hinaharap na kaso ngayon ni Senator Rodante Marcoleta dito sa Sandigan Bayan matapos nga itong tuluyan ng naihain na noon ng Office of the Ombudsman kaninang umaga. Nairaffle na rin ang mga naturang kaso sa iba't ibang dibisyon dito sa Anti-Graft Court.
2: Nanindigan ng Office of the Ombudsman na may sapat na ebidensya para kasuhan ng plunder si Senator Rodante Marcoleta dahil sa hindi nito pagdedeklara sa kanyang salen at sose ng 75 million peso na campaign donation na natanggap niya mula sa kapwa respondents na sina dating Quezon City Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotle Viray at Joseph Espiritu. Sa isang pahayag mula sa Office of the Ombudsman, sinabi nito na kabilang sa kanilang mga ebidensya ang tatlong cash donation na natanggap ni Marcoleta, kaya walang rason ang anti-graft body na ipagsawalang bahala ito. Ayon sa mga dokumento ng Ombudsman, 30 million pesos ang natanggap ni Marcoleta mula kay Defensor noong January 6, 2025, 25 million pesos ang natanggap ng Senador mula kay Espiritu noong January 8, 2025, at 20 million pesos naman ang nakuha niya mula kay Viray noong January 9, 2025. Dagdag ng Ombudsman, galing na rin mismo sa bibig ng Senador ang ebidensya dahil sa pag-amin nito na tumanggap nga siya ng campaign donations. Bagay na maaaring ma-stipulate sa korte sa oras na gumugulong na ang paglilitis. Nabanggit din ng Ombudsman ang naging pahayag ni Marcoleta na utang na loob lang daw nito sa kanyang campaign donors ang 75 million pesos na donasyon.
3: Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin.
4: Ano po yun?
3: Eh sana huwag muna kaming i-disclose ang identity. Ngayon kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alin niya, binigay ko nga sa'yo contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity. Kaya sinabi ko, zero in contribution.
2: Bagamat kinikilala ng Ombudsman ang kahalagahan ng utang na loob sa kulturang Pilipino, wala raw itong lugar sa isang public office. At oras na gamitin ang utang na loob bilang paliwanag sa hindi na ideklarang 75 million pesos, hindi na raw ito simpleng utang na loob. Ito na rin mismo ang naging dahilan kung bakit may batas para pigilan ang pandarambong at panunuhol. Naglabas na noong May 26 ang Sandigan Bayan 7th Division ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban kina Marcoleta, Defensor, Espiritu at Viray na nagbabawal sa apat na lumabas ng bansa. Flight risk kasi ang mga respondent ayon sa Ombudsman. Kaya mahalaga raw na sila'y manatili sa Pilipinas para masiguro ang kanilang presensya sa gagawing court proceedings.
1: Corina, Sandigan Bayan 3rd Division ang hahawak sa kasong plunder ni Marcoleta at maging ng correspondents nito habang na-distribute nga no, sa iba't ibang division. Itong kaso naman tungkol sa paglabag sa Presidential Decree 46. 6th Division ang lilitis kina Defensor at Marcoleta. 4th Division naman ang hahawak sa kaso ni Espiritu at 1st Division ang bahala sa kaso ni Viray. At yan na muna ang pinakahuling balita mula rito sa Sandigan Bayan sa Quezon City. Balik sa iyo, Corina.
0: Ano ang chance, John, na ang arrest warrant ay lalabas ngayong araw, ngayong gabi, o kaya ay basta't bago po ang pagsisimula ng paglilitis sa Senado sa Monday?
1: Corina, mula kaninang umaga ay nakabantay nga tayo dito simula nung inanunsyo na na-file na itong kaso para kay na Marcoleta at sa kanyang correspondents. Ano? At sa pinakahuling update natin mula sa Sandigan Bayan, kani-kanina lang mga pasado alas 5 ng hapon, ay wala pa rin daw na nailalabas na arrest warrant. Pero nananatili tayo ngayon dito dahil ang pinakahuling balita rin natin kanina ay narito pa yung Associate Justice ng Sandigan Bayan Bayan 3rd Division na si Associate Justice Carl Miranda. So patuloy tayong magbabantay. Ano? Pero sa proseso kasi ng sandigan, Corina, no, just to explain things para mas malinaw din, inire-review pa kasi nila itong mga criminal information na isinusumite ng ombudsman. So it will really take time din, ano, for the Sandigan Bayan to check the documents that were submitted here sa Sandigan Bayan ng Office of the Ombudsman para masiguro lang talaga na may sapat na basihan din itong mga kaso, Corina.
0: At hindi nga daw pwede rin mag-issue ng arrest warrant kapag weekend. Yun ang tinanong naman natin kaninang umaga. Okay, maraming salamat. John Manalo, nag-uulat live mula sa Sandigan Bayan sa Quezon City.
4: Handa raw ang PNP sakaling ipag-utos ng korte ang pag-aresto kay Senador Dante Marcoleta na nahaharap ngayon sa non-bailable plunder case. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Reyco, susundin nila ang mga itinakdang protokol. Makikipag-ugnayan din daw ang PNP sa Senate leadership kung kakailanganing gawin ang pagdampot kay Marcoleta sa loob mismo ng Senado.
5: Rest assured, again, I saw the statement made by the CIDG through the NCR chief ng CIDG. The PNP stands ready to execute any lawful order from the court.
0: Patuloy ang mainit na debate sa plunder case laban kay Senator Rodante Marcoleta. May batayan daw ang kaso para sa isang election law professor, pero ito'y mariin na kinontra ng kampo naman ng senador.
6: Magkasalungat ang legal interpretation ni Attorney Ferdinand Topacio at Election Law Professor Attorney Pio Garay Blas sa kung may batayan nga ba ang kasong plunder laban kay Senator Marcoleta. Ayon kay Attorney Topacio, ang pagtanggap ng campaign donations ay pinapayagan ng batas at hindi ito automatikong may tuturing na graft, corruption o plunder.
0: Meron daw pong jurisprudence cited by some of the legal experts na basehan daw po for considering a campaign donation of that amount to be a case for plunder.
7: Ang jurisprudence po ang nagsasabi na kapag plunder, ang predicate crime niyan ay yung graft. Yung ibinigay po sa inyo ay dapat yon ay based on illegal acts, graft and corruption. Kapag ikaw ay binigyan ng kontribusyon at ikaw ay isang public official, it has to be by reason of your office. Ito po, para gastusin sa kampanya eh. Kasi kung lahat po ng politiko na tatanggap ng pera na siya incumbent, either running for election or another position, ay kakasuhan ng plunder, eh lahat po mapaplunder.
6: Pero hindi ito sinasang-ayunan ng election law professor na si Attorney Pio Garay Blas. Sa programang memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi niyang hindi lang ang pagtanggap ng pera ang issue. Hindi rin kasi naideklara ang donasyon na ito sa SALN ni Marcoleta, maging sa kanyang Statement of Contribution and Expenditures o SOCE.
0: Ang depensa nila, binigay sa akin yan. Hindi pa naman ako nahahalal noon. So, para yan sa kampanya. So, hindi naman siya public funds pa, private na eh. So, how and why does it constitute plunder?
8: The money was given on the condition that it will be used for his campaign as a senator. Okay. So, doon sa puntong yon, dahil nung binigay yung perang yon, wala pang campaign period. No, walang election offense pa. Okay. Mm. Nung dumating ang campaign period, hindi nag-comply si Senator Marcoleta doon sa obligation niya. Yung initially na pera na legitimate became illegitimate when there was failure on the part of Senator Marcoleta to use it for its proper purpose. Therefore, nag-ama siya ng ill-gotten wealth.
6: Dagdag ni Attorney Garay Blas, posible ring managot ang mga campaign donor na sina former Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotle Viray and Joseph Espiritu.
0: Okay. So maa-aresto rin po ba o pwedeng ihabla rin si Mike Defensor and et al?
8: He can be charged as a principal by indispensable cooperation in the crime of plunder. he can be charged for corruption of public officials as well.
0: Naging malaking bahagi ng imbestigasyon ang mismong pahayag ni Senator Marcoleta sa media. Pero nilinaw naman niyang hindi sapat ang isang pag-amin lamang. Kailangan pa rin daw na ito'y masuportahan ng ebidensya.
4: Generally peaceful ang naging three-day rally ng Iglesia ni Cristo ayon sa PNP. Huwebes ng gabi natapos ang protesta kung saan nagtipon ang libu-libong miyembro ng religious group sa EDSA White Plains sa Quezon City at Liwasang Bonifacio sa Maynila.
5: It's generally peaceful, although it was marred by some minor incident during the first day. We can see clearly on the second and third day it was very much peaceful and orderly. So we would like to acknowledge the organizers and the participants for their cooperation and their discipline.
4: Inilunsad ng INC ang protesta bilang pagtutol sa plunder case ni Senador Rodante Marcoleta.
0: Imposible raw na walang nagtimbre sa PNP na magrarally ang INC sa EDSA. Isa nga ba itong failure of intelligence sa panig ng mga otoridad? Narito ang agenda report ni Joash Malimban.
9: Sang-ayon ng political commentator na si Attorney Jess Falsis kay former Senate President Frank Drilon na nagkaroon ng failure of intelligence sa naganap na pop-up rally ng Iglesia ni Cristo madaling araw ng June 30. Ayon kay Falsis, Lunes pa lang, kumakalat na ang usap-usapan sa text at social media chat rooms na magkakaroon ng kilos protesta. Matapos i-anunsyo ni Ombudsman Boying Remulla na sasampahan na ng kasong plunder sa Senador Rodante Marcoleta. Una nang sinabi ni Falsis noong June 30 sa On Point ng Billionaire News Channel na mas ikinagulat niya pa na walang mobilized forces ang gobyerno nang magsimula ang rally kaysa sa pagkakaroon mismo ng rally ng INC.
10: I think the government was surprised, but online there was already chatter over the weekend about a quote-unquote surprise rally. Ano na, madami na mga nag-leak na mayroon daw ganung plano, etc. So I was surprised na walang mobilization ng government, especially given the recent white ribbon nung Sunday. So they should have monitored this week na baka meron din, no? And online chatter should have reached them kasi everything is on social media nowadays anyway.
9: Ayon sa multiple informants ng BNC, mula sa hanay ng matataas na opisyal ng PNP, membro ng Iglesia ni Cristo ang lahat ng police directors na may jurisdiction sa EDSA White Plains. Bukod kay NCRPO Chief Anthony Aberin, INC member din daw sina Quezon City Police District Director Brigadier General Randy Glenn Silvio at si Eastern Police District Director Brigadier General Melesio Madato Buslig Jr. EPD ang police force na may jurisdiction sa southbound na bahagi ng EDSA White Plains. Ani Falsis, imposibleng hindi alam ng mga polis na magkakaroon ng surprise rally lalo na't sila mismo ay miyembro ng INC at mayroon anya silang mga kaibigan at kamag-anak na posibleng nakatanggap ng mensahe patungkol dito. Para naman sa labor leader na si Calio de Guzman, hindi ito lapse ng PNP at malaki anya ang posibilidad na isang surprise rally talaga ang naganap. Kung pagbabasehan daw kasi ang kasaysayan ng INC, may kakayahan anya ito na magpakilos ng libu-libo nitong miyembro sa isang iglap.
11: Dahil coherent yung organization nila eh. Talagang yung disiplina, may ganun silang kapasidad talaga. Kaya lang, bakit naman pati yung publiko isinurpresa at nagkaroon ng masamang epekto sa ating mga manggagawa?
9: Question din ni Guzman ang anyay special treatment ng City Government of Manila matapos lumipat ang INC sa Liwasang Bonifacio. Sinalubong kasi ang mga realista ng pakain mula sa LGU sa pangungunan ni Mayor Isko Moreno.
11: Walang ganyang pag-antay o mainit na pagtanggap na ginagawa si Yorme kahit na napaka-makatarungan ang hinihingi ng mga manggagawa para sa tagpagtaas ng sahod, laban sa kontraktualisasyon, sa kalikasan, mataas na presyo ng gasolina at kuryente. Walang ganyang pagtanggap. Ang pinapadala niya ay hindi pagkain, batuta kasama yung pulis.
9: Sinubukan naming humingi ng komento sa PNP at DILG, pati na rin ng Manila LGU kaugnay ng mga nabanggit na issue. Pero wala pa silang tugon sa ngayon. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.
4: Tanggal agad sa pwesto ang isang pulis na nanita umano ng motorcycle rider sa Iglesia Rally. Pero hiling ng PNP, huwag munang manghusga. Narito ang agenda report ni Francis Folbe.
12: Naglalabanan. Viral ang video na ito ng umano'y pananakot ng ilang rallyista sa EDSA nitong Lunes. Kita na kinausap ng pulis ang rider.
13: Gusto mo mamatay?
14: Gusto ko yung pulis na yon, isa lang siya sa retraining. At pagalitan siya. Kasi mali yun eh. Yung tao, overwhelmed na siya ng mga rallyista. And then

0: sinisigawan siya, kinuha yung susi niya at yung isa pa doon binantayan siyang papatayin. Tapos ngayon siya pa yung paggagalitan ng pulis.
1: Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Colonel Allen Rayco, sibak na sa pwesto ang pulis. Pero kailangan din daw munang malaman ang buong storya dahil hindi pwedeng makapagdesisyon base lamang sa maikling bahagi ng video na in-upload sa social media.
2: Sa pangunang tingin na katitin niya namang pinapagalita, di po ba? Something na, what we can see is this line ko pacify. Ano niyo po first? Hold. Sa ganitong yung tense situation, de-escalate, not to escalate. To bring down the tension, to bring down yung emotion. So, most probably, as ginamit na dito, kasi pag nakisabay pa sa dito, lahat na daw kung paanarin lang kung makagulo.
1: Kukunin rin daw nila ang panig ng iba pang mga sangkot.
2: The video was started na yung medyo matatakot na yung radar at a threat was issued, but we would also like to get the side of the participants now, why they feel that. So if everything will be taken consideration, will be reviewed, and piece of police school about up, hindi natin sinasabi na tamang ginawa niya, maybe may pag-uulang, but it will come out after the investigation.
1: Mamamalagi muna ang police sa Office of the District Personnel and Records Management Division, District Personnel Holding and Accounting Section, habang gumugulong ang investigasyon. Para sa Agenda, Francis Polbe, Bellonario News Channel.
3: Lansyado na ang plenaryo, maging ang prosekusyon at depensa para sa impeachment trial ni VP Sara. Sa gitna ng tambak na reklamo, pinasisipot ng Senate Impeachment Court ang pangalawang pangulo. Narito ang agenda report ni Hannah T.
4: Sa kauna-unahang pagkakataon, lilitisin ng Senate Impeachment Court ang pangalawang pangulo ng bansa simula July 6. Si Vice President Sara Duterte ang unang opisyal sa Pilipinas na dalawang beses in-impeach ng House of Representatives. Una ay noong February 5, 2025, na kalaunay dineklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang Articles of Impeachment dahil hindi raw ito dumaan sa tamang proseso. Ang ikalawa naman ay noong May 11. Umusad ito this time pa Senado na nakatoka sa paglilitis. Dumaan na rin ito sa pre-trial stage. Kabilang dyan ang paglalatag at pagmamarka ng mga ebidensya ng defense team at House Prosecution Panel. Apat ang paratang o Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Article 1 ang umano'y misuse of confidential funds. Ikalawa ang questionableng yaman ng bise, mga aligasyon sa kanyang sell-in at business interests. Sa Article 3 naman nakasaad ang umano'y panunuhol sa DepEd nung siya pa ang namumuno rito. Ang huli ang umano'y assassination plot niya laban sa first couple at kay former Speaker Martin Romualdez. Mauunang isa lang ang Article 4. Susundan niya ng Articles 1, 3 at 2. Bago magsona sa July 27, Lunes, Martes at Miyerkules ang trial na sisimulan pasado alas 2 ng hapon. Pagkatapos ng SONA, nakaset na ito ng alas 3 ng hapon tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes hanggang sa matapos ang paglilitis. Aasahan ang opening statement ng defense at prosecution pagdating sa July 6. Bukas ito sa publiko na may limited number of seats sa plenaryo. Posible ring maglitawan ang mga tetestigo sa trial. Pagdating sa presiding officer, nakatakda si Senate President Win Gatchalian mag-preside. Pero pwede rin buksan ang botohan sa kung sino ang maaaring pumalit sa kanya. Inamyendahan kasi ng Senado ang Senate rule kaugnay nito, na originally ay nagsasabing ang SP ang otomatikong presiding officer unless idaan sa majority vote. Dahil trabaho ng Senado to try and decide on the impeachment case, kailangan idaan sa botohan ng mga senador kung dapat bang alisin sa pwesto si VP Sara o hindi. 16 votes out of 24 senators ang kailangan para sa conviction. Yan ang nakasaad sa saligang batas.
5: Tatanungin niyo ako bakit ako bumapasok?
4: Pero pilay ang Senado ngayon pagdating sa numero. Nagtatago pa rin kasi si Sergio Bato de la Rosa na wanted ng ICC.
6: I will not yield to threats. I will not be intimidated.
4: Nakakulong naman si Senator Jinggoy Estrada kaugnay sa kasong plunder dahil sa flood control scandal. Suspendido rin siya bilang senador ng 3 buwan.
7: Nakahanda po akong magpakulong.

0: Pangulong. Kung kinakailangan, maaresto po ako.
1: May hiwalay na rin plunder case laban kay Senator Dante Marculeta dahil sa pagtanggap niya ng 75 million peso campaign donations para sa 2025 polls. Dati nang iminungkahi ni Senator Ping Lacson na sakaling may detained senator, pwede pa rin niyang gampanan ang tungkulin sa impeachment trial sa pamamagitan ng paghiling sa korte na makasipot ito sa proceedings. Pero wala pang aksyon sa ngayon ang Senado kung dapat bang ibaba ang threshold pagdating sa bilang ng boto. Sa panig ng House Prosecution Team, maaari raw nilang hilingin ito sa impeachment court at the appropriate time. Sabi ng adviser nilang si dating Representative Robert Ace Barbers, kailangan daw isettle ito ng impeachment court at maaari itong iakyat sa Korte Suprema para maresolusyonan. Dati nang may 1949 Supreme Court ruling na nagsasabing ang Senate majority ay nakabase sa mga miyembrong maaari pang mapilit na dumalo sa sesyon. Ngayong all systems go na pagdating sa impeachment trial ng bise, pinasisipot siya ng Senate Impeachment Court sa paglilitis. Sa tagal ng tinahak ng VP Sara Saga, paglilitis na nga kaya ang susunod nitong kabanata? Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
2: Tulad ng Senate Impeachment Court, attendance ni VP Sara sa trial din ang hiling ng House Prosecution Team. Yan ang Agenda Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
3: Hindi man miyembro ng House Prosecution Team, tututok pa rin daw sa impeachment ni VP Sara ang ilang mambabatas. Dapat daw ay magpakita ang bise at huwag magtago sa likod ng mga abogado.
4: Ang hinihintay ng taong bayan, hindi yung 16 niyang mga abogado. Ang hinihintay ng taong bayan, humarap si Sara Duterte sa kanila. Harapin mo yung kaso mo, ikaw mismo ang humarap bago magsabi ng kung ano-ano. At saka itong bloodbath na ito, narating rin natin ito, lumang tugtugi na.
3: Ang prosekusyon, handang-handa na raw para sa Lunes. Wala na raw atrasan, tuloy na ang paglilitis. Ayon sa isa sa mga spokesperson ng House Prosecution Panel na si Attorney Benjamin Tolosa Jr., hindi na sila sasagot sa pre-trial order ng Senado. Sa kanyang mensahe sa Bilyonaryo News Channel, ito raw ay para maiwasan ang anumang delay sa pagsisimula ng trial. Wala rin naman daw nakitang problema ang prosecution sa inilabas na pre-trial order. Full force sa 26 na miyembro ng House Prosecution Team sa impeachment trial ni VP Sara. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
5: Handa na ang security plan ng PNP para sa pagsisimula ng impeachment trial ni VP Sara sa Lunes, July 6. 6,000 pulis ang ide-deploy sa paligid ng Senado. At bagamat walang namomonitor na security threat, mananatili sa heightened alert ang PNP habang patuloy ang intelligence monitoring.
6: We will do what is appropriate, and we would like to reassure the public that the PNP will be doing everything it can so that this process, the impeachment trial, will be held in an environment that is safe, peaceful, and orderly.
5: Posible rin daw itaas ang full alert status sa buong Metro Manila sa Lunes ayon sa NCR Police Office. Testimonya ng 8 maleta boys gagamitin daw ng ombudsman laban kay former House Speaker Martin Romualdez. At Senador Dante Marculeta, no show sa All Senators Caucus ngayong araw. Susunod yan sa Agenda.

0: Wherever there is opportunity, there are Filipinos.
1: There are many Filipino first stories here throughout North America. Tinitingala na ngayon ang Bilyonaryo News Channel bilang tulay between the Filipino stories in the Philippines to the Filipino stories here in North America.
0: And wherever there are Filipinos, Bilyonaryo News Channel follows to deliver stories that they need to know and to serve the ones who also serve at the expense of leaving home. Thank you for the warm welcome, North America. This is BNC, your Bilyonaryo News Channel.
1: Traffic check muna tayo ngayong Biyernes sa Marcos Highway, SM Marikina. Moderate ang daloy ng mga sasakyan sa eastbound lane. Mabilis naman ang westbound lane. Matapos kasuhan si Senador Rodante Marcoleta dahil sa 75 million peso campaign donations, target naman daw ng ombudsman na sampahan din ng plunder si former House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa flood control scandal. Sasandalan daw ng reklamo ang testimonya ng walo sa tinaguriang Maleta Boys. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo.
2: Bukod sa planong gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, gagamitin din ang Office of the Ombudsman ng individual affidavits ng 8 sa 18 Maleta Boys sa kasong inihahanda laban kay dating House Speaker Martin Romualdez dahil sa umano'y pagiging master plunderer nito sa kickback scheme ng flood control projects.
3: Well, you know, the investigators seem to find those narration of facts as it relates to the money being delivered to the former speaker and to Zalbi, categorical and consistent as to those facts. But as for the rest, hindi pa namin muna, we will not focus on that. The investigators have been able to study siguro the body language, the demeanor of the affiance, and they are of the opinion that we can use it.
2: Dagdag ni Clavano, ang affidavits lang ng 8 Maleta Boys ang gagamitin ng ombudsman dahil wala niyang personal na kaalaman sa aktual na delivery ng pera ang iba pa nilang kasama. Pero tila natatagalan niya ang pag-usad ng kaso dahil hindi pa pinipirmahan ni Attorney Levy Baligod ang affidavits ng kanyang mga kliyente ayon kay Clavano.
3: June 20 pa sana napirmahan kasi that was the time na nandito sila and nakumpleto na yung 8. Pero hanggang ngayon, hindi pa napipirmahan. So, matagal na yun. I really believe na kayang-kaya ng mga abogado tapusin yun.
2: Sabi ni Clavano, mismong si Baligod din ang humingi ng palugit para pirmahan ang mga affidavit. Hindi niya pa raw kasi nababasa ang nilalaman ng affidavits ng 8 Maleta Boys.
3: It's a mere scrap of paper as of right now kasi hindi siya pirmado and it's not under oath. No? But they seem to be cooperative, willing to sign already yung mga affiance ha mismo. Pero syempre, we also want that the lawyer review yung kanilang mga statement.
2: Sa susunod na Webes, inaasahang pipirmahan ni Baligod ang individual affidavits ng 8 Maleta Boys na humarap sa ombudsman, alinsunod sa extension na siya mismo ang humingi sa ombudsman. Para sa agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
4: No-show si Senador Dante Marcoleta sa All Senators Caucus ngayong araw. Pero di naman daw napag-usapan sa pagpupulong ang kanyang plunder case. Narito ang agenda report ni Hannity.
5: Wala si Senator Dante Marcoleta sa All Senators Caucus ngayong araw. Tanging sina Senators Robin Padilla at Loren Legarda lang ang sumipot mula sa Senate Minority. Hindi nagkomento ang mga senador pagdating sa kasong plunder na isinampa laban kay Marcoleta.
6: I don't want to make any comments right now. I'm sorry.
5: Pinag-usapan lang daw nila ang last leg of preparations para sa impeachment trial ni VP Sara.
6: Basta ang pinag-usapan lang namin is all about impeachment. Binigyan namin ang binigyan kami ng mga documents para to follow yung sequencing. That's it.
5: Una nang nanawagan si Tulfo na sana'y makarating ang minorya sa pagpupulong para hindi raw sila iba-iba ng posisyon.
6: Pasok na ako kayo para pag-usapan natin itong impeachment at Monday. Para same page tayo. So, anong gagawin natin sa mamaya, dumating mo kayo. Tayo, kailangan kaisa ko tayo.
5: May mga minungkahi raw si Legarda sa meeting ayon kay Padilla, pero hindi pa ito idinetalye sa ngayon. Para sa public viewing ng trial, required ang mga gustong pumasok ng Senado na mag-

0: open the baby.
1: Who's in what?
0: And then, ito, magre-register yun.
2: 61 seats ang bukas sa publiko at naka-first come first serve basis ito sa portal ng Senate website. Ang approved registrants, i-issuehan ng QR code na bibigyan ng entry pass pa session hall. Alas 2 ng hapon, inaasahang magsisimula ang trial ng bise sa Lunes, July 6. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
3: Matapos ang serye ng school violence sa iba't ibang bahagi ng bansa, bomb threat naman ang bumulabog sa isang eskwelahan sa Eastern Samar. Ang detalye sa Agenda Report ni Miriam De Sacada.
4: Nabalot ng kaba ang mga magulang ng estudyante ng Eastern Samar Comprehensive National High School ngayong Biyernes. Isang bomb threat kasi ang kumalat mula sa post ng tatlong estudyante sa social media. Kaya ang mga magulang hindi na muna pinapasok ang mga anak. Agad ring sinuspende ang klase ng mga school officials. Nilockdown na ang paaralan habang sinusuring mabuti ng Burungan, CTPNP at EOD K9 unit ng Eastern Samar Police Provincial Office. Nagtayo rin ng perimeter security ang mga pulis at naka-standby ang rescue at medical teams sakaling may mangyari. Matapos ang ilang oras na inspeksyon, negatibo ang resulta. Inideklara ng ligtas ang paaralan pero mananatiling suspendedo ang klase para bigyan daan ang mas malalim na imbestigasyon ng PNP. Sa Lunes, magpapatuloy ang klase.
5: As your provincial director, hani kami na nag-courtesy call na natin mga principal na natin mga public schools para ma-assistihan natin kung ano may concerns pag-abot itong aton yan ang balik eskwela, especially ito natin mga estudyante.
4: Makikipagtulungan ang pamunuan ng eskwelahan sa investigasyon at magsasagawa rin ng mental health at values formation session sa pagbabalik ng mga estudyante sa Lunes. Sa ngayon, tinutugis na ng PNP Anti-Cybercrime Unit ang mga estudyanteng nasa likod ng pagbabanta. Para sa Agenda, Miriam De Sacada, Bilyonaryo News Channel, Eastern Samar.
6: Sa usapin ng pagdisiplina sa mga kabataan, malinaw ang papel ng mga magulang. Pero sa oras na masangkot sila sa krimen, dapat nga ba silang protektahan ng batas kung mga patakaran at gobyerno mismo ang may pagkukulang?
7: Eye-opener din para sa Cybercrime Investigation and Coordinating Council ang Tacloban School Shooting. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, inamin ni CICC Executive Director Aboy Paraiso na wala sa radar nila ang Gorbox. Maimpluwensya umano ang bayolenteng mobile game sa dalawang suspect para gawin ang krimen.
8: Ang natutunan namin dito sa Willard, no, hindi kami pwede mag-rely doon sa popularity ng game. For example, itong Gorbox, it's not a very popular game.
7: Bukod sa Gorbox, ginum din umano ng foreign terrorist network na 764 ang mga suspect na menor de edad.
8: They can be held as co-principals sa murder, aggravated by the fact of it was done through ICT means.
7: May leads na raw ang CICC kung sino ang adult groomer na may pangalang si Dick Riazanov sa Facebook. Ang problema, outdated na ang cybercrime laws ng bansa ayon mismo kay Paraiso. Ang pagkuha pa lang daw ng impormasyon mula sa Meta ay mahabang proseso na.
8: Pag nag-issue tayo ng cyber warrant kay Meta, wala silang officer. And you know, no matter how good our relationship with Meta here in the Philippines are, papadala pa yan sa Singapore, papadala pa yan sa US, which takes time. Halimbawa, mag-a-apply ka pa para naman ho habulin yung taong yon for purposes of leads. Medyo matagal, nakatakas na siguro yung tao.
7: Kaya para kay Paraiso, dapat lahat ng tech companies ay mayroon ng opisina sa Pilipinas para may jurisdiction na ang bansa sa kanila.
8: Mas more importantly, I think we should update our MLATs na yung mutual legal assistance treaties with other countries to include these crimes that happen on our cyberspace. Ang cybercrime borderless eh, pero yung mga batas natin territorial pa rin.
7: Ayon din sa CICC Executive Director, hindi epektibong permanent solution ang pagbaban sa mobile games dahil gagawa pa rin ang paraan ng mga manlalaro para ma-access ang mga ito. Para kay Paraiso, regulation is the key.

0: Usap-usapan pa rin ang pagbaba ng age of criminal liability sa harap ng mga kaso ng karahasan sa mga eskwelahan. Pero ayon sa mga otoridad, may bagong banta na mas kailangang tutukan. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Ched Gatchalian.
1: New online threat. Ganyan ang tawag ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Nihilistic Violent Extremism o NVE. Ito raw ang nasa likod ng ilang serye ng karahasan sa mga eskwelahan. Ayon kay PNP ACG Director Police Major General Wilson Asueta, target daw ng NVE ang mga batang gamer na may pinagdaraanan o nasa isolation. Ang umano'y grooming, nangyayari sa online gaming at messaging apps.
2: After ng gaming nyo, you will be invited for a chat platform. Lipat kayo, doon kayo magkaroon ng communications. Yung groomer will provide you materials. But itong groomer, they will keep you providing materials, entice you to do something sometimes violent or you will be forced to do a task.
1: Sabi ni Asueta, ngayong taon lang nagsimulang maitala sa Pilipinas ang mga kaso ng NVE. Nasa 21 na minor de edad na ang kanilang nasagip sa pamamagitan ng pagpigil sa kanilang makakuha ng armas at maisagawang kanilang planong pag-atake.
2: Kung hindi natin yun na-rescue, might result to also to violence. Yung na-rescue namin successfully na talagang sunod-sunod in a 4A.
1: Ilang mga gamit na nakuha raw ng PNP ACG sa mga biktima. Sa mga unang rescue operation ay mga damit na konektado sa NVE concepts at mga armas na gagamitin sana ng mga na-rescue minor de edad. May mga bata rin daw na nakagawa na ng sarili nilang mga plano ng pag-atake. Gaya na kung paano sila kukuha ng baril o iba pang armas, kung sino ang kanilang target at kung saan sila sasalakay. Lahat daw ito, produkto ng tuloy-tuloy na impluensya sa mga biktima. Ilan sa mga binanggit niyang lugar kung saan sila nagkaroon ng rescue operation ay ang Calabarzon at ilang lugar sa Metro Manila. Bagamat titignan pa raw ang final results ng investigation sa Tacloban school shooting, posible rin daw na konektado ito sa NVE.
2: Actually, may mga signs. So makikita mo pag meron sila mga ina-idolize na mga grupo, lalo na well-known na sa na personality na sa website. Meron na silang fascination o idolizing somebody who are already were previously involved in this kind of activity, nihilistic violent extremism, lalo-lalo na pag ina-idolize nila yung mga mass murderer, mga ina-involved na sa school mass shooting in other countries.
1: Panawagan ngayon ni Asueta sa mga magulang, patnubayan ang kanilang mga anak at busugin ang atensyon at pagmamahal dahil ito raw ang pinakamabisang proteksyon laban sa NVE. Ito rin ang mensahe ng National Parents and Teacher Association. Gate National PTA Vice Chairperson Dean Henry Tenedero, malaki ang gampanin ng mga magulang at ng buong komunidad para maproteksyonan ang kabataan. Pabor din si Tenedero na babaan na ang edad for criminal responsibility.
3: Taking scapegoat to create havoc sa my school.
4: Anong edad, sir, tingin niyo ideal?
3: Well, sabi nila mga 12 or 13 or mas babaan lang. Para sa ganun, hindi lang siya deterrent at magkaroon ng awareness na sa edad na to, oops, kung gagawa ko ng kalokohan, medyo-medyo lang.
1: Pero hindi sangayon dito ang isang psychologist.
5: Their brain are still malleable. Their brain are still sensitive, no? So they are more likely to benefit from different forms of rehabilitation rather than imposing punishments under the criminal law.
1: Dagdag pa ng psychologist, mas dapat daw pagtuunan ng pansin ang mga grupo individual na nag-iimpluwensya sa mga bata na gumawa ng karahasan sa gaming communities. Para sa Agenda, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel.

Kinilala ng World Bank ang Pilipinas bilang isa ng upper middle income country. Pero hindi pa rin nagkakaisa ang ilang ekonomista kung ito nga ba ay nagpapakita ng tunay na pag-unlad ng ekonomiya. Ayon sa World Bank, lumagpas na ang gross national income per capita ng Pilipinas sa itinakdang threshold para mapasama sa upper middle income economies. Para kay economist Michael Ricafort, ito ay bunga ng patuloy daw na paglago ng iba't ibang sektor ng ekonomiya, kabilang ang OFW remittances, BPO industry, tourism, and agriculture.

0: Yung ranking ng Pilipinas sa OFW remittances, we're number 4 in the world. More than $40 billion, no? So, tapos pagdating sa BPO revenues, we're number 2 in the world. After India, mag-earn niya ng $42 billion this year after $40 billion last year. Nag-employ yan ng more than 2 million Filipinos. Yung tourism din, nag-record high yung revenues to $13 billion kahit yung foreign tourist arrivals nasa 6 million tourists last year. Leading position yung Pilipinas. Number 1 sa coconut oil, sa bananas, number 1 to number 3 in recent years. Ganun din sa pineapples. Tapos yung mga ano pa, yan, yung iba pang tropical fruits like mangoes. Ngayon yung ube, nagiging ano na rin yan, no? May demand na sa buong mundo. So yun ang mga promising among many other exports, no? So ayun, yun yung going forward. It's really sustaining the growth in the economy.
1: Pero hindi kumbinsido si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa. Sa memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi niya na bagamat hindi niya kinikwestiyon ang naging classification ng World Bank, hindi raw ito pansukat ng pag-unlad ng ekonomiya at ng kalagayan ng mga Pilipino.
2: Itong journey kuning dun sa upper middle income status, it matters eh. Binabanggit halimbawa ni Michael Ricafort, yung pag-unlad ng bansa ayon sa batay sa OFW remittances na galing sa ibang bansa. Kita mo lang sa ibang bansa yan, essentially yung dumadaan sa remittances or even BPOs na cheap labor, hindi yan ang pundasyon ng isang matibay na ekonomiya. So the journey matters kasi kung titignan natin halimbawa yung mga talaga maunlad na bansa, umunlad sila hindi dahil dumaming overseas workers nila, hindi dahil dumaming turista nila, hindi dahil dumaming BPOs nila. Umunlad sila kasi malakas ang kanilang lokal na industriya.
1: Iginiit naman ng Department of Finance na ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income status ay patunay ng mga reformang ipinatutupad ng administrasyon para palakasin ang pundasyon ng ekonomiya. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, layunin ngayon ng gobyerno na ipagpatuloy ang mga reformang ito para mas marami pang Pilipino ang makinabang sa paglago ng ekonomiya.
3: Back to square one ang Sky Cable sa paghahanap ng bagong investor matapos maudlot ang equity deal nito sa Converge Group nina bilyonaryo couple Dennis at Grace Uy. Ayon sa mga dokumentong nakalap ng bilyonaryo.com, di umano natupad ng Sky Cable ang ilang kondisyon ng kanilang kasunduan, kaya umatras ang Converge sa pamumuhunan. Nilinaw naman ang magkabilang panig na magpapatuloy ang kanilang partnership at di maapektuhan ang serbisyo sa mga subscribers. Asahan ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa 4-day trading data, posibleng tumaas ng piso hanggang 3 piso ang kada litro ng diesel. Posible namang bumaba o tumaas ng piso kada litro ang gasolina. Ayon sa mga analysts, bagamat humupa ang presyuhan ng krudo dahil sa peace talks ng US at Iran, limitado pa rin ang supply ng diesel sa global market.
4: Asahan sa marami pang bangko ang zero transfer fees ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sabi ni BSP Governor Eli Remolona Jr., in 2 days, posibleng tapyasan na ang singil sa mga users for fund transfers. Ikinatuwa ni Remolona na binababaan na ng financial institutions ang mga dagdag bayarin tulad nito.
5: Maganda yan eh kasi yung payment system, yung value niyan, yung maraming kasali. Di ba? Kung may telepono ka, isa lang natatawagan mo, hindi maganda yun. Kailangan marami ka natatawagan. Ganon din ang payment system. Yung tawag doon, network externalities. Kung maraming kasama, mas maganda, di ba? So dapat yung entry fee mababa. Kung pwedeng zero, mabuti.
4: Apat na kasunduan nilagdaan nina PBBM at Canadian Prime Minister Mark Carney. At Alex Ayala, umabante pa sa Wimbledon. Susunod yan sa Agenda.

0: McDaniel.
1: Traffic check ulit tayo sa EDSA West Avenue. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Mabagal naman ang northbound lane. Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather. BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
2: Willard, isang malakas na bagyo ang minomonitor ng PAGASA sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang typhoon with international name na Bavi kanina alas 3 ng hapon sa layong 3,190 kilometers silangan ng Eastern Visayas at meron ng taglay na hangin na 150 kilometers per hour malapit sa kanyang mata. Ayon sa PAGASA, posible pa itong lumakas bilang super typhoon ngayong weekend. Mula Linggo hanggang Lunes, daraan ng bagyong Bavi dito po sa may Northern Mariana Islands kabilang ang Guam sa kapapasok ng PAR Martes ng gabi o Miyerkules ng umaga at tatawagin bagyong Inday. Pangsiyam na bagyo for 2026 at pangalawa naman for the month of July. Mula Miyerkules naman hanggang Biyernes, babagtasin ng potensyal na super typhoon ang hilagang bahagi po ng Philippine Sea lalapit ng Northern Luzon saka dadaan ng Taiwan sa Biyernes ng gabi. Ibig sabihin, maliit po ang tsansa na maglandfall or tumama ito sa ating kalupaan. However, gaya na nabanggit po kahapon, pinapalakas po ng mga bagyo tuwing Hulyo ang hanging habagat. Kaya ka-weather, posible po ang malalakas na ulan sa kanlurang parte ng bansa mula Miyerkules hanggang Sabado. Magbabago pa po ang track at lakas ng bagyo, kaya ugaliing makinig sa daily updates ng ahensya. Sa weather forecast ng PAGASA bukas, araw ng Sabado, sa Luzon asahan muli ang maaraw na panahon sa maraming lugar mula umaga hanggang early afternoon. Maliban na lamang sa mga light rain sa umaga sa may Quezon Province, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. At sa mga thunderstorms sa hapon at gabi sa may Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Occidental Mindoro at lalawigan ng Palawan. Pagsapit ng Linggo, marami pa rin ang mananatiling maaraw at mainit sa umaga except sa mga light rains sa may Quezon, Marinduque at Oriental Mindoro. Habang Sunday ng hapon at gabi, posible pa rin po ang localized thunderstorms sa Luzon including Metro Manila, lalo na sa may Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Occidental Mindoro, Palawan at halos buong Bicol Region. Kaya ka-weather, makakatulong pa rin po ang payong sa sandaling uminit o lumakas ang buhos ng ulan. Sa mga kababayan naman natin at mamamasyal sa Visayas at Mindanao, Sabado ng umaga hanggang tanghali may tsansa na po ng mga light rains sa may Central Visayas, Eastern Samar at mga probinsya ng Sultan Kudarat, Sarangani, South Cotabato, Basilan at Tawi-Tawi. Habang sa hapon at gabi, maraming lugar naman ang posibleng magkaroon ng saglit na thunderstorms. Lalo na sa may Central Visayas, Leyte Province, halos buong Soksabjen, Davao Occidental at Davao del Sur. Sa araw ng Linggo, generally fair weather pa rin po at wala pang magiging epekto ang bagyong Bavi sa Visayas at Mindanao. Sa umaga may light rains po sa Aklan and Capiz at pagsapit ng hapon posible pa rin ang isolated thunderstorms lalo na sa may Negros Provinces, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga Region. At yan muna napapanong balita ngayong Biyernes. Ako po yung ka-weather Benison Estareja na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
3: Sa tindi ng heat wave sa Europa, sumiklab ang wildfire sa ilang bahagi ng Spain at ng France. Sa southern France, nasa 2,000 bombero ang dineploy para apulahin ng mga apoy. Nasa 8,700 hectares na raw ang nasunog ayon sa mga otoridad. Isang wildfire din ang nananalanta sa Galicia, Spain. Una nang nagbabala ang mga opisyal ng high risk of wildfires dahil sa tagtuyot.
4: In sports, Pinay tennis star Alex Ayala continues her winning streak sa Wimbledon 2026. Ngayong pasok na siya sa third round, sino kaya ang kanyang next opponent? Narito ang gender report ni Sheila Salaysay.
5: Unti-unti nang binabago ni Alex Ayala ang hierarchy ng women's tennis. Mula sa mapait na pagkatalo kay Maya Joint sa Eastbourne Open noong

0: nakaraang taon. Nakabawi si Alex Ayala sa mas malaking entablado. Matapos mabigo sa opening set, binago ng Pinay ang takbo ng laban tungo sa 3-6, 6-2, 6-love para maging kauna-unahang Pilipinas sa Open Era na umabot sa third round ng Wimbledon. Nagdala siya ng 4 na aces, 5 break point conversions, 95 total points at 9 na sunod-sunod na games. Patunay ng kanyang dominasyon sa kabuuan ng laban.
1: It was a very difficult match and I'm really proud of how I held my ground and was able to shift the momentum, so I'm really happy. It's an amazing thing for me to be able to do that for my country, but I guess it's also very emotional every time I'm able to pass a new step or break new ground, just because it's also personal goals and personal achievements and you know, it's things that I've been working really hard for, it's things that my team has been working really hard for, so I really appreciate that I'm able to share this with the nation, but I think first and foremost, it makes me super proud because of the work that I've put in. Yeah.
0: Ito ang kanyang kauna-unahang third round appearance sa Wimbledon bilang isang professional. Isa rin daw ito sa pinakamahirap niyang laban. Nagpasalamat din si Ayala sa mga Pilipinong sumuporta sa kanya. Hiniling pa niyang kantahan ng crowd ng happy birthday ang kanyang coach matapos ang laban.
2: Maraming salamat mga kababayan, maraming salamat. I also want to thank, you know, Maya's fans or anybody else who watched. I think the atmosphere today was amazing. It was electric, respectful, and all that I could have hoped for.
0: Tapos na ang kampanya ni Ayala sa women's doubles. Matapos silang matalo ng kanyang Czech partner na si Nicola Bartunkova sa 8 seeds na sina Sofia Kenin at Helena Ostapenko. Ngayon, nakatuon na ang buong atensyon ng Filipina star sa singles draw kung saan naghihintay ang kanyang pinakamalaking hamon, ang defending Wimbledon champion at world number 3 na si Iga Swiatek. Hindi na bago ang kanyang rivalry. Tinalo ni Ayala si Swiatek sa Miami bago gumanti ang Polish star sa Madrid. Unang beses silang magsasagupa sa grass court. Nakatakda ang inaabangang third round showdown sa July 4. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
3: Kinapos ang Gilas Pilipinas sa isang matinding laban kontra New Zealand. Matapos ang double overtime, yumuko ang national team sa score na 106-102. Sa FIBA World Cup Asian Qualifiers, ito na ang ikatlong sunod na pagkatalo ng Gilas sa torneo. Sunod naman nilang makakaharap ang Australia sa Lunes, July 6.
4: When two rocks collide. Na-interview ng Philam influencer na si Bretman Rock, si Hollywood actor and Moana star Dwayne The Rock Johnson. Ayon kay Bretman, this comes after years of shooting a shot in the DMs. His parents daw are not gonna believe this. Shinare din ni Bretman ang kanyang photo with Catherine Lagaya na siyang gumanap bilang si Moana sa upcoming live-action film. Ire-release ang pelikula in Philippine theaters on July 8. Rumampa na ang binibining Pilipinas candidates suot ang kani-kanilang national costumes. Alamin ang mga pasok sa top 10 sa agenda report ni Bea Santiago.
5: Sa gabing ito, sa pageantry, hindi sapat ang ganda lang. Kailangang may kwento ang bawat tahi, bawat kulay at bawat hakbang. Ipinamalas ng binibining Pilipinas candidates ang yaman ng kulturang Pilipino sa much-awaited national costume competition sa New Frontier Theater. Bago pa rumampa ang mga kandidata ay pinasiklab muna ang entablado ng special fashion presentation. Umpok ang makukulay at makabagong likha ng designer na si Zara Juan na dati ring binibining Pilipinas candidate. Later on ay isa-isa ang binigyang buhay ng mga kandidata ang mga kwentong hango sa ating kasaysayan at tradisyon mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa pagtatapos ng gabi ay inanunsyo ang top 10 best national costume. Kabilang sina binibining Pilipinas Iloilo, San Jose, Occidental Mindoro, Pampanga at Cavite Province. Pasok din sa listahan ang Tanza Cavite, Caluya Antique, Tarlac at Bicol Region. Nasa top 10 din sina binibining Pilipinas Dasmariñas Cavite at Aklan. Gaganapin ang Coronation Night sa July 18 at the Smart Araneta Coliseum. Para sa Agenda, Bea Santiago, Billionaire News Channel.
4: pinakilala na ang bagong tourism ambassadors ng bansa. And yes, Bloom, success ang pagmamanifest. Narito ang agenda report ni Mike Arazon.
6: Opisyal nang tinalaga ang nation's girl group, Beanie, bilang Philippine Tourism Ambassadors. Nagmistulang cherry on top ang grupo na mainit na sinalubong ng fans sa kanilang courtesy visit sa DOT. Ayon kay DOT Secretary Matay, bukod sa makasaysayang cultural performance ng Beanie, may ibubuga rin ito sa kaalaman sa sariling bansa.
7: Each girl actually represents a province or a town, and they're very, very knowledgeable about what is the parang charming feature of the town. Like somebody talked about Laguna and yung history ng Bangana, it's like centuries old, and how people come together to use it. Yung mga ganon, I thought that input was very refreshing, and each girl member has that to bring to tourism.
6: Paglilinaw din naman ng kalihim na zero pressure sila sa Beanie dahil ayaw naman nila umano itong diktahan.
7: Do what they're doing. You know, parang just give them more platforms to do what they're doing. If they're into cooking, they're into sports, they're into, you know, thinking about going back to their provinces and their communities, we'll support that.
6: Bukod sa Beanie, nakikipag-ugnayan din ng DOT sa iba pang Pinoy Pride personalities gaya ni Alex Ayala at SB19. With the country's new ambassador, inaasahang masusubong pa ang karera ng domestic and international tourism ng bansa. Para sa agenda, Mike Arazon, Billionaire News Channel.
8: Sino ang presiding officer sa Lunes?
3: Sa Lunes pa malalaman talaga.
8: Sa Lunes pa malalaman? Bakit ganun?
3: Pero totoo sa ngayon ba? Talagang si Senate President Sherman Gatchalian, yung pumipirma as presiding officer, yun yung title
8: hindi,
3: sa mga
8: issue. Ang tanong ko dyan, Erica Willard, bakit kailangang dalawa ang pinagpipilian pang presiding officer? Malino naman na ano siya, hindi ba siya ang Senate President pro tempore? Tama ba?
3: Senate President na.
8: Senate President na. Okay. So, hindi ba dapat siya ang mag-preside? Bakit kailangan dalawa pa?
3: Dahil porque hindi raw abogado, no?
8: Ha?
3: Oo.
8: Eh di sana hindi na rin siya na halal na senador.
3: Pwede naman siyang tabihan ng abogado.
8: Marami namang mga Senate President yata na hindi naman abogado. Hindi ba? So anyway, yan po ang ating aabangan sa Lunes. Magsisimula na ang trial laban dito kay Vice President Sara Duterte. Ang unang tatalakayin ay
3: yung article tungkol sa banta niya sa presidente, unang ginang at dating House Speaker.
8: Ayun. Parang tatlong araw yata 'yon. So dito na natin yung pinag-uusapan natin na kuminsan sa bibig tayo nahuhuli, no?
9: Tama.
8: Yung mga nare-record ng mga sinasabi nila na wag na lang kasi.
3: Nagkataon kaya na ano? Next week magsisimula impeachment trial. Tapos yung papasok ng super typhoon, sabi sa report ni Benison, ang pangalan, Inday.
8: No way.
3: Inday Sara, di ba? Totoo. Inday ang pangalan.
8: Ewan ko lang.
3: Sumabay pa. Baka Signos yun.
8: Ha?
3: Signos.
8: Nakuya ka na naman. Pungsoy ba yan? Willard Cheng?
3: Ulat panahon yan. Scientific yun.
8: Baka pungsoy, di ba, Erica? Okay. Pumunta tayo lahat sa Binondo. Teka muna, yung hindi umapir kanina si Senator Rodante Marcoleta, do you think he's going to flee? Hindi naman siguro. Parang wala naman sa karakter ni Senator Marcoleta.
3: Kasi sabi naman niya, handa siya magpakulong.
9: Yes.
8: Handa siya magpakulong, sabi niya. Well, yun na nga. Kailangan natin hintayin ko ano man ang mangyayari sa Lunes. Exciting po ito, mga kababayan. Doon po ako sa Senado. Mag-anchor for agenda.
3: Ah, okay.
8: Yes.
3: Yehey.
8: Yehey.
3: Ingat na lang po sa super bagyo.
8: Oo nga, sasabayan.
3: Man o hindi.
8: Baka gamitin na naman yung delaying tactic. Gamitin niyang dahilan para ma-delay.
3: Baka ma-postpone.
8: Oo, hindi ba? Why not?
3: At iyan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Cheng.
4: Ako naman po si Erica Christensen. For more news and features, visit our official website, bnc.ph.
8: At ako si Corina Sanchez Rojas. Happy weekend po sa inyong lahat. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.

0: Magandang gabi. Ako si Wedge Kojama. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. Sa ating Politico Headlines, Senador Dante Marcoleta, kinasuhan na ng plunder. Warrant of arrest, nakabinbin pa. Dating House Speaker Martin Romualdez, next on the list na ng Ombudsman. Kasong plunder, nakaambaring isang pa. Bloodbath is on. Senate Impeachment Court handa na sa pagsimula ng trial sa Lunes. Prosekusyon na nawagan kay VP Sara na dumalo sa pagdinig. Full alert status. Posibleng itaas sa buong Metro Manila kasabay ng impeachment trial ni VP Sara. NCRPO nakahanda raw sa posibleng gulo sa pagitan ng anti at pro-Duterte protesters. Isang konsehal sa Bayambang Pangasinan, patay matapos sumalpok ang minamanehong sasakyan. At Nations Girl Group Bini kinilala bilang pinakabagong tourism ambassador ng Pilipinas. Formal nang sinampahan ang kasong plunder ng Office of the Ombudsman sa Senador Dante Marcoleta. Kaugnayan ng pagtanggap at hindi pagdeklara sa 75 million pesos na donasyon para sa kanyang senatorial campaign. Unang iniulat ang balita dito mismo sa Billionaire News Channel. Narito ang Politico Update ni Joash Malimban.
1: Non-bailable plunder at paglabag sa Presidential Decree 46 ang mga hinaharap na kaso ni Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan matapos tuluyang ihain ng Office of the Ombudsman ang mga naturang kaso kaninang umaga. Nairaffle na rin ang mga ito sa iba't ibang dibisyon sa Sandigan Bayan. Paninindigan ng Ombudsman, may sapat na ebidensya para kasuhan ng plunder si Senador Rodante Marcoleta. Matatandaan kasing umamin on live TV si Marcoleta na hindi nito dineklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE ang 75 million peso na campaign donation na natanggap niya mula sa kapwa respondents na sina dating Quezon City Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotle Viray at Joseph Espiritu. Sa isang pahayag mula sa Office of the Ombudsman, sinabi nito na kabilang sa kanilang mga ebidensya ang tatlong cash donation na natanggap ni Marcoleta. Kaya walang rason ang anti-graft body na ipagsawalang bahala ito. Ayon sa mga dokumento ng Ombudsman, 30 million pesos ang natanggap ni Marcoleta mula kay Defensor noong January 6, 2025. 25 million pesos ang natanggap ng Senador mula kay Espiritu noong January 8, 2025. At 20 million pesos naman ang nakuha niya mula kay Viray noong January 9, 2025. Dagdag ng Ombudsman, galing na rin mismo sa bibig ng Senador ang ebidensya dahil sa pag-amin nito na tumanggap nga siya ng campaign donations, bagay na maaaring ma-stipulate sa korte sa oras na gumugulong na ang paglilitis. Nabanggit din ng Ombudsman ang naging pahayag ni Marcoleta na utang na loob lang daw nito sa kanyang campaign donors ang 75 million pesos na donasyon.
2: Isa lang ang kanilang pakiusap sa
3: akin. Ano po yun?
2: Eh sana huwag muna kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Sabi niya, binigay ko nga sa'yo

0: contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity.
1: Mm-hmm.
0: Kaya sinabi ko, zero in contribution.
2: Bagaman kinikilala ng ombudsman ang kahalagahan ng utang na loob sa kulturang Pilipino, wala raw itong lugar sa isang public office. At oras na gamitin ng utang na loob bilang paliwanag sa hindi naideklarang 75 million pesos, hindi na raw ito simpleng utang na loob. Ito na rin mismo ang nagiging dahilan kung bakit may batas para pigilan ng pandarambong at panunuhol. Naglabas na noong May 26 ang Sandigan Bayan 7th Division ng Precautionary Hall Departure Order o PHDO laban kina Marcoleta, Defensor, Espiritu at Viray na nagbabawal sa apat na lumabas ng bansa. Flight risk kasi ang mga respondent ayon sa ombudsman, kaya mahalaga raw silang manatili sa Pilipinas para masiguro ang kanilang presensya sa gagawing court proceedings. Sandigan Bayan 3rd Division ang hahawak sa kasong plunder ni Marcoleta at co-respondents nito, habang magkakaibang division naman ang hahawak sa mga kasong paglabag sa PD-46. 6th Division ang lilitis kina Defensor at Marcoleta, 4th Division ang hahawak sa kaso ni Espiritu, at 1st Division naman sa kaso ni Viray. Para sa Politico Nightly, Joash Malimban, Bilinoryo News Channel.
3: Matapos ang deklarasyon na di niya haharangin ang kasong plunder, missing si Senador Rodante Marcoleta sa pagpupulong ng Senado ngayong araw. Tanging si Senador Robin Padilla at Lon Legarda lang ang sumipot mula sa Senate Minority. Hindi nagkomento mga senador pagdating sa kasong plunder na isinampa laban sa kanilang kasamahan. Tinalakay daw dito ang huling bugso ng preparasyon para sa impeachment trial sa Lunes. Una nang nanawagan si Tulfo na sana'y makarating ang minorya sa pagpupulong para hindi raw sila iba-iba ng posisyon.
4: Pasok na tayo sa pag natin itong impeachment at para same page tayo. Ano gagawin natin sa Ahmed, dumating mo kayo. Tayo, kailangan kaisa ko tayo.
3: Samantala, bukas naman sa publiko ang magiging impeachment trial ni VP Sara. 61 seats ang bukas sa publiko at naka-first come first served basis ito sa portal ng Senate website. Ang approved registrants i-issuehan ng QR code na bibigyan ng entry pass pa, session hall. Alas 2 ng hapon na asahang magsisimula ang trial ng bise sa Lunes, July 6. Waiting game ngayon si Akbayan Partylist Representative Percy Sendanya kung haharapin o tatakbuhan ni Senador Rodante Marcoleta ang nakaambang pag-aresto sa kanya. Kasunod yan ang opisyal na paghahain ng ombudsman ng non-bailable plunder charges laban na sa senador kaninang umaga. Sa isang Facebook post, sinabi ni Sendanya na baka raw gayahin ni Marcoleta ang ilang kaalyado nito tulad ni na Vice President Sara Duterte na ani ay ayaw humarap sa kaso. O di kaya raw ay si Senador Bato de la Rosa na tinatakasan umano ang warrant of arrest. Opisyal na rin naghahain ng kanilang mga counter affidavits si Sendanya kasama si Akbayan Partylist Representative Shel Jokno at ML Partylist Representative Leila De Lima sa Quezon City Prosecutor's Office. Kaugnay yan ang reklamong inihain ni Second Gentleman Attorney Manas Escarpio dahil sa disclosure ng kanyang bank records sa gitna ng isang House Justice Committee hearing. Panindigan ni Sendanya kapag kinasuhan, dapat harapin ng buong tapag. Hindi aniya dapat hinaharangan ng EDSA at inaabala ang taong bayan. Para kay Senador Robin Padilla, tila isang malaking balakid ang posibilidad na arestuhin din siya dahil sa obstruction of justice investigation na kanyang kinakaharap. Sa isang social media post, sinabi ni Padilla na may ilang bagay siyang poproblemahin sakaling sampahan na rin siya ng kaso. Kabilang aniya rito ang pinansyal na isipin dahil sa pagkuha ng abogado. Ikalawa, hindi raw sanay ang kanyang asawa at mga anak sa kasuhan. Ikatlo, matanda na raw ang kanyang ina at dapat daw ay palagi siyang nakikita nito. Kinwestiyon din ni Padilla kung bakit aniya kakasuhan ng isang

0: commentator na si Attorney Jess Falsis na tila kabadong-kabado raw ang senador sa nakaambang kaso laban sa kanya. Matatanda ang under investigation si Padilla dahil sa pagtulong umano nito kay De La Rosa. Ridiculous! Yan ang sagot ng ombudsman kaugnay ng umano'y usap-usapan na may pinapaikot daw na impeachment complaint laban kay ombudsman Boying Remulla. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, kung totoo man ito, posible aniyang kagagawa nito ng mga maituturing na guilty sa isang social media post kasi ng political commentator na si Attorney Jess Falsis. Sinabi nito na ilang congressman umano nagpapaikot ng nasabing reklamo ayon sa kanyang Tweety Bird. Suportado rin umano ito ng ilang religious groups. Ani Falsis, questionable ang timing ng alleged complaint at dapat aniyang tanungin kung talagang accountability ba ang habol nito o paghihiganti. Planchado na ang plenaryo at ang magkabilang panig ng prosekusyon at depensa para sa impeachment trial ni VP Sara. Sa gitna ng tambak na reklamo laban sa bise, attendance niyang isa sa mga panawagan ng Senate Impeachment Court. Narito ang politiko update ni Hannah T.
1: Sa kauna-unahang pagkakataon, lilitisi ng Senate Impeachment Court ang pangalawang pangulo ng bansa simula July 6. Si Vice President Sara Duterte ang unang opisyal sa Pilipinas na dalawang beses in-impeach ng House of Representatives. Una ay noong February 5, 2025, na kalaunay dineklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang Articles of Impeachment dahil hindi raw ito dumaan sa tamang proseso. Ang ikalawa naman ay noong May 11. Umusad ito this time pa Senado na nakatoka sa paglilitis. Dumaan na rin ito sa pre-trial stage. Kabilang dyan ang paglalatag at pagmamarka ng mga ebidensya ng defense team at House Prosecution Panel. Apat ang paratang o Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Article 1 ang umano'y misuse of confidential funds. Ikalawa ang questionableng yaman ng bise, mga aligasyon sa kanyang sell-in at business interests. Sa Article 3 naman, nakasaad ang umano'y panunuhol sa DepEd nung siya pa ang namumuno rito. Ang huli ang umano'y assassination plot niya laban sa first couple at kay former Speaker Martin Romualdez. Mauunang isa lang ang Article 4. Susundan niya ng Articles 1, 3 at 2. Bago magsona sa July 27, Lunes, Martes at Miyerkules ang trial na sisimulan pasado alas 2 ng hapon. Pagkatapos ng SONA, nakaset na ito ng alas 3 ng hapon tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes hanggang sa matapos ang paglilitis. Aasahan ang opening statement ng defense at prosecution pagdating sa July 6. Bukas ito sa publiko na may limited number of seats sa plenaryo. Posible ring maglitawan ang mga tetestigo sa trial. Pagdating sa presiding officer, nakatakda si Senate President Win Gatchalian mag-preside. Pero pwede ring buksan ang botohan sa kung sino ang maaaring pumalit sa kanya. Inamyendahan kasi ng Senado ang Senate rule kaugnay nito, na originally ay nagsasabing ang SP ang otomatikong presiding officer unless idaan sa majority vote. Dahil trabaho ng Senado to try and decide on the impeachment case, kailangan idaan sa botohan ng mga senador kung dapat bang alisin sa pwesto si VP Sara o hindi. 16 votes out of 24 senators ang kailangan para sa conviction. Yan ang nakasaad sa saligang batas.
2: Tatanungin niyo ako bakit ako bumapasok?
1: Pero pilay ang Senado ngayon pagdating sa numero. Nagtatago pa rin kasi si Sergio Bato de la Rosa na wanted ng ICC.
3: I will not yield to threats. I will not be intimidated.
1: Nakakulong naman si Senator Jinggoy Estrada kaugnay sa kasong plunder dahil sa flood control scandal. Suspendido rin siya bilang senador ng 3 buwan.
4: Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangang maaresto po ako.
1: May hiwalay na ring plunder case laban kay Senator Rodante Marcoleta dahil sa pagtanggap niya ng 75 million peso campaign donations para sa 2025 polls. Dati nang iminungkahi ni Senator Ping Lacson na sakaling may detained senator, pwede pa rin niyang gampanan ang tungkulin sa impeachment trial sa pamamagitan ng paghiling sa korte na makasipot ito sa proceedings. Pero wala pang aksyon sa ngayon ang Senado kung dapat bang ibaba ang threshold pagdating sa bilang ng boto. Sa panig ng House Prosecutor,

0: prosecution team, maaari raw nilang hilingin ito sa impeachment court at the appropriate time. Sabi ng adviser nilang si dating Representative Robert Ace Barbers, kailangan daw isettle ito ng impeachment court at maaari itong iakyat sa Korte Suprema para maresolusyonan. Dati nang may 1949 Supreme Court ruling na nagsasabing ang Senate majority ay nakabase sa mga miyembrong maaari pang mapilit na dumalo sa sesyon. Ngayong all systems go na pagdating sa impeachment trial ng bise, pinasisipot siya ng Senate Impeachment Court sa paglilitis. Sa tagal ng tinahak ng VP Sara Saga, paglilitis na nga kaya ang susunod nitong kabanata? Para sa Politico Nightly, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
1: Tulad ng Senado, attendance din ni VP Sara sa trial ang hiling ng House Prosecution Team. Humarap daw sana sa paglilitis ang bise at huwag iasa ang pagsagot sa mga abogado. Yan ang Politico Update ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
2: Hindi man miyembro ng House Prosecution Team, tututok pa rin daw sa impeachment ni VP Sara ang ilang mambabatas. Dapat daw ay magpakita ang bise at huwag magtago sa likod ng mga abogado.
3: Ang hinihintay ng taong bayan, hindi yung 16 niyang mga abogado. Ang hinihintay ng taong bayan, humarap si Sara Duterte sa kanila. Harapin mo yung kaso mo, ikaw mismo ang humarap bago magsabi ng kung ano-ano. At saka itong bloodbath na ito, narating rin natin ito, lumang tugtugi na.
2: Ang prosekusyon, handang-handa na raw para sa Lunes. Wala na raw atrasan, tuloy na ang paglilitis. Ayon sa isa sa mga spokesperson ng House Prosecution Panel na si Attorney Benjamin Tolosa Jr., hindi na sila sasagot sa pre-trial order ng Senado. Sa kanyang mensahe sa Bilyonaryo News Channel, ito raw ay para maiwasan ang anumang delay sa pagsisimula ng trial. Wala rin naman daw nakitang problema ang prosecution sa inilabas na pre-trial order. Full force sa 26 na miyembro ng House Prosecution Team sa impeachment trial ni VP Sara.
4: Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Abante.
1: Sa ating pagbabalik, NCR maaring itaas sa full alert kasabay ng impeachment trial ni VP Sara. At P-pop group na Bini, bagong bukana ng Philippine Tourism Campaign. Tutok lang sa Politico Nightly.
5: Everyday choices connect the headlines to your wallet.
6: I'm Robert San. Here we uncover the stories and strategies of how money really moves.
5: Follow the money. Weekdays 10 a.m. only on Bilyonaryo News Channel.

0: Habang papalapit ang pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes, naasahan na ng prosecution panel ang sunod-sunod na legal na bangkaan sa pagitan ng magkabila ang panig. Narito ang politiko update ni Carol D.
1: Hindi pa man nagsisimula ang aktwal na paglilitis. Inaasahan na agad ng House Prosecution Panel ang mga mosyon at legal na hakbang na maaaring ihain ang magkabilang panig sa unang

0: araw ng impeachment trial.
1: We anticipate for any eventuality that might happen on the first day. Mm-hmm. Kasi pag first day, talagang big bang yan, eh, di ba? Mm-hmm. Sa baka magkabiling panig, because that's how you can actually set the tone for the trial. Kasi hindi lang Senado at saka mga huwis senator judges ang nakatutok talaga sa mga ebidensya mo. Ang buong bayan ang nakatutok. So ako, we expect that there will be motions, legal maneuverings. Kasi ang paniwala po namin, since na yung mga rebuttal, specific na rebuttal to the allegations contained under the articles of impeachment ay hindi sufficiently answered during the pretrial conference.
0: Ayon kay Lanaudo Sur Representative Zia Adyong, mahalaga ang magiging takbo ng unang araw dahil ito ang magtatakda ng direksyon ng buong paglilitis. Anila, hindi lamang ang mga senator judges ang nakatutok sa mga argumento, kundi pati na rin ang sambayan ng Pilipino. Isa rin sa mga isyong lumutang sa pre-trial ang pagtutol ng depensa sa hiling ng prosecution na payagang magtanong sa mga testigo ang kanilang mga private prosecutors.
1: Our request sana is to have the prosecution team an option na magkaroon din ng way yung private prosecutor natin to examine the witness. Kasi may basis na tayo, even during the corona impeachment, talagang nakita nyo naman po mga private prosecutors na nandyan. And they were also able to have the opportunity to also examine the witness. No?
2: Actually, the last two impeachment trials.
1: Exactly. Ang sabi lang po is allow that because we already have that basis. No? We already have that precedent.
0: Iginiit ni Adyong na may batayan ang kanilang hiling dahil nangyari na ito sa mga nakaraang impeachment trials. Kabilang ang mga kaso laban kay dating Chief Justice Renato Corona at dating Pangulong Joseph Estrada. Ayon sa kanila, makakatulong ang partisipasyon ng mga private prosecutors sa maayos sa paglalatag ng mga ebidensya at pagtatanong sa mga testigo. Inaasahang magiging isa ito sa mga unang pagtatalunan ng magkabilang panig sa pagbubukas ng impeachment court sa Lunes. Para sa Politico Nightly, Carol D. Abante.
3: Posibleng isailalim sa full alert status ang buong Metro Manila sa pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes. Ayon kay NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Aberina, pag-uusapan pa ng kanilang pamunuan ang muling pagtataas sa pinakamataas na alert status sa rehiyon. Mahigit 200 tauhan ng Police Security and Protection Group ang nakadeploy sa paligid ng Senado bilang paghahanda sa posibleng mga rally sa pagbubukas ng impeachment trial. Kasama rin sa nagbabantay ang 50 police mula sa Southern Police District na nagsasagawa ng mahigpit na inspeksyon sa mga sasakyang papasok sa Senate Complex. Bagamat nakahanda ang mga barbed wire barricades, hindi pa ito nakaharang sa mga pasukan ng Senado at nakatabi lamang habang patuloy ang pagmamatsyag ng mga otoridad. Kaugnay nito, ipinahayag din ng Pasay Traffic and Parking Management Office na pansamantalang isasarang Jokno Boulevard mula Seaside Boulevard hanggang Atang de la Rama Street sa northbound at southbound lanes ito tuwing Lunes, Martes at Miyerkules simula Hulyo 6. Naasahang magtatagal ng 7 hanggang 8 buwan ang impeachment trial, kaya pinapayuhan ang mga motorista na gumamit ng Makapagal Boulevard bilang alternatibong ruta. Matapos kasuhan si Senador Rodante Marcoleta dahil sa 75 million peso campaign donations, target naman daw ng ombudsman na sampahan din ng plunder si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa flood control scandal. Sasandalan daw ng reklamo ang testimonya ng 8 sa tinaguriang Maleta Boys. Ang detalye sa Politico Update ni John Manalo.
4: Bukod sa planong gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, gagamitin din ang Office of the Ombudsman ng individual affidavits ng 8 sa 18 Maleta Boys sa kasong inihahanda laban kay dating House Speaker Martin Romualdez dahil sa umano'y pagiging master plunderer nito sa kickback scheme ng flood control projects.
5: Well, you know, the investigators seem to find those narration of facts as it relates to the money being delivered to the former speaker and to Zalbi categorical and consistent as to those facts. But as for the rest, hindi pa namin muna, we will not focus on that. The investigators have been able to study siguro the body language, the demeanor of the affiants, and they are of the opinion that we can use it.
4: Dagdag ni Clavano, ang affidavits lang ng 8 Maleta Boys ang gagamitin ng ombudsman dahil wala anyang personal na kaalaman sa aktual na delivery ng pera ang iba pa nilang kasama. Pero tila natatagalan anya ang pag-usad ng kaso dahil hindi pa pinipirmahan ni Attorney Levy Baligod ang affidavits ng kanyang mga kliyente ayon kay Clavano.
5: June 20 pa sana napirmahan kasi that was the time na nandito sila and nakumpleto na yung 8. Pero hanggang ngayon, hindi pa napipirmahan. So, matagal na yun. I really believe na kayang-kaya ng mga abogado tapusin yon.
4: Sabi ni Clavano, mismong si Baligod din ang humingi ng palugit para pirmahan ang mga affidavit. Hindi niya pa raw kasi nababasa ang nilalaman ng affidavits ng 8 Maleta Boys.
5: It's a mere scrap of paper as of right now kasi hindi siya pirmado and it's not under oath. No? But they seem to be cooperative, willing to sign already, yung mga affiants mismo. Pero syempre, we also want that the lawyer review yung kanilang mga statement.
6: Respond to your,
4: sa susunod na Webes, inaasahang pipirmahan ni Baligod ang individual affidavits ng 8 Maleta Boys na humarap sa ombudsman, alinsunod sa extension na siya mismo ang humingi sa ombudsman. Para sa Politico Nightly, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
3: Dapat nang ideklarang unconstitutional ang gera kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ho ang panawagan ng ilang pamilya ng drug war victims sa kanilang manifestation and urgent motion for resolution sa Korte Suprema ngayong araw. Hanggang ngayon kasi, hindi pa nare-resolba ng Korte Suprema ang kanilang naunang petisyon na inihain noon pang 2017. Ayon sa abogado ng mga petitioner na si Gilbert Andres, magsasampung taon na mula nang ilatag ang isa sa mga pinakamadugong drug war blueprint na Project Double Barrel. Pero dahil wala pa rin hatol ang Korte Suprema sa 2017 petition, maaari raw itong gamitin muli ang Philippine National Police. Dagdag pa rito, nagpanawagan din ang mga pamilya ng mga drug war victim na aksyonan ng korte ang nakabinbin nilang writ of amparo. Ang writ of amparo ay isang utos mula sa korte na layong protektahan ng isang individual na nakararanas ng banta sa kanilang buhay, kalayaan o seguridad. Kabilang sa mga respondent ang PNP at ang dating PNP chief na si Senador Bato de la Rosa na umiska po matapos maglabas ng arrest warrant ang ICC laban sa kanya. Itinuturing na isang mahalagang kabanata sa relasyon ng Pilipinas at Canada ang bilateral talks sa pagitan ni na PBBM at Canadian Prime Minister Mark Carney. Dito nagkasundo ang dalawang leader na paigtingin pa ang kooperasyon sa larangan ng kalakalan, seguridad at people-to-people ties. Apat na kasunduan din ang pinagtibay. Ang detalye sa Politico Update ni Canadian correspondent Rowena Papasin.
7: Mula sa isang red carpet welcome hanggang Jollibee, nagkasundo ngayon ang Canada at ang Pilipinas na palawakin pa ang kanilang bilateral relationship upang gawin itong isang strategic partnership. Nagkasundo rin si Canadian Prime Minister Mark Carney at Philippine President Bongbong Marcos Jr. na patuloy pa rin mag-usap tungo sa pagpapatibay ng isang Canada-Philippines Free Trade Agreement. Masayang sinalubong ni Prime Minister Carney sina PBBM at First Lady Liza Araneta. Nagkamay ang dalawang leader bago sumabak sa kanilang working luncheon. Matapos ng pulong, inianunsyo nila ang pag-angat ng antas ng relasyon ng Pilipinas at Canada sa ilalim ng tinagurian nilang strategic partnership.
8: We have tasked our foreign ministers to draw a plan of action to pursue our shared commitment to work together in adapting to shifting global realities, addressing shared challenges, and building capacities for future-ready partnership.
9: This visit comes at an important moment, a pivotal moment for Canada, for the Philippines, and our peoples. The world is more dangerous, it's more divided. Old alliances are being tested as new threats emerge. And at the same time, as we discussed, new opportunities are opening up in commerce, in technology, in energy, and in our culture.
7: Hiniling din ni PBBM sa Canada na ipagpatuloy pa nito ang Dark Vessel Detection Program dahil malakian niya ang naitulong nito sa maritime security ng Pilipinas.
8: A strategic partnership is defined not just by deep and close relations, but also by the reliability of that partnership. To this end, we spoke about the importance of peace and stability in the Indo-Pacific and Canada's increasing engagement in the region under its Indo-Pacific strategy.
7: Babalang kasi ng mga opisyal ng dalawang bansa ang magiging sakop ng strategic partnership na ito sa pagitan ng Pilipinas at Canada habang patuloy na mag-uusap sina PBBM at Prime Minister Carney para sa isang free trade agreement.
9: We have a prospect of tripling our bilateral trade in both directions by 2035. Great opportunities for our business. And really, this free trade agreement would be the foundation of our new Canada-Philippines strategic partnership. And we're together, we're launching a new era of cooperation, deepening our collaboration in trade and energy, defense and tourism.
7: Matapos ng pulong, nilagdaan ang apat na kasunduan sa energy, cultural cooperation, tourism cooperation, at labor and migration cooperation. Si Minister Richie Valdez, ang unang Filipina-Canadian sa gabinete, ang isa sa mga signatory para sa Tourism Cooperation Agreement.
6: What this is going to do is it's creating a framework where Canada and Philippines can now share tourism best practices data. And as we're sharing data of travel between our two countries, it's going to help strengthen our domestic tourism, but as well tourism in the Philippines.
7: At pinagtibay nina PBBM at Prime Minister Carney ang bagong chapter na ito ng Philippines-Canada relations sa pamamagitan ng mga bucket ng Jollibee Chicken Joy. Rowena Papasin, Bilyonaryo News Channel, Vancouver.
3: Nagluluksa ho ang bayan ng Bayambang, Pangasinan. Anyway, matapos pumanaw ang isa sa mga konsehal nito na si Konsehal John Nazer David Boying Culas Junyo sa isang aksidente sa barangay Turak, San Carlos City nitong Huwebes ng gabi. Ayon sa pulisya, self-accident ang nangyari matapos mawalan umano ng kontrol ang minamaneho niyang sasakyan at sumalpok sa isang tulay. Isinugod pa sa ospital ang konsehal, ngunit kalaunan ay binawian din ang buhay dahil sa matitinding pinsalang natamo sa katawan. Nagpaabot ng pakikiramay ang pamahalang bayan ng Bayambang at kinilala ang kanyang dedikasyon bilang masipag at aktibong lingkod bayan. Nakiramay rin ang iba't ibang organisasyon, kabilang ang Pangasinan State University Bayambang Social Science Organization kung saan siya nagtapos. Samantala, patuloy na nagdadalamhati ang kanyang pamilya, mga kaibigan at mga kababayan na nagbigay pugay sa kanyang naging serbisyo sa publiko. Inanunsyo ni Cebu City Vice Mayor Tommy Osumeña na makatatanggap ng libreng legal assistance ang traffic enforcer na biktima sa nag-viral na insidente ng hit and run nitong July 1. Sa isang pahayag, sinabi ni Osumeña na may abogadong nag-alok na hawakan ang kaso ng traffic enforcer ng libre. Sagot na rin daw ng opisina ni Osumeña ang pagpapagamot sa traffic enforcer na sinagasaan ng driver ng isang SUV nang senyasan nitong huminto sa isang intersection. Ayon kay Osumeña, kasalukuyan ang nasa kustodiya ng pulis ang nagmamaneho ng SUV na nakabangga sa traffic enforcer. Suspendido na raw ang lisensya ng suspect at nakaharap sa permanenteng ban sa pagmamaneho. Sino pa nga ba pinakaangkop na ibida ang Pilipinas sa mundo? Kundi ang Pini, na siyang pinaka nagpasikat sa katagang pantropiko. Formal lang inilunsad ng Department of Tourism ang Nations Girl Group bilang Tourism Ambassadors. Itong Biyernes, nakipagkita ang Pini kay Tourism Secretary Dita Angara Matay para talakayin kung paano maeengganyong mas maraming turista na bumisita sa Pilipinas. Sa isang Facebook post, ibinahagi ng Pini ang kanilang pananabik na ibidang ganda at kultura ng Pilipinas sa buong mundo. Nasahang ia-anunsyo ng DOT sa mga susunod na araw ang ikalawang P-POP group na makakasama ng Bini bilang tourism ambassadors. Mga kwentong lokal na dapat niyong abangan sa pagbabalik ng Politico Nightly.

0: the Philippines is moving fast, and so are we. Bellionario News Channel is now live on GSAT Channel 40, reaching a broader audience across Visayas and Mindanao with brave stories and bold insights that shape business, economy, and the country. From Metro Manila and beyond, Bellionario News Channel.
1: Sa ating politiko lokal sa Makati, may bagong paraan ang pamahalaang lungsod ng Makati para mapasaya mga batang pasyente sa ospital. Inilunsod ni Mayor Nancy Binay kasama ang Makati Education Department at City Library Office ang Honesty Book Trolley sa Ospital ng Makati. Layunin ang programa na magbigay ng mga aklat at laruan sa mga pediatric patients upang mabigyan sila ng aliw, ginhawa at normal na karanasan habang nagpapagamot. Libreng maaaring hiramin ng mga bata ang mga aklat at laruan mula sa trolley. Nanawagan din si Binay sa publiko na magbigay ng mga donasyong aklat, laruan at maliliit na regalo upang mapasaya ang mga munting pasyente. Lipat tayo sa Maynila. My forever home na ang 65 pamilya. Yan ho'y matapos pangunahan ni Mayor Isko Moreno ang turnover ng mga housing units sa ilalim ng In-City Vertical Housing Project. Hinikayat ni Mayor Isko ang mga benepisyaryo na alagaan ang kanilang mga bagong tirahan at panatilihing malinis at maayos ang mga ito. Ayon sa alkalde, mahalagang pairalin ang disiplina at malasakit. Hindi lamang sa sarili, kundi pati sa mga kapitbahay. Layunin ang proyekto na mabigyan ng ligtas, abot-kaya at disenteng pabahay ang mga residente ng Maynila habang pinapabuti ang kanilang kalidad ng pamumuhay. Punta tayo sa Nueva Vizcaya, may dagdag suporta ang pamahalaang panlalawigan sa mga persons with disabilities. Pinangunahan ni Governor Jose Gambito ang pagbibigay ng pinansyal na tulong sa mga bingi at may kapansanan sa pandinig sa lalawigan. Aabot sa 30 benepisyaryo mula sa mga bayan ng Cayapa, Quezon at Dupax del Sur ang tumanggap ng 10,000 pisong bilang tulong sa pagbili ng hearing aids. Bilang sa mga nakinabang ang mga mag-aaral sa Special Education o SPED at mga senior citizens. Tiniyak ni Gambito ang patuloy na suporta ng pamahalaang panlalawigan sa mga programang nagtataguyod ng inklusibong serbisyo at mas maayos na pamumuhay para sa mga persons with disabilities. Sa Binyan City, may bagong tahanan ang Sining. Kasunod yan, pagbubukas ng pinakabagong Performing Arts Theater sa lungsod. Pinangunahan ni Mayor Jel Alonte ang inaugurasyon ng bagong pasilidad na magsisilbing tahanan ng mga artista, kabataan at mga tagapagtaguyod ng kultura sa lungsod. Ayon sa alkalde, hindi lamang sa infrastruktura dapat namumuhunan ang isang maunlad na lungsod, kundi pati sa paglinang ng talento, sining at kultura. Kasabay nito, pinatibay rin ang pakikipagtulungan ng pamahalaang lungsod sa De La Salle College of St. Benilde upang mas mapalawak pa ang mga oportunidad para sa mga Binyanensing alagad ng sining. Naantig ang alkalde ng Legazpi City sa araw-araw na voluntaryong paglinis ng isang foreign national sa isang pasyalan malapit sa Nuestra de Salvacion Shrine sa Barangay Pawa. Nadatnan ni Mayor Hisham Ismail ang foreign national na kusa at matyagang nililinis ang paligid ng naturang lugar mula alas 6 ng umaga. Bihira raw ang ganitong malasakit sa kapaligiran ng isang dayuhan na kadalasan ay nakakalimutan ng mga residente. Napansin ng mayor ang tip box sa bisikleta at placard na may nakasulat na volunteer.

0: Your street cleaner also needs money for drinks and food. Bilang pagkilala at pasasalamat sa dedikasyon ng foreign national, nagpasyang alkalde na bigyan ito ng trabaho sa kanyang pamakalaan. Ayon kay Mayor Ismail, nais niyang suklian ang kabutiang loob, kaya gagawin niya itong katuwang sa pagpapanatili ng kagandahan ng Legazpi City. Sa Romblon, matagumpay na naisagawa sa Romblon Provincial Hospital ang isang pediatric surgical mission para sa mga batang nangangailangan ng operasyon. Ayon kay Governor Trina Fermalo Fabik, maabot sa 37 Romblomanon na bata ang nabigyan ng libreng surgery sa pamamagitan ng World Surgical Foundation Philippines. Sinabi ng gobernadora na naging posible ang misyon dahil sa tulong ng mga volunteer doctors, nurses at iba pang healthcare professionals ng foundation kasama ang mga kawanin ng Romblon Provincial Hospital. Nagpasalamat din si Fabik sa lahat ng nakibahagi sa programa at tiniyak ang patuloy na paghahatid ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa mga pamilya sa probinsya. Sa General Santos City, tuloy-tuloy ang pagbangon matapos ang pinsala ng lindol. Tinanggap ng mahigit 1,000 fish workers sa General Santos City ang pinansyal na tulong mula sa Department of Labor and Employment sa ilalim ng Tupad Emergency Employment Program. Pinangunahan ni Nadole Secretary Francis Tolentino at General Santos City Mayor Lorelei Jeronimo Pacquiao ang pamamahagi ng tulong sa General Santos Fishport Complex. Umaabot sa 1,040 benepisyaryo ang tumanggap ng tig 9,200 pesos bilang suporta sa kanilang pagbangon mula sa epekto ng nagdaang lindol. Nagpasalamat naman si Mayor Pacquiao sa Dole at kay Secretary Tolentino para sa patuloy na pagtulong sa mga mangingisda at manggagawa sa lungsod. At sa Lanao del Norte, nakamit na ang pangmatagalang kapayapaan, formal nang nagkasundo ang dalawang pamilya sa bayan ng Nunungan, Lanao del Norte, nang tapusin ang ilang taon ng alitan o rido. Pinangunahan ni Lanao del Sur Governor Muhammad Khalid Dimaporo, pagkakasundo kung saan lumagda ang mga miyembro ng pamilya ng Manamparan Watamama at Yamadil Moradio Panondi sa isang kasunduang pangkapayapaan. Maasa naman ng mga otoridad, magiging daan ang kasunduan sa pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa bayan ng Nunungan. Binigyang diin din nila na ang paglutas sa mga alitan ng mga pamilya ay mahalagang hakbang pamapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Good vibes naman tayo sa ating pagbabalik.
1: In a time when every issue has two sides.
2: It said that it is also initiated.
3: Nag-shock ako dun sa mga salita niya.
4: It is a matter of personnel and resources management.
5: Doon ako nagulat na hindi masyadong nagbago.
1: But here, every voice gets heard.
6: The area in question was discovered by somebody who turned it over to the Philippine government.
7: Baka naman may abubad.
1: Different views, one conversation. The Spokes on the Bilyonario News Channel.

Sino kaya itong dating opisyal ng gobyerno na umano'y mahilig sa mga mamahaling sasakyan? Aba, lalo na kung libre. Ayon sa ating Holly Bird, noong una raw ay nakatanggap na ng isang high-end luxury van ang nasabing opisyal mula sa isang negosyante. Pero ang makita raw nito, ang mas bagong modelo, mas mamahalin, mas nakakasosyal, muli umanong nagparamdam at humiling ng panibagong sasakyan. Sana all. Ang mas nakakagulat daw nang makuha ang bagong luxury vehicle, hindi na umano na ibalik na unang sasakyan. Kaya tuloy, usap-usapan ang mga Marites kung ilan nga ba talaga ang naging koleksyon ng free service vehicles ni ex-opisyal. Lalo pat, matakaw ito sa libre. Apa, ang clue. Ang dating mataas na opisyal ng gobyerno, mukhang hindi na luxury vehicles ang sinasakyan, kundi wheelchair na lamang. Ha? Makihula na! At bago tayo magtapos, ang pasadang good vibes muna tayo. Isang kakaibang karanasan ng sinubukan ni Cebu Governor Pamela Barikwatro marapos makiisa sa whale shark watching sa barangay Tanawan, Oslob. Layunin ng pagbisita na maisulong ang responsabling turismo habang pinangangalagaan ang mayamang biodiversity ng karagatan ng Cebu. Matatanda ang ilang beses ng binisita ng gobernador ang nasabing tourist site upang siguraduhin napapabuti ang mga pasilidad para sa mga bisita. Kabilang dito ang pagpapalit ng mga lumang tent, papaayos ng mga comfort room at pagtitiyak ng kalinisan at kaligtasan sa lugar. Ayon kay Barikwatro, mahalagang mapanatiling malinis, ligtas at maayos ang mga tourist destination habang pinoprotektahan ang likas na yaman ng lalawigan. Samantala, short height problems? Hindi problema yan kay Pasig City Councilor Maro Martires. Lalo pat, ginamit niya ang kanyang height to his advantage. Sa video na ibinahagi niya na may nakakatuwang caption na pag puro sila six-footer, hindi ka maiinitan. Makikitang sumisilong si Martires sa kaunting lilim na hatid ng mga six-footer na sina Mayor Vico Soto at Vice Mayor Dudot Jaworski. May pahabol pa si Martires sa kanyang post. Sorry na po agad, Vice Dudot. Pasilong lang po. Wani naman ang tawanan at positibong reaksyon ng video sa social media kung saan marami ang nakiisa sa good vibes na biruan ng mga opisyal ng Pasig. Puno naman ng kwentuhan, tawanan at balik tanaw ang naging reunion ng mga dating alkalde ng Metro Manila. Kabilang sa nakiisa sina Senate President Sherwin Gatsalian, dating alkalde ng Valenzuela, at Senator J.V. Ejercito na nagsilbi rin bilang alkalde ng San Juan. Ayon kay Gatsalian, hindi naubusan ng mga nakakatuwa at makabuluhang kwento ang mga dating magkakasama sa lokal na pamahalaan. Nakaisa rin sa reunion sina Navotas Representative Toby Tiangco, dating DILG Secretary Benhur Abalos, ating Mandaluyong Mayor Benjamin Abalos, dating Quezon City Mayor Sunny Belmonte, dating Muntinlupa Mayor Jaime Fresnedi, dating Marikina Mayor Marites Fernando, at dating Malabon Mayor Canuto Oreta. Pinahagi rin ni dating DILG Secretary Benhur Abalos ang mga larawan ng pagtitipon at sinabing good colleagues, good food, and great memories. Isang patunay na kahit tapos na ang kanilang panunungkulan bilang mga alkalde, nananatili pa rin ang pagkakaibigan at magagandang alaala na nabuo sa kanilang panahon sa serbisyo publiko. Happy weekend sa ating lahat! Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako po si Wirch Kujama. Hanggang Lunes, dito sa Politico 90.

0: Masanto siya kabuwasanan sa kayo namin. Limbag na bigat tayo amin, Apo. Magandang Friday morning, Pilipinas. Nani Agsalud Baganza po, former Secretary President Gloria Macapagal Arroyo's administration.
1: Good morning. Ako naman po si Attorney Barry Gutierrez, ang tagapagsalita ni dating Vice Presidente Lenny Robredo. At kami ang The Spokes!
0: From the Palace Halls and the OVP then to our group chats now.
1: We'll give you perspectives from an insider's position standing behind the podium.
0: Unnoted by the Spokes, pwede ba bago tayo mag-seryoso? Let me first congratulate Alex Iyala.
1: Oo naman!
0: For beating Joint.
1: Maya Joint.
0: Maya Joint.
1: Yan.
0: Anong sabi mo kanina?
1: Ang headline na nakita ko kanina, ang ganda eh. Ano? Ayala Spokes Joint.
0: Wow!
1: Blazes into round 3. Galing, di ba?
0: Alos. Okay. Anyway, Iglesia Ni Cristo has ended, again, congratulations. Iglesia Ni Cristo has ended its 3-day rally, claiming that its message has been delivered.
1: Alam mo ba, nung Tuesday, hindi ako umabot sa The Spokes dahil na-traffic ako.
0: Na-traffic ka, ah.
1: Eh, kasi di ba yun yung simula nung kanilang surprise rally?
0: Ang tawag doon, lightning rally.
1: Ang lightning rally, boss, mabilisan. Di ba yung 5 minutes lang? Umaalis ka na ba ako?
0: Naalala ko dati, police. Nung nag-lightning rally kami at kayo, marami na yung 50.
1: Pero yun nga ang lightning rally, kaya siya lightning. 5 minutes lang, di ba? Bago yes. Dumating ang police, nakaalis na kayo.
0: Kasi ano ba sinusulat yun sa pader, bakit 5 minutes lang? Well, anyway, ganito lang.
1: Nakakahalataan tayo dito.
0: Ito akin lang, you know, regardless of who is doing the rally, mapa-iglesia, mapa-katoliko, mapa-kristyano, mga kapatid nating Muslim, iisa ang common denominator dyan. Pilipino rin yung mga yan. Yun lang ang akin dito. Filipino
1: ako,
0: lang.
1: Agree naman ako. Tingin ko naman may karapatan sila na magpahayag ng kanilang posisyon sa yes. anumang issue.
0: As kahit, Filipinos.
1: As Filipinos. Yes. Kahit na hindi tayo sumasang-ayon dun sa... Ako personally, tingin ko. Pero ang punto ko lang, sana man lang, sumunod naman doon sa yung mga requirements. Kasi, ito eh, iba mo, na ngayon ang panahon pagdating sa traffic, boss.
0: Pag narinig ko sa iyo, parang hindi tayo pasaway noon.
1: Ah. Oo, boss, pero ngayon iba na traffic. Iba na sa traffic eh. Tingnan mo, grabe yung, yung abalang na idulot. Kapag tumingin ka sa social media, ang tindi kaya ng galit. Ang nangyari tuloy, nakalimutan na o hindi napansin yung mensahe dahil ang naging focus.
0: Totoo rin naman. Pero, sa mga nagrarally sa kalye kasi, part of the objective, and we both
1: disruption.
0: Know this.
1: Tama naman.
0: Disruption, protest nga . Di ba? To get the attention of government and generally the people who are at this, sa panahong ito, medyo affected nga. But we used to do that. But again, more than that is, ang sinasabi ata nila, dahil nga ron sa posibleng huliin o kasuhan.
1: Inannounce kasi ni si Ombudsman ni Ombudsman Boying.
0: Yeah.
1: Nakakasuhan na daw this week si Senator Marculeta. Sinabi naman nila na 'yun ang kanilang objective.
0: At pangalawa ata sinasabi, I saw some placards, no? Hindi na ako nakarinig ng mga speeches. I saw some placards sinasabing everyone should be accountable, lahat ng involved sa corruption.
1: Totoo naman ako, sangayon naman 'to.
0: That's also a common issue. Kaya I don't look at it as a right because they are a religion, but rather as Filipinos, it is also their right to protest.
1: Tama diba? Naman yan.
0: Kung meron naman silang dapat hinain.
1: Ako lang, lagay lang sa lugar kasi nandun na nga tayo sa punto na sa tingin ko, maski yung mga nag-a-rally, kailangan ka nang gumawa ng kalkulasyon. Ano ba, between making yung message known, kailangan may konting gulo, doon naman sa sobra kang makakagulo na negative naman ang dating.
0: Alam mo, naalala ko lang nung panahon ng martial law, high school ka pa lang.
1: Wala pa ako noon.
0: Wala ka pa
1: doon. Ano ko ba naman?
0: Naglalali na kami. Alam mo, yung pag-okupa ng buong kalsada depends on the number of rallyists. Mm-hmm. Kung manipis lang kayo, huwag na kayong mag-attempt. Kasi mas maraming polis eh. Mm-hmm. Di ba? Pero kung lumalaki yung rally nyo, medyo tumatapang kayo, tapos you occupy both lanes of the street. Naalala ko nga yung million peso march eh. Humarang yung mga Navy. Tabi-tabi, dadaan kami. Mm. Tumabi yung mga Navy. Mm-hmm. Because it was almost a million people rally.
1: Pag madami na talaga.
0: And at that time, no one was complaining. Mm-hmm. Why all of a sudden, ito mga kapatid nating INC, regardless of their religion, maraming umaangal because probably it was done in EDSA. And EDSA is a symbol for anti-corruption kasi.
1: Pero 2015, diba? Ginawa din nila ito,
0: yes,
1: kung nani. At yes, madami din, ang naalala ko din, ang reaksyon ng madaming tao noon, nainis kasi nga, na abala.
0: Oo nga, but we also did this in EDSA 1 and EDSA 2. Wala namang umaangal.
1: Eh, siyempre, paano kang aangal noon eh? Nabumagsak ang gobyerno ng EDSA 1 and EDSA 2.
0: No, but even before that, it was a series of rallies and activities na ginagawa ng taong bayan. Probably the only difference is this. Pag nag-rally ka noon against a particular issue or against a particular person, as the days go by, lumalaki yung rally. Ito napansin ko lang parang hindi ganon ka-agresibo yung pagdalo ng mga tao. Although they're there, their presence is there, that's a given. Unlike noon na talagang yung sumasama sa rally, talagang committed to a particular cause.
1: Medyo feeling ko nga nag-under-deliver. Di ba? Na-expect ng madaming tao talagang. Kasi yung last time na nag-rally ang iglesia sa Luneta, di ba? Sa harap ng Quirino, maabot sila ng what? 200? 400,000? Dami. Ito, 15 nung first day, second day, ang laki na ng binaba. 5?
0: Kung ako yung gobyerno, hindi ko hahamunin tong organisasyon na to. Bacon, they Pinoas. As members, ha, mm-hmm, scattered all over the country. Pangalawa, let's also congratulate the police officers.
1: Hmm?
0: For not dispersing the rally and for putting...
1: Tsaka na-maintain nila yung public order.
0: Nila.
1: Hindi na gulo.
0: May mga hinuli nga eh. Wala namang...
1: Oh.
0: Unlike your regular...
1: At yung bus na hinarang, natow nila. Tingin ko, magandang,
0: yes, magandang sinyalis yun. Kasi marunong din yung gobyerno na ang nilagay niya doon, kapatid nila.
1: Mm-hmm.
0: So, nagkapakiusapan. Dati tayo, mahirap kausapin nung panahon natin. Eh.
1: Iba tayo eh.
0: Iba tayo eh, di ba?
1: Okay.
0: Kausapin mo kami, no way, highway.
1: Also, unnoted by the spokes, the Sandigan Bayan has archived the graft case against former Congressman Zaldi Koch after the court failed to serve his warrant of arrest.
0: Sineryoso ba nila na file ng warrant to? Mas magandang nasa France na lang siya enjoying luxury?
1: A few months ago, naalala ko, may nagsabi na government official na mahuhuli na daw eh. Di ba?
0: Oh, from the highest.
1: Oh, di ba?
0: Di ba? In fact, noong December, nangako sila dahil mahuhuli eh. Di ba?
1: Well, hindi naman kagulat-gulat dahil mukhang missing in action sa kasalukuyan.
0: I think they know where he is.
1: Eh, pero ang problema, pwede mo bang makuha?
0: Sa France, di ba? So, may nagsabi nga eh, na if you forcibly arrest Zaldi Kudel, it's tantamount to kidnapping under their laws.
1: Nagkaroon na ba ng resolution kung talagang meron siyang Portuguese passport o Portuguese citizenship? O...
0: Tanong mo yung makakampi mo sa gobyerno.
1: Wala kong kakampi sa gobyerno, boss.
0: Di ba? Kasi ang alam ko, simple lang eh. Yung mga mayayaman na nagtatago sa labas, kung disidido ang gobyerno huhuliin, huhuliin nila.
1: Pero
0: in this particular case, kasi ito, tanong ko sa'yo.
1: Mm-hmm.
0: Do you think this government is better off with Zaldi Koch in the Philippines or outside of the Philippines?
1: Well, hindi ko alam sa gobyerno. Pero ako, personally, tingin ko, ang taong

0: may insure ba yung mga ganyan? Lalo na pag, kasi mukhang common na yan eh. Madaming tumatakas. Kasi hindi lang si Saldi ko yan eh. Yung aking kaibigan si Harry Roque, okay, wanted din yata.
1: Boss mo siya dati, di ba?
0: Hindi ko boss yun. Sabay kami pumasok sa faculty ng...
1: Masenior siya? Sabay.
0: Nauna siya ng mga 2 buwan. Pero sa edad, di hamak naman sa tanda sa akin si Harry Roque.
1: Oh, tsaka mas pogi ka doon.
0: Salamat.
1: Dapat na.
0: Talaga, pinolo mo ako nakamakama.
1: Hindi. Sabi mo kasi, Iyala smokes joint eh. Parang ka naka-joint eh. Naka-juts. Anyway, and then, itong high-profile cases kasi, nakakatulong ito o nakakasama ito sa kredibilidad ng gobyerno.
0: Tama naman.
1: So, look, let's put it fairly ah. The president, in last survey, is at minus 15. Patong-patong na problema to. Di ba? So, the more the president announces something and nothing happens, problema yon.
0: Tama yon. Dapat talaga mag-deliver, lalo na dito sa flood control.
1: Sa flood control issue, sa issue ng inflation, pagtaas ng presyo ng mga bilihin. By the way, the president is now in Canada on the invitation of Prime Minister Carey. So, ingat po, Pangulong Marcos.
0: Okay. These are the headlines noted by the spokes today. We'll have the spokes for the House prosecution team in the impeachment trial of VP Sara Duterte when we return after the short break.
2: Trial of BNC impeachment coverage.
3: Alam mo ba yung nag-compose ng kantang Ako'y Sa'yo ay kay akin lamang?
4: Ako'y sa'yo.
5: Halika'y akin. I love that song! I'm always singing that's a fiesta!
3: Ayan, no?
5: Oh! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!

0: ba siyang mag-appear. Pero so far naman, masasabing this is the defense panel. Wala na yung trial on Monday kahit walang physical presence ni VP Sara dahil represented naman siya ng kanyang legal team. Apa.
1: Ah, so in other words, it's not like a subpoena, hindi siya kailangan sumipot.
0: Yes, apa, nakasaad doon sa notice ng Senate Impeachment Court doon sa pagbibigay ng notification sa kanya to directly appear ay may option din na nakalagay doon na through her legal counsel yung participation ng kanyang kampo pagdating doon sa impeachment trial. Apa.
1: Okay, ang